0: Outlook FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Oo na ni.

the music and feel the moment on your favorite music radio, 93.1.

0: Bye!
1: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni. Vibes, ka-vibes, kasama
2: sa mga ka-vibes, alas 11 impunto na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Goodbye.
1: Goodbye.
2: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
3: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
4: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

sa inyong favorite music radio. 93.1

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1. Kabibes! Happy Saturday afternoon and happy weekend. Mauna ni! Mayados, tig 2026, mga kabibes. Welcome to the show where we count down your top 10 songs of the week. Ikan sa numero 10, hangto na nga to sa numero 1. Welcome to your favorite music rundown. I'm your host. My name is DJ Kim Yat. Kita mag-uban all the way 1:30, mga kabibes. Hangto dalaw na imedya sa hapon. Para sa itong programa. How is your weekend so far, mga kabibes? Hinaot nga malipayo ng inyong weekend. Hinaot nga karon nga weekend, mga kabibes. Kanang makaingon jud kang makapahuway na jud ko. O dili ba ang ending eh? Mas busy na manuon kog samot karon nga weekend, DJ Kim. Wa'y uso pahuway, oy. O nga naman na, ha? Nga naman na. Ay palabig trabaho di ano kay lawas ra ba jay puhunan ato gyud ang pakapinan og pahuway aron dili ta mo pahuway sa dayon. The mga kabibes, it is now exactly 1:45 na noon. 12:45, alas 12:45 na. Sensya na medyo na late og start, mga kabibes. Ay, sa untaman, namanggoy na nawag. Call of nature. Pero syempre, mga kabibes, dito magpaulahi. Ano yan natong top 10 songs of the week, mga kabibes? From number 10 down to number 1, the question is, are your songs in or are your songs out? Ano yan na, mga kabibes, ang atong favorite music rundown, starting off with our song at number 10. Here's Vision with Pelikula. Number 10.
1: Sabi ko, ups, diyan na lang kayo. Kasi, taken ako.
2: Taken kanina.

0: There you have it, mga ka-vibes. It is now exactly 1:22, alauna 22 na. Oga, na-countdown na nato, mga ka-vibes, ang inyong mga favorite songs ikan sa numero 10 hangtod sa numero 1. For this week, mga ka-vibes, these songs are the most requested songs dito sa 93.1 FM Radio Cebu, ug mga trending songs, not just on air and online, syempre, no? So, muna siyang resulta sa mga nagsigig request, mga ka-vibes, and sa mga ka-vibes na to nga nagsigig pasikat na online. It can be sa social media, sa Facebook, and syempre sa TikTok. No, ni mga kantahan nga sikat kayo, mga ka-vibes. Alright, so without any further ado, mga ka-vibes, let us do the recap! Para sa itong top 10 songs of the week this week, mga ka-vibes, at number 10, we had Vision with Pelikula. Yan, number 9 naman, uy, gisayaw ni gagahapon, no? At sa celebration sa Labor Day, ay salamat tayo sa tanang mga, kuana, tanang mga nisalmot, no? Mga mamumuo, mga anak sa singot, ha? Nga nakigsaulog sa Labor Day, mga ka-vibes, kagahapong adlawa. Diyan sa may Plaza Independencia, alas 5 sa kaadlawon, hangtod na nga to sa alas 12 sa udto, amor. Alauna na ganito hapit, no? Ginao ko. Salamat kayo, no, to TIPC Cebu City and syempre the Department of Labor and Employment, Region 7. Labi na sa ilang regional director, akong tol, no, si RD Roy Buenofe, Attorney Roy Buenofe. And syempre ilang ARD nga naa dito yesterday, si Sir Manny Ferrer. Si Ma'am Tess, salamat kayo. Ma'am Opel for inviting me as well, yan. Ano mo naman yung plugging na noon. Salamat kayo once again. Happy Labor Day kagahapong adlawa, mga ka-vibes. And speaking of which, no, at number 9 ang gisayaw ni mga ka-vibes kaniadtong pagsaulog sa Labor Day para sa ilang solidarity dance, ang kining Hawak Mo ang Beat at number 9, former number 1 song. At number 8 naman, mga ka-vibes, Alias JTV para sa iyang original, first original song niya, Gagiuluhang Puhon. At number 7, mga ka-vibes, is BTS with Swim. At number 6 is Beanie with Bikini. At number 5, Justin Bieber and Nicki Minaj with a song entitled The Beauty and the Beat. Oh, DJ Kimiat, di naman na latest nga maong kanta, dili lagi. Pero sikat man siya karon, mga ka-vibes, tungod gihapon sa gibuhat ni Justin Bieber sa iyang Coachella performance. At number 4 naman, mga ka-vibes, is the former number 1 song from the album of Bruno Mars, The Romantic, Risk It All at number 4. And at number 3, SB19's latest single entitled Visa at number 3. And at number 2, ang the nation's girl group, mga ka-vibes, nga Beanie, para silang bago pong single nga giuluhang Blush. Ilan ning gi-perform, no, sa Coachella, unya daghan pud kaayo nga giganahan, unya trivia lang kining kanta nga Blush, mga ka-vibes, na ni siya'y Bisaya nga word, no, katong ok kalame, di ba? Syempre daghan mang Bisaya sa Beanie, no. I think ang confirm ko duha ka Bisaya ang naa, no, si Beanie Colette, who is from Bohol, and si Beanie Aya ng Lapu-Lapu City. Oh, matat pala gini ng Sinyang kuno, na lumpi ni Sinyang, suki kuno di SB ni Aya kuno sa lumpi ni Sinyang. So muna, mga ka-vibes, ang atong number 2. And we're now down to our number 1 song, final song for our weekly top 10 countdown, atong favorite music rundown karong simana huna, mga ka-vibes. Before that, no, once again, sa mga ganahan nga mapili nyo mga kanta sa atong favorite music rundown or weekly countdown diri sa 93.1 FM Radio Cebu, all you gotta do is request the song, mga ka-vibes, pinagi sa pag-text sa 0995-472-0802. Siyempre, pag-request po pinagi sa Facebook, online, sa mga Facebook Live, ug uban pang mga pamaagi. It is now 1:26, mga ka-vibes, our number 1 song for this week. Number 1 said gihapon last week. Here's Kusta Klee and Flow G with Since Day 1 at numero 1. Yes, salamat, mga ka-vibes. I'll be back tonight alas 9 hanggang alas 12 para sa programang Bedtime Stories. Padayon lang sa mga minaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. At number 1, Since Day 1 by Kusta Klee and Flow G.
1: Number one. This song is number 1.

0: kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro Alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas!

ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol.

0: sorry po. Hawak natin ngayon sa ating mga kamay ang ating kinabukasan sa nagkababagang mga balita at mga issue na kinakaharap ng mga Pilipinas. Ako po si Michael Pahatin at ito ang 4 Alas, Ace of Hearts.
1: Ayun. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, ang ating mga Alaskador at Alaskadora. Ako po si Alan Herman, ang inyong Ace of Diamonds. It has been determined by this committee through a unanimous vote na wala daw pong kakalas sa 4 Alas. But I would just like to put it on record. Please raise your right hands. Lahat ng mga hindi kakalas.
0: Unanimous.
1: We have put it on record for this committee.
2: Daming utu-utu rito.
0: Yung mga nakita niya, may mga record po yan sa pulisya. Isa-isayin natin.
3: Okay. Anyway, Ace of Clubs, Professor Guido David. Magandang hapon sa ating mga viewers and listeners na beloved. Professor Guido David, Ace of Clubs.
1: What's going on?
0: Nagsusuliloki siya.
2: Ronald, yamas po. No, Ace of Spades. Napagkakamalang profesor. Hindi kasing galing yung aking katabing tunay na profesor. Ang pagbabalik po ni Roman Rapido.
0: Wala.
2: 70s yun eh.
3: Parang iba yung mga pop culture references na yan.
2: Yung pop culture.
0: Correct.
2: Pagbabalik ni Roman Rapido. Alam ko na bata ako nun eh. Pero at least, alam natin pagkakaiba ni John Lloyd Cruz at saka ni Piolo Pascual. Sana naman siya junior pag premonition Marcoleta alam brief naman siya ng mga staff na iba si Piolo Pascual kay John Lloyd Cruz. Ito talagang fruit doesn't fall very far from the tree.
3: It rolls.
0: Eh, wag natin tayo gumamit ng mga pop culture references ang sabi, ha?
3: Basta
1: tayo. Sino ba nagsabi nun? Na wag daw gagamit ng pop culture.
0: Yung FPJ party list.
2: Parang pop culture sa FPJ. Parang lang.
3: He aimed the king of action movies for nothing, but you know.
0: At salamat at nag-die down na yung KTV issue, pero kaya hindi na itindihan ni Secretary Lemas. Nung panahon niya kasi kabaret ang tawag doon.
1: At siya yung
2: May ticket,
0: di ba?
1: Sorry, ano yan?
0: Let's
2: not go there. Kung tayo kayo, politically correct tayo.
0: Correct.
2: At meron tayong bisita, politically correct.
0: Correct. Abangan niyo ating bisita, ha? Talagang ito, kapitapitagan at laman ng bawat inyong television.
1: Nakakabahan na ako.
0: Kahit saan-saan. Pero bago yan, syempre, meron tayong gustong batiin ng maligayang kaarawan. Lumampas, hindi man lang nagparamdam. Di ba?
1: Ayun na nga.
2: Sino yan?
1: It came like a thief in the night.
0: Correct.
1: On behalf of 4 Alas, sa lahat ng mga Alaskadora, abay, last Wednesday pala, birthday ng ating beloved ace, pinakapipitagan, Professor Guido David.
0: Ace of Clubs! Happy birthday!
2: Happy birthday!
0: Happy! Parang Abi Maria yun.
2: Ano yung burol?
0: Make a wish.
3: Wish for a better Filipino.
0: The
1: best wish.
2: Napaka walang kwenta.
0: Blow mo na. Ilan taon ka na, Prof. Guido?
3: Huwag na nating alamin.
0: I refuse to answer, but the voice might incriminate me.
1: I invoke my right to self-incrimination.
3: Invoke the fifth and the fifth.
2: Equal lang po, ha? Marami kasi nagsasabi, binubuli natin. Pinapalakas lang natin siya.
0: Dahil
2: sabi ng aking paboritong philosopher, si Nietzsche.
0: What
2: doesn't destroy you, makes strengthen you. Pinapatibay lang natin.
0: Sabagay.
3: The strongest steel is born of the hottest flame.
0: Kala
3: ko si Christian Esguerra nagsabi.
2: Sino yun?
0: Mag-joke na lang.
2: Ang hindi ko pa sa'yo ng Kapo Alas yun, ha?

0: Ang ibig sabihin ito rin daw ang paniniwala ni BP Sara.
1: Convenient type.
0: Bakit?
1: Bakit?
0: Ha? Bakit? Bakit nga?
1: Bakit?
0: Aaten na raw. Sasagutin ni BP Sara ang mga hearing at paratang sa kanya.
1: Talaga?
0: 420. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Paano kayo ng balay? Tapos nung... Sabutin na. Napanatan niyo pa. Saan naman lulukar yung tao?
1: Tama.
0: Diba?
2: Dampi-bido.
1: Pero.
2: Nakita ninyo, may probable cause raw, diba? So, susunod na yung plenaryo. Tapos, ang Senado na rin daw, handa na sa impeachment trial.
1: Talaga?
2: Talaga? Dadalo din daw si Senator. Fourth
0: win. Dami namang fourth win
1: yan.
0: Baka may indirect contempt ka. Sa boycott.
1: Walang abogado rin.
0: Kasama mo si Juan, Percy, at si Heydarian.
1: Si Heydarian din.
2: Nakasuhan.
1: Ikakasal na raw! Si Doc Guido David.
0: Ha? Talaga?
2: Wala tayong alam.
1: Ha? Eh, syempre, fourth win, a day after fourth win.
0: Ako. Sobrang takay nun.
1: Baka bukas lang yan.
0: Sino kaya ang napakaswerte?
1: Yan.
0: Dilag ba?
1: Dilag.
2: Akala ko yung best man.
1: Uy, yun ang question.
0: Ako best man.
2: Sinabi.
3: Pero ang talas doon ng mga hirit ni Kong Paolo Marcolet.
1: Uy, talaga.
3: Fourth wit.
1: Fourth wit.
4: At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again.
3: Actual quote doon, I deserve an explanation. I demand a reasonable answer.
1: Wow.
2: Si Prof dito talaga ang pang-romcom natin.
1: Man, dito.
0: Tama na yung gagawin ko nominee sa party dito.
1: Sina?
0: Kukontra ba kayo?
3: First
0: nominee.
3: First nominee dapat yan.
0: Party list ito eh.
1: Anong party list name?
0: Sense of humor eh, no?
3: Pop culture party list.
0: Fourth week party list.
3: Tayo. Sino ba matuloy ang mga hamon ni Baste? Kay General Torre, Madriaga, at Trillanes.
1: Uy, wag.
3: Fourth weed.
0: Galing ako dyan. Isang araw, ha?
3: Fourth weed.
0: Nigal doon ang fourth weed.
1: Saan?
0: Sa Amsterdam.
1: Amsterdam. Mga trip pa mga tao doon, matitindi.
2: Parang legal to use but illegal to sell. It's a weird...
0: Pero illegal ba yun yung naamoy mo siya? Hindi ka tumitira.
1: Second hand smoke.
0: Naamoy mo. Kahit saan ka pumunta, naamoy mo.
3: Illegal yun. Victim ka nga eh. Victim ka pa nga eh. Oo, diba? Binobombard ka ng ano? The fourth weed.
2: Nais ko lang paalala sa mga viewers. Kami po ay MTRCB YD. Mahal na mahal po kami na MTRCB.
1: Oo. Yun
2: lang.
0: Talaga?
1: Wait, what?
3: Nag-pause eh, no? Pero...
0: Wait, you shot up!
2: Merisibo,
1: merisibo. Merisibo yan, merisibo. Patay niyan.
2: MTRCB.
1: In the spirit of
0: power. Pero dapat hindi PR ang nagsabi niya. Nagmumukhang Juan eh. Nagmumukhang kulang sa katotohanan.
1: This is the
0: spirit. Wala naman ako naisipan.
1: Yeah.
2: They gave us that award for tweet.
1: Ito ang spirit of a satirical political show.
2: Yes, that is.
1: Sek, meron ka pa joke?
3: Meron pa.
0: Hindi, ang satirical kasi dapat may utak eh.
3: Paano na kung wala?
0: Sabi nga ni Tony Topacio. Perfect fit daw si Barsaga sa pagsali nito sa PDP.
1: Sabi nga, bakit?
0: Magkasukat daw sila ng jacket.
1: Uy! Anong jacket yun?
2: Tailored suit?
0: Anong jacket yun?
1: Suit?
3: Ano yun? Suit ba yan?
0: Yung diretsong jacket.
1: Ano yung diretsong?
2: Straight jacket.
0: Straight jacket. sino ba nagsulat nito? Sigurado ko hindi woke ito.
1: Yeah,
0: hindi woke. Ganyan, napapasama ako.

0: naman.
1: Ano problema? Napapasama ako. Palata na naman ako dyan.
0: Wala, wala. Wala rin ano, napalitaan nyo ba? Siyempre, sa ating mga kasamahan sa media. Tama ko, kung matatawag pang media yan, ano? Pero napalitaan ninyo, nahuli daw si Jason sa...
2: Ay, nga, kagabi.
1: Siya ba yun?
2: Kagabi.
0: Hindi mo na kilala, di ba? Nahuli na.
1: Kala ko, kapatid ni Edgar Mortis.
3: Ano sabi nga, brother?
0: Na si Rigol. Edgar Mortis.
1: Oo, kala ko, dahil kamukha ni Alan eh.
0: Pero nauli na.
3: Isip sinabi ba doon, dahil siya hinuli para matigilan yung pambabara sa gobyerno? Ganun ba yun?
0: Pambabara sa gobyerno? Hindi.
3: Ano?
0: Sa lababo lang.
3: Ah, sa lababo?
0: Sa lababo.
3: Bakit?
0: Dahil naging liquid sonsa na siya. Liquid.
1: Parang generation na natin.
3: Liquid sosa.
1: Parang order ni Miss. Bagyo. Tayo na lang.
3: Commercial ba tayo niya?
0: Pili ng mapiling ina.
3: Nagpalit na rin siya ng pangalan.
0: Sino? Si Jason Sa?
3: Oh. Ano na? Jason.
1: Napaka-witty ni Fort Wheat. Napaka-witty ni Fort Wheat Party Misa.
3: Hindi ako Fort Wheat. Ano lang ako, fourth wheel na ako dito. Fourth wheel.
0: Ayan,
1: pwede ba makahanap ng ibang kasama rito?
3: Ay, fourth wheel.
0: Namamanas. Manas na manas, oh.
1: Ibang-iba itsura.
0: Grabe.
3: Hindi mo na nakilala, sir. Hindi mo na ako, GBG, ito narinig tayo.
1: Dati, icon yan, eh.
3: Icon.
0: Parang mataas ang uric acid ni Paring Jay.
3: Inaresidor siya, cyber libel, saka sa pagkakalat ng maling impormasyon. Siya tayo nag-post.
1: Pero tingnan mo, kahit kukulong na, naka-green pa rin, ha?
3: Talagang.
1: Tingin ko, pati budhi niya, green eh, di ba?
3: Talagang. Sek, ba't naka-green ka ngayon?
1: At least si Juan, at least si Alan, at saka si Michael, green lang yung utak.
3: Green lang. Pero nung pinasok siya, yan, nakita niyo, pinasok siya sa NBI, paglabas niya, nung pinipicture na siya, dilawa na siya eh. Dilaw na yung suot eh.
1: Bak, kumupas na.
0: Naging dilaw.
3: Makita ba natin dyan? Wala na.
0: Galing, oh, tatawa.
1: Sobrang ng attention niya. Ano ba kayo?
3: Mapapanood ang patrola sa Beam Channel 31.
0: Channel 26 para sa Baguio at Iloilo, Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, General Santos 51.
3: Ayan, live na rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa TCNN.
0: YouTube channel.
3: Radyo Patrol sa Estrella at iba't ibang FMR stations, kaya mag-subscribe na.
0: TCNN,
3: ha? Hindi double M.
1: Subscribe mo kayo. Para hindi kami masarap.
3: Yeah. Oh, mag-like at mag-subscribe.
1: Hindi kumikita to. Walang nanonood.
4: Ako, kawawa naman. Mag-subscribe rin sa aming social media pages, Cuatro Alas, Facebook page, Instagram at Cuatro Alas, PH, TikTok at Cuatro Alas, PH, badass.studios, Facebook page, youtube.com/badass.studios, Instagram, badass.studios, TikTok, Badass Studios Inc.
1: Pwede bang i-post na lang yan? Sigurado ko, 90% ng sinabi ni Kito, wala nakaunawa.
3: Birthday niya, huy!
1: Magandang hapon din sa ating mga listeners sa GCMM, Radyo Patrol, sa Estrenta, at mga hindi pa nakakasubscribe sa PRTV. Ano pa bang hinihintay nyo? Gusto nyo pa bang gumandang lalaki?
3: Yan!
1: Si Professor Guido. Magandang lalaki na.
3: Survey. Bago kami mag-break, siyempre, ipapakilala na namin sa inyo ang sinasabi magandang lalaki daw ang kailangan natin dito.
0: Yun eh. Maraming nagsasabi para mapalagyan din naman.
3: Siyempre, napaproduce sa left wing yung mga YouTube channels din. At kagagaling na sa hearing si Congressman Danny Rigon! Sige, konti pagpatid bago tayo magkumalas.
0: Yan. Nakalas ba tayo?
5: Hindi ko alam kung programa ba to. Hindi ako sigurado. Para ayoko na eh. Uwi na ako.
1: Actually, si Kong mas original dito.
3: Yan.
1: Ilan taong ka dito, Kong?
6: Mga dalawang taon na.
0: Dalawang taon. But he's never seen a program like this, if it can be called a program.
5: I don't know if this is a program.
0: We don't know either.
3: Hindi natin alam.
5: Okay, paalam ba?
0: That makes five of us.
3: Huwag kayo kakalas, magbabalik ang

0: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Kwentong kanto.
6: Ganyang-ganyan ang nangyari sa akin.
5: Labagan ng komentaryo.
7: Bakit ikaw ang gustong banatan?
8: Baka ba?
5: Real talk. Wala kang ligtas.
9: Ano klase ka?
5: Sa 4, alas.
10: Si RT. TV na kami.
5: Kasama si na Dr. Guido David.
11: Ano ibig sabihin?
5: Michael Fati.
12: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
5: Alan Herman.
13: Masyadong maingay.
5: At Ronald Liamas.
14: Nagahamon ng debate.
5: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.
15: Ano ba kayo dyan?
16: Agree.

0: ating guest. Hoy, mag-ano kayo, ha? Mag-Viber message kayo sa mga numero na sinabi natin kanina para sa inyo mga katanungan kay Congressman Terry Ridon.
1: Yes. Welcome back, sir.
2: Welcome back.
0: Yan.
3: Welcome back. Kailangan rin pakita.
0: Yeah.
3: Parang ano ba yan? Meron ba akong ano dito?
2: Patagal lang iniiwasan.
3: Meron ba akong karton dito? Karton network. Wala.
4: Kami, mga dayo na kami. Ikaw ang orig dito.
0: Yeah.
2: OG.
0: OG.
4: So, kami naman kanina, nagmamakahuwa pa kami na panoorin ito. Mag-subscribe, no?
3: Hindi, marami nanonood dito. Mga ano, ano ba?
4: Mga tambay. Tambay. Jologs. Mga lumpen.
0: Wala magawa sa buhay. Yan. Siyempre, pero yung ating napanood, ito nung nakaraang linggo, yung mga pasabog. No, yung last week, merong pasabog at may pasabog na naman ngayon.
2: Correct.
0: Siyempre, humaharap dito ating butihing congressman. Unanimous, ang unang itatanong ko kasi, unanimous.
2: Yeah.
0: Mayroon akong isang katabi habang nanonood ako, parang kinakabahan. Ano kaya magiging resulta? Pero walang nakaakala mo. Inakala mo ba na unanimous ang magiging desisyon?
3: Wala. I think naman talaga naman pong based on evidence, based on the 3 points, no? 66.7 billion in total transactions,
0: yeah.
3: 448 million confidential funds misuse, threats against the president na we've seen it before our very eyes again. Hindi ko naman convince po yung marami sa mga members.
4: Yeah. Yung pa nabanggit kong si Madriaga.
0: Oo.
3: Hindi, iba pa yun.
0: Yeah.
3: Pero these are the numbers that are very clear. Eh.
0: Mm-hmm.
3: Walang debate ron. Eh.
0: Mm-hmm.
3: So, hindi ko convince po yung justice panel na talagang there was reason to find probable cause.
0: Not even a hint of doubt meron sila?
3: Well, for the members that were there voting, talagang wala ho sila.
0: Magiging salamin ba ito ng actual na butuhan sa plenaryo sa tingin niyo?
3: Pwede yung maging salamin po ito, pero I think yung pong 106, parang we have 53 na eh.
0: Yeah.
3: At probable cause.
2: Correct. No? 53
3: na inaapon. Next half na lang ho yung kailangan.
0: Hindi na babote yung 53, ibig sabihin.
3: Hindi, babote. I'm sure, babote pa rin
0: yun.
3: Pero yung next half, 53 again, hindi kakuha na yun.
0: Okay.
3: So it's just a question of, will we still get yung 215?
0: Mm-hmm.
3: Yes. That we got the last time.
0: Yes. Yung mahiwagang kahon, kasi yung inaabangan din ng mga ating mga kababay, yung kahon, hindi binuksan, surprisingly naman, mas malaki yung bumoto na hindi siya buksan. Ay, ikaw, anong binoto mo kung sa tingin mo ba kailangan ito buksan o hindi?
3: Hindi, gusto ko talagang wasakin.
0: Yeah.
3: Hindi, pero gets ko rin yung wisdom. Ibigay na ho natin sa Senate trial po yung pagbubukas. But anyway, may nagbigay naman ho ng actual na numero nung laman po noon. 73 million net of taxes yun.
0: What?
3: So, ibig sabihin, maliit. Compared to the 6.7 billion total transactions, 4.4 billion in inflows. Ibig sabihin, it will not compare. It is based on income, a 73
0: right,
3: billion
0: right.
3: And 88.5 million sal and net worth. How can you explain 4.4 billion going into your bank?
2: Absolutely, absolutely.
4: So kung pwede pang idagdag yan sa articles of impeachment, tax evasion.
3: Tiko, yun na yun. Kung ano. I mean, we will let the BIR make their... Kasi ngayon may tax audit na ginaga. So we will let them make that determination.
2: Yeah, at least it strengthens.
4: Yung iba pang mga assets, halimbawa properties,
0: yan.
4: Na pwedeng i-check sa LRA,
0: yun.
4: Yung mga sasakyan na pwedeng i-check sa LTO, yung mga biyahe abroad na pwedeng i-check sa
2: BFA.
4: Sa BID.
0: BID.
4: European Immigration. So marami pang assets na hindi pa na isasama rito na pwedeng i-link sa SALN. Yan ba ilalabas sa Senado?
3: Well, pwede ho nga paghandaan yan, lalo tigit papunta na ho tayo doon. Pero I think maigsi po kasi yung ano yung runway.
0: Yes.
3: From impeaching and going into trial. But kung makuha po namin yan within that particular period, we will do so.
4: Makakasama ka ba kong sa prosecution?
0: May nagbanggit .
3: Wala pa hong pagpipinal. Pero nabanggit ho kasi niya Congresswoman Chairman Luis Tro po na may mga listahan po. So kami po nina Congresswoman De Lima, Congressman Joclo, and the old
2: Defensor,
3: old prosecution, no? So sina Congressman Chua, Congressman Zamora. So yun po yung I think more or less mga pwede po maisama. Pero the plenary will have to finalize that.
4: Pero kukuha rin kayo ng mga private, di ba?
0: Oo.
3: Tama po.
2: External.
3: So we have to finalize the public prosecutors first. Uh-huh. And then yung pong private, private prosecutors.
4: Pag-usap lang, wag niyong kunin isang PR. Mapapahama kayo.
0: Fort Wade, anong tingin mo sa Fort Wade? Kasi may Korte Suprema nagbang... Abogado ka ba kung hindi ko nang hindi ko skanado?
3: Your Honor!
0: Yeah! Yeah, sige.
3: Opo.
0: Ayan, of course. Kasi...
4: He's part of the process.
0: Kasi nakatakot kasi ako. Kasi bakit hindi sa
3: kanin. Parang hindi ako mga abogado.
0: Hindi, hindi.
3: Parang ikaw na sa mga Facebook ka. Abogado ka ba?
0: Yeah.
3: Ganun ako eh.
0: Hindi.
1: Kasi alam mo na ngayon.
3: Alam mo na.
1: Kung sino ang troll, ano.
0: Hindi ako yung boss doon.
3: Gumagawa ng script.
4: Oo, yan ang problema rito eh.
0: Kasi ang itatanong ko, naniniwala ka ba dun sa inilabas ng Korte Suprema na definition ng Fort Wade? Yun yun eh, di ba?
4: Ay, depende.
0: Yeah, no.
4: Depende. Subjective and relative to sa mga senador.
0: Convenient time daw.
4: Ibig sabihin, walang kinalaman ang Webster Dictionary.
0: Yan, yan, yan. Sige nga, sige, Attorney Kong Tereridon.
3: Well, ginagalang ho natin yung Korte Suprema.
1: Siyempre, dalawa.
3: Sa kanila pong paninidigan.
0: Yan.
3: Pero gusto ko lang sabihin, sana ho yung pag-iingat ho nila doon sa Senate mandate. Sana ganun din yung pag-iingat ho nila sa congressman dito ng impeachment.
0: Yeah.
1: Correct.
3: I think that needs to be contrasted, no?
1: Kasi
3: I think magkaiba yun.
0: Yeah.
3: On how they did it in the congress mandate and in the senate mandate.
4: Ibig mong sabihin na hindi mo gustong sabihin ang sasabi.
0: Yeah, yeah, sige nga, sige nga.
4: Mali sila.
0: Yeah.
4: Pero kung muna, wala ang
3: example. Ni Secretary Llamas that said, it wasn't me.
0: Yeah.
3: Said it.
1: But if I understand it correctly, Kong, wala naman epekto yung ruling na yun dito sa current impeachment process.
3: Well, only because it is the commitment of Senate President Soto.
1: Yes, correct.
3: To do it immediately. As soon as we transmit to them.
1: So perhaps we can say that maybe Senator Soto is more attuned to his common sense that Fort Wade actually means.
0: Actually, Senator Soto
4: said... Hindi siya makukudit. Dapat hindi siya makudit.
0: Yeah.
4: Dahil may mga masasamang nagpaglaro niya.
0: Yun naman, no.
4: Parang kilala ko.
0: Easy. Pero Senator Soto actually said, kapag binigay, kinabukasan. Sabi niyang ganun daw.
1: Because is that not the very, very colloquial, common sense understanding of the word Fort
0: Wade? Fort Wade. Buti na, hindi ka bugado. Wala
4: ka. Tsaka ko yun,
0: ha? Asap.
4: Mahalaga yun. Dahil, kung nagpaplano yung mga Duterte na himuki lang
0: sa Pilipino
4: mag-TRO sa Senado, wala silang window. Kung Fort Wade ay tatanggapin kagad.
0: Yeah.
4: Ano, pag may jurisdiction ang Kongreso at saka Senado, hindi na pwedeng makialam ang Supreme Court para mag-TRO.
1: Kaya siya napapagkamalang
4: Pwede silang makialam before or after. Kung may grave abuse of jurisdiction. Pero pag may jurisdiction na, hindi na sila pwedeng makialam.
1: Tama naman.
4: Coming from a unlearned.
1: Well, maybe we should ask the lawyer. The actual lawyer.
3: Your Honor, I confirm the answer.
0: Yeah.
1: Di ba nga, once it is within their jurisdiction.
3: Yeah, but before proceeding, no? It is a challenge also today to the Duterte defense panel.
1: Yes.
3: Kasi they have a question at the Supreme Court,
1: Indeed.
3: On the proceedings itself.
1: Indeed.
3: Ang sinasabi namin sa kanila, you cannot go to trial while having the Supreme Court petition. I-trust nyo muna yan. Kasi ibig sabihin, you cannot commit to a trial while, hindi, kikushinin namin natin. Parang nakakatawa yun. Hindi ba?
4: Hindi, tawag doon.
0: Ano?
4: Mga hipokrito. Hindi kayo dadalo doon sa plan dahil tingin nyo ay labag yan sa batas, sa konstitusyon. Tapos dadalo kayo sa Senado. Ang tawag doon, hipokrito.
3: Just to make the clear distinction. Kasi wala naman tayong debate na ayaw nilang pakita sa Kongreso. Oh, fine, naman. Sure. Tapos, edi magkita-kita tayo sa Senado. Kung tayo magtuos. Okay yung kung wala akong petisyon.
1: Yeah. There has to be accountability.
3: Oh, ibig sabihin, you can only choose. Go to trial or go to the Supreme Court.
1: Absolutely.
3: Yun lang yung kailangan nung pagpilian doon.
1: Pick one.
0: Nag-tip na si Congressman.
4: Yan yung problema sa'yo, Kong. napakataas ng standard.
0: Yan.
4: Eh, liro mo, yung mga abogado, gabing alin. Highly paid dyan, parang pagpan. Tapos eh, sasabihin, itong perang ito dumaan lang. Itong perang ito, nasa others eh. Tapos yung abogado, nasawa, hindi ako kasama dyan eh. No? Alam ba niya definition ng conjugal?
1: Nakasalin, ano yan?
4: Kung yung mga abogado, yan yung mga kinukulong kuha ng mga survey fear. Katira yung katabi ko. Hindi ko kukunin yan.
5: Di ba pro bono yung mga abogado nila, Sek?
1: But did you read the statement? I don't know if you guys...
5: Hindi naman daw government punching
1: it. Hindi, it was just a categorical denial of everything. Na wala namang counter-argument ni isa.
4: Wala.
1: No, this is persecution. No, we are being targeted. This is a fishing expedition. And blah, blah, blah, blah, blah, period.
4: Parang ICC, di ba? Walang jurisdiction dito. ICC. Paulit-ulit, di ba?
1: Paulit-ulit.
4: O, di kinanto sila.
0: Nakakanto sila. May tanong tayo sa audience. Ito, may tinagtanong sa akin ito eh. Anong posibilidad daw, o may epekto ba, kapag nag-bitiw o nag-resign sa preso si VP Sara? Matutuloy ba ang impeachment?
3: Wala naman. Kasi syempre, aside from removal, yung isa doon sa mga sinasabi ng mga abogado, yung sa pinaka-perpetual disqualification
0: from isa. Public
3: office. So pwede magtuloy pa rin yung proseso. Diyan po sa bagay na.
0: Pero is it wise na mag-resign na lang siya? Would you recommend?
3: Why would I recommend?
4: Tanggal siya sa posisyon sa Vice President. Pero ang sinasabi ng mga legal luminaries na pwedeng magpatuloy yung trial para pag-usapan kung siya ay pwede pang tumakbo o hindi na siya pwede tumakbo indefinitely.
1: Yes. Correct.
4: So, kanyan, hindi big gray area pa yan. Kahit mag-resign siya.
0: Pwedeng tumuloy ang impeachment.
1: That's got to be...
0: By virtue of the perpetual disqualification, eh, how about a criminal case, eh?
4: After na yun.
1: Kasi na hindi natin talaga.
4: Pag wala siya.
1: Binasaga mo ng abogado, ha?
4: Kasi siya sabi na. Na-impeach na siya. Paano sa ngayon kasi, impeachable na tao siya. So, impeachment lang.
0: Correct.
3: Pero may hiwalay na pagtingin yung NBI director. Sabi niya, hindi, pwede magtuloy yan, ha? Yung mga criminal cases against sa non-president, pwede yung magtuloy yun. Wala akong immunity from a suit, no? So, we will see. Siyempre, yung Duterte defense to, sabi niya, may immunity from suit yung Vice President, pero medyo constitutionally shaky. Yung ganun pong pagtingin.
4: Shaky naman kami ni Kwan eh, Melvin eh. Kasama ko lang, kasama ko lang inuman sa Pinobal dati eh. Austere niyan eh.
1: Director Matibag, parang sa Singapore yata ngayon.
0: Pinabagi
1: namin kayo. Shaky daw ngayon, sir.
0: Shaky.
1: Actually, pumayat nga ho kayo. No, nakita ko kayo sa hearing, nagulat ako. Sabi ko, looking slim si Director.
4: Buti naman, last time nila kasama natin dito, sumasabog yung batoli sa chan eh.
0: Totoo ka. Itatanong ata si Prof tungkol sa numero. Ang numero, Kong, sa tingin mo, may numero din ba sa Senado kung sakasakali?
3: Tingin ko naman ho, magkakaroon ng numero on the basis of evidence itself. You have to go back to the Estrada impeachment,
0: yes,
3: Corona impeachment. Wala naman ho nga naniwala na kayo mag-convict at that point. Everyone else was saying na hindi niya yan kaya.
1: Papatayin sa Senado yan.
3: Diba? Pero ito ho, again, staggering po yung numbers. 448 million to return personally by the Vice President on confidential
4: notice
3: funds.
4: Notice of disallowance.
3: 4.4 billion. Yung bank account mo may 4.4 billion. Okay, sorry. People cannot imagine 4.4 billion going exactly into their bank accounts even across 20 years eh.
4: Hindi pa kasama asawa mo ron, di ba? Oo.
0: Eh bakit na nag-file po yung asawa po ni VP Sara na wag buksan o pigilan itong impeachment? Naniniwala ba kayo na ito ay dapat hiwalay at siya ay pribadong tao?
3: Hindi, kasi una, dalawang dokumento magkakasama sila.
0: Correct.
3: Yung Salin magkasama sila. Yung ITR magkasama sila. Siya pa nga yung main filer dun eh. Dun sa ITR nila mag-asawa. So, bakit dito pwede? Tapos dito sa AMLAC and banks, hindi sila pwede? Walang ganun. Kasi nga, ang sinusukat po natin dito yung network, ay magkasama sila ron.
0: Yun.
3: So, hindi natin masusukat yung network kung hindi sila magkasama. Doon sa pagbibilang ko ng mga bank accounts, hindi ba?
1: And then, Comptary, would you consider that a tacit confirmation? Parang it's almost a tacit confirmation na nag-file sila eh. So, parang inamin niya na...
4: Wala silang denial. Isa naman. Ang denial lang nila, bakit binubuksan?
1: Bakit binubuksan? Bawal buksan.
3: Problema talaga yun. Kasi nga, binasa ko yung petition eh. Hinanap ko. I deny.
0: Yan.
3: Hindi, walang ganun. Ang reklamo lang ho nila,
1: ba't mo binuksan?
3: Bakit yung pinakita?
4: Privado yan.
3: So, ibig sabihin, in-admit mo basically, yung laman nung AMLACA transaction report.
5: Last diba? Nabing perjury.
1: So, kung huli ka ng asawa na may kasama kang iba, tapos ang defensa mo ay, hindi mo dapat binuksan yung pinto na yan.
0: Yeah. Sabi mismo.
4: Ano na, nakaka-relate ka. Doris.
5: Ba't kasi nung
4: Doris, mayroon na yung hati. Yung halimbawa na lang.
0: Saka sa mga interviews na po ng abogado ng kampo nila VP Sarang, sinasabi, they're not saying it's false. They're not saying they're lying. What they're saying is it's inaccurate.
3: Oh, edi yun na rin. Edi ibig sabihin, yun yung una na sabi. Attorney Powell nagsabi noon. It is not false. It is only that it is inaccurate. Ibig sabihin, timelines lang yung pinag-usapan. Pero, you know, we can talk about timelines anytime.
0: Right.
3: For example, 2009, Vice Mayor siya. Ang pumasok ko into, yung total transactions po noon, 700 million. Against 18 million in Sal-Ed in 2009. Pag-usapan natin favorite nilang time period, 2022 to 2024, kasi yan daw yung panahon siya na pangalawang pangulo. 2022, meron pong outflow, 40 million.
0: Yan.
3: Wala naman biniling property na nakalagay sa Sal-Ed.
0: Yes.
3: Wala naman hong cash na pumasok sa Sal-Ed. Kasi nga nasa others.
0: Others.
3: Hindi ba? So paano yun? So how do you actually explain that?
5: Baka naman dinonate lang niya, yung 40 million.
3: Oh, no. She can show it
1: during the day. It should have had due diligence and paperwork otherwise, di ba?
0: Kaya documented dapat.
1: Kaya pati mga accountant, medyo tumatumbling medyo nahili yung mga accountant, mga CPA.
4: Yung kilay nila, umabot sa kisam eh. Pero mag-ingat ito si Undersecretary Pua. Dati siyang tao sa gobyerno, pwede pa rin siyang habulin. Kung actually, yung kanyang Sal-El at saka yung kanyang kayamanan
1: actually,
4: ay nasa other.
1: Totoo yan. It opens so many question marks. Eh. Parang the more you uncover, diba, the greater the disparity comes. So,
4: alam ko, sabi mo naman, it opens a lot of doors.
1: Yeah. But isn't that open?
4: Easy lang. Ibang nagsimula niyo mga doors na
0: sa magpapatuloy natin usapan, pumasok muna tayo sa the services ng Diokido kasi meron ditong isang tao na napasama sa listahan.
1: Oy, meron ba?
0: Abangan niyo sa the services!
1: Ayun.
6: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The services!
0: Magkakaiba ng persona. Doris kasi pinag-usap, kaya nag-iinit.
1: Matinto muna yung mga ating friends, sina Ronnie Holmes, sina Christian Esgue.
5: Pang-bati pa.
1: Sorry. Pero ito, may mga survey tayo na babanggitin. Isa dito eh, ginanap nung April 29 to 30 lang. Ay Tanghere. Ang lumalabas dito, majority of Filipinos believe Vice President Sara Duterte holds billions of pesos in undisclosed bank accounts. So 58% ng respondents ng 1,200 ay nagsabi na naniniwala sila dun sa lumabas na ebidensya na may bilyones.
0: Yun sa not false but just inaccurate.
1: Vice President. So yan yung survey results. Ito naman, isa pa.
4: Hindi siya lang yan. Hindi pa yan nag-gestate sa tao.
1: Hindi pa yan. Initial pa lang yan. Ito naman sa WR. 7 in 10 Filipinos satisfied with their house rep's performance according to WR numero. So 70% mataas. And yung general satisfaction rating sa House of Representatives yun ay tumaas din.
0: Tumaas?
1: By 5%.
0: Wow.
4: At syempre, tumaas yan dahil sa ginawa nila.
1: Yes.
4: Ibig sabihin, yung tinamaan ng ginawa nila, bumababa. Tawag doon, logic.
1: Logic. Huling-huli na, yung singkong sikat natin.
0: Sige.
1: Ito yung mga top 5 trending
0: sino ba ibayaran ang publiko?
1: Mga search terms na hinahanap ng ating mga kababayan. Although may dumagdag na idadagdag ko. Recently lang to, kahapon lang. Pero itong top 5 as of nung Thursday. Number 5, Francis Escudero, plunder complaint.
0: Yun, back in the radar.
1: Nasa radar na naman si Senator. Number 4, Curly Discaya.
0: Yung na-hospital.
1: Nagpa-check out. Tsaka yata yung luxury vehicles din kasama. Number 3, sino kaya to? Congressman
5: Terry Ridon. Uy, uy. Number 3 sa mga search terms.
1: Trending. Nahanap.
5: Number 2. Ito kilala ni ng ating Ace of Hearts, si Mike Defensor.
0: Hindi,
5: kilala mo nga lang. Okay. And number 1, Sara Duterte. Yung pa rin yung talagang sinusubaybayan ng mga kababayan natin. Mm-hmm. Pero may nag-trending din na isa pa, recently lang, yung Jason sa ayon.
1: Yeah. So, yun, dahil nahuli na nga si,
5: Liquid.
1: Si,
5: so, yun. Si so, number 3, trending si Terry Ridon.
3: Saan galing naman yan?
5: Yeah! Ay, yes, galing sa Google yan. Google search.
1: Marami nagsasabi.
3: Anong ginawa kong mali?
5: Yeah! Hindi. Pwede naman tama yung ginawa.
4: Sila yung positive.
3: Parang nakakabay. What did I do? What did I do wrong?
1: Tell you who you're with and I'll tell you who you are.
4: Parang ginawa yata dyan ni Prof. Guido, na mathematician. Parang kinawa lang yan eh. Parang objective na data analysis. Sino ba yung hinahanap?
1: Search.
4: Walang value judgment.
1: Walang net.
4: Hindi katulad ng 4 alas, ang daming judgment.
1: Do not judge me.
5: Parang ginawang mali. Sinesearch lang nila dahil kung may ginawa ka, kunyari, ikaw yung nag-lead ng investigation, for example, pwedeng ganon.
0: Do you feel that, Kong, that rise in popularity, hindi naman notoriety, popularity, the rise in the clamor of the people na ipaliwanag po itong mga nangyayari. Kaya kalagi.
7: Hindi mo nga alam na abogado si Kong eh.
3: Parang gusto mong bumawi ah. Wala na.
4: Wala na.
3: Kung sabi ko na parang gusto mapahamak sa kong dyan eh.
4: KTV
5: KTV na lang.
4: Touch move na lang. Pull to finish. Pull to finish. Kaulin, di ba?
0: Kasi pinapakitin sa kanina, tumataas yung popularidad no. Yung isa, yung tinutukoy na bumaba. So, may ganun din ba kayong pag-aaral?
4: Tawag sa physics.
0: Physics. Full group eh.
3: Hindi, sa bahagi naman ho namin, wala makang pakialam dyan sa mga numero-numero eh. I think, we have to focus on the work. And the work is, just do the work of the committee, no? Tapusin ho yan, and tapos na. Kung ano man yung lumabas doon, edi yun ho yung lumabas doon.
1: Tama.
3: Wala naman kaming real feelings about popularity.
1: Or at least you shouldn't.
3: Kasi it's ultimately a matter of accountability. Kung wala naman, for example, kung wala naman ho talagang laman yung amlak, edi wala naman kaming pipisip.
0: Correct.
3: Hindi pahiya kami, halimbawa. Pero meron ho eh.
1: And it wouldn't have been a unanimous vote. Diba? People would have voted the morning.
4: Parang envelope doon sa impeachment.
1: Correct. Clarissa.
4: Hindi pinabuksan. Ang abogado na era, wala naman pala.
0: Wala naman pala naman, no?
4: Nagamit para maging trigger.
1: Ang problema, sumayaw kasi si late Senator Tessie Aquino. Reta, sorry.
0: Pag-aalan tayo doon eh.
5: Ito, may comment galing sa live chat natin. Galing kay Charity Amparo.
1: Ano sabi?
5: Isa sa mga more than 6,000 live viewers natin.
1: Wow,
5: hello po, married na ba si Kong Terry? Yun yung tinatanong lang.
3: Oo, no naman.
5: Okay. You got your answer.
1: Okay.
3: Marami pa nanonood dito.
4: Dinami natin, may dalawang binata dito.
0: May dalawa.
1: Taken.
0: Dalawa? Oo, tama.
1: Pero I'll ano lang, just for an update para sa ating mga manonood. Ang binimension as possible prosecutors include Chair Jinky Luistro, si House Senior Deputy Majority Lawrence Defensor, si Bel Zamora, si Kong Rog Gutierrez, si Jonathan Keith Flores, Joel Chua, Chel Jokno, kasama sa shortlist daw, di umano, Laila De Lima, and Nonoy Libanan is also part of the list, and Lordan Suwan, and of course, Kong Terry. So yan yung mga tinitingnan daw nila. Binabasa ko to sa press release na galing kay Kong Terry.
3: Sakit pala galing. Buti na, hindi ko nakalimutan ilang yung sarili ko.
4: Correct.
0: Kaya naman mapanata mo naman yung kumo. Pero meron
4: ko. Huwag pala. Singit ko lang.
0: Sige.
4: May bumabate. Nag-text din.
0: Sige.
4: Si Lovely Granada. Nasabar ko siya ngayon. Sa West Philippine Sea. Papunta ng Pag-asa.
5: Good luck.
4: Sa Sandy K. Papunta siya dyan, no? At kahapon, kasama siya sa nagdiwang ng First Labor Day Celebration sa barko sa West Philippine Sea. At ngayon, papunta sila ng Pag-asa.
5: Happy Labor Day.
4: Sana papadkas siya habang nandun siya.
1: Sana dumami pa ang katulad ni Lovely.
4: Pinabati niya si Kong Terry.
1: nagmamahal sa bansa natin. But kung, I think overwhelmingly, at least, of course, in my line of work, we measure yung tinatawag nating QSS or quick sentiment scan reading. Parang natuwa naman yung mga tao, the way the committee was handled. It was very professional, very balanced. In fact, minsan si Kong, si Chair Jinggi pa yung nambabaray. Binabaray niya yung mga nag-overstep eh. So, what can you say about how you felt the conduct of the...
4: Dagdag lang. Paano yung kanilang conclusion? Very surgical. Very structured.
1: Yes.
4: Very organized.
1: Ganda ng latag.
4: Diba? Ganda ng pagkatara, facts-based.
1: Correct.
4: Hindi katulad dito ang walang kwentang programa na ito.
1: Oo. Hindi
4: na mga facts dito. Puro rant. It's a puro opinion. Puro jokes. Napaka-corny. Pero yun, talagang maayos.
1: Latag was very good. What do you think of the way Chair Jinggi handled the ano? Apart from the fact that she kept on telling people na ilapit yung
7: mikropono.
3: Well, intentional naman ho, I think, from the committee na kailangan seryoso tayo dito.
1: Of course.
3: And truth-seeking po talaga yung gusto natin dito. Finding probable cause, hindi natin kailangan lumagpas.
1: Yes.
3: You know? And we have to give it to the Senate to determine po yung mga probing questions.
1: Correct.
3: Everything else. No. So, very clear naman yung standard. Let us not go beyond the affidavit.
1: Yes.
3: Let us not go beyond the documents that had been presented before us. No? So, I think talagang valedictorian si Chair Jing on that particular question. Ay. Binara nga ako.
1: Buti sa'yo na nanggaling. Nag-ingat na nga ako.
3: Parang nakakalungkot. Pero buti na lang binara ako. Probing yung question.
1: Oo, di ba?
4: Pero very rare yun, di ba? Yung may babara sa'yo.
3: Hindi, lagi. Kaya ayaw ko magpunta dito kasi katabi.
7: Pero meron daw, nakaharap, nakakuha ka daw ng kopya ng NBI na hindi pa natin alam eh. Doon sa mga sa investigasyon nila. Eh kasi si Attorney Melvin Madibag ay nasa Singapore. Kaya siya, si Congressman Terry ang tatanira. Pero kapag balik yan ng...

0: natin yan.
1: Tingnan natin. Ano yung kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
2: Easy ka naman
0: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media.
3: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada. Ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media.

0: pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Gali, makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.

0: question, anong hanging question natin, brother?
1: Well, di ba, there's this, ano daw, may mga bago ebidensya daw na lumabas tungkol dun sa mga grave threats and inciting to sedition activities na di umano'y ginawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero sabi nga natin, wala dito si Director Melvin. Pero kung Terry, may alam kaya tungkol dito. Ano bang
2: scoop dyan? Na nakita mo raw yung dokumento na eh.
3: Pinadala na po yan sa Committee on Justice. Nailabas po ito sa media, I think, yesterday, no? Okay. Mahaba kasi yung dokumento, mga 250 pages of reports, kung ano yung ginawa nila tungkol po doon sa pag-imbestiga ito po sa bagay na ito. So, I think ang main points naman, ho, linatag na during the hearing, na hindi po ito, una, hindi ito pwedeng sabihin na conditional threat lamang.
1: Absolutely.
3: Yan yung una. But again, a threat is a threat is a threat.
2: Yeah.
3: So, whether it's a conditional or unconditional, nagbanta ka eh. Dapat magpapanagot ka. Hindi ba? Yun yung una. Pangalawa, syempre, binabanggit ko yung NBI na para may mga nakausap sila ng mga tauhan ata ng VPSG na pwede ho daw makausap na kinontract for this particular endeavor. No? So, I think yan po yung mga next leads no? na tinitingnan po ng NBI.
2: Is it safe to say na meron nga silang kinakausap? Ibig sabihin, tinutukoy nila kung sino yung kinontrata, kung meron man po.
3: Oh, I think yan po yung mga ilan sa leads na tinitingnan po ng NBI at the moment.
2: Pero, at yung inciting to sedition, ano po yun?
3: Eh, ang important point po talaga yung linatag sa NBI na una, it was not just once, but I think twice. So, yung pinakita doon. Kasi meron doon yung pagpugot sa ulo ng pangulo at pangalawa, paghukay ng mga buto.
2: Yun.
3: Nung ama. Padala sa West Philippine Sea. And featured din po during the proceeding, yung pong speech ni Mayor Baste. Na ulo din po yung pinag-uusapan. Isa lang ang ulong gusto namin, ulo ni Bongbong Marco. So, kumbaga, that reflects a pattern of behavior of an attitude, of an intention to actually do something. Kasi parang, alam mo, ikaw, ano bang gagawin mo ba yun?
2: Hindi po.
0: Hanggang KTV lang po.
4: Mulo po kami maniwala.
0: Hindi daw si Michael Patin yung involved sa KTV.
2: Hindi, pero meron din si, kunyari si Congressman Pulong, meron din siya mga pahayag din na sinasabi na magkakaroon ng revolusyon, magkakagulo, pag may ganun siyang mga post eh. So, ibig sabihin po ba, kung ganito, ang pagpapatunay po ba, kung ganito yung mga pahayag ng mismo mga siblings, so kamag-anak, ito hindi dapat pinagtatawanan, o hindi to joke, seryoso po itong usapin.
3: Hindi, ibig sabihin, kasi umpisa marami silang paliwanag dyan, una condition, pangalawa, kayo naman, mga superlatives lang yan, hyperbole lang yan. Malalaki yung mga salita, naniniwala naman kayo masyado. Hindi ho yung ganun.
2: Hindi ganun.
3: Kasi if you keep repeating it, and people close to you actually say it, parang
1: it's a pattern.
3: Kailangan ng seryosohin
1: niya. It's a pattern. Diba? And you're not threatening a Joe Schmo, di ba? Citizen X. Di ba? Ang mga binabantaan mo, Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Ang asawa ng Pangulong ng Pilipinas, ang dating Speaker of the House.
4: At ang isang kung kaya mong gawin yan publicly,
2: bilang
4: sa harap ng Pilipinas, kundi sa harap ng mundo.
1: Actually. No?
4: Eh, pinapatotoo mo yung charges ng crimes against humanity. Dahil yan yung pinaka-powerful sakwan eh. Sa bansa, tinetreten mong papatayin, pupugutan ng ulo.
1: Correct.
4: Eh, paano yung mga katulad ni Doc Guido?
2: Paano
4: yung mga Kian de los Santos? Kamusta lang yung mga ganyan, di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya nilang gawin yan.
1: Like
4: at willing silang gawin.
2: Correct.
4: Tawag dyan, katauhan eh.
2: Karakter na.
5: Tama.
2: At yung tumatak din sa damdamin ng ating mga kababayan, di ba yung sinasabi nga, sabi mo, walang conditional. Kapag ikaw ay pinagbantaan, dapat itong seryosohin. Ito po yung naging parang mensahe din ni Congressman Digamo.
3: Actually, hindi yan first time na binanggit po ni Congressman Digamo. The first time na pinsinalang po ito, binanggit na yan. Sabi niya, yung pagkakapatay sa asawa niya, yung massacre in Negros Oriental, it started out as conditional threats. Then it became actual threats. Then the husband died.
2: Yan.
3: So, ibig sabihin, hindi yan simpleng, lang naman, conditional lang.
0: Dapat siniseryoso yung mga threats.
3: And very relevant ho yung pagpa-play po nung Baste Duterte video. Kasi, mahaba na ho yung panahon eh. 2024 po yung Sara Duterte threat, no? Yung pugot ulo, tsaka ho yung papatayin, no? Pero 2026 po itong Baste Duterte threat eh. ang gusto lang namin ulo ay ulo ni Bongbong
2: Marcos. Yeah, reset.
3: So, mabigat po yun. Mm-hmm. Kumbaga, meron ho continuity. Ito pong thread of threats no against the president.
1: Yeah. Pero kung Terry, kasama din ba dyan yung ano, sinasabi ng destabilization na parang sinasulong ng mga Dutertes sa dito sa impeachment?
3: I think magkakasama na ho yan doon sa entire umbrella of
1: entire
3: threats.
1: Umbrella.
5: So, ano yung ibig mo sabihin na destabilization?
2: Bakit mumubulo?
1: Sabi ni Laila mentions si Kong Terry, ang tipid naman daw mag-smile. Kong Terry. Tsaka sabi ni Diomedes Seviota, ang formal naman ni Kong Terry, at ang bagay na nakaka-relax sa kanya.
5: Ano ba? Kung kasabi niya, puro balakura. Ba't naman niya sasabayan?
6: Ano ba nakaka-relax sa'yo ko?
2: Sige.
5: Who is pag ginagawa mo sa downtime mo?
3: Ito, may kape. Okay. Yeah. Quatro alas kape.
1: Alas kape.
3: 3-in-1 lang ito.
5: Di ba 4-in-1? Ipagbiruan ka ba sa mga anak mo?
3: Siyempre.
5: Nilalait ka ba naman nila?
3: Hindi naman. Okay naman.
5: Ako kasi lagi ako nilalait yung mga anak ko.
3: Matanda na kasi isa.
6: Tsaka alam mo, tawan-tawa ako eh. Well, tawan-tawa na, takan-taka na, parang naiiyak na rin ako.
3: Huwag kang umiyak.
6: Sa isang congressman na favorite ni Sec. Ronald Llamas na sinasabing, hindi, out of context yung video na yan. Mm. You have to take the video in context.
2: Mm. What is,
6: clearer than literally pointing at a camera?
1: Sino yung congressman yan? Him ba yan or her ba yan?
6: It is a him.
5: Parang sinabi nung Vice President na, no joke.
6: Oy, no joke. Inulit na 2 times. Oo, nako, yan ang i-discuss ko mamaya sa aking Herman Cut. Abangan ninyo.
2: Eh, hindi puntaan na natin. Herman Cut!
6: Yun. Yep.
7: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
6: Ko na yun. Yun nga. Inintro ko na yung sarili ko. O nga, mga Laskadora, sa dami ng mga pangyayaring naganap noon nakaraang linggo, gusto ko lang malighten yung mood ng konti. Para naman mapasmile si Konte. Kaya ang kwento ko ngayong hapon ay batay sa usapin namin ng barbero kong si Floyd.
2: Social naman ng barbero.
6: My man, Floyd. Shout out sa Ferretti Barber Spa. Mabuhay kayo na. Yan.
3: Spa yan. Ay,
5: si Harry Rock, hindi mag-gupit.
6: Mag-gupit.
2: Parin Doris, alam mo ba yan?
6: So maraming regular customer si Floyd at tila malungkot yung nangyari sa isang ginugupitan niya na itatago natin sa pangalang JM. Yunento niya sa akin to, no? Take note, mga alaskador at alaskadora, hindi ito isang kwentong barbero. Dahil lumabas ito sa balita, pwedeng-pwede ninyong i-google ito kung gusto ninyo. Google it.
2: Sige nga.
6: Ganito ang scenario ni JM. Nasa counter siya ng isang airline check-in booth. Nang tanungin siya kung may fragile o babasagin bang mga item sa bagahe niya. Ito ang eksaktong sagot niya, based on record, ha? Ayon sa mga verified records, this was the answer of JM. Wala pong fragile item sa loob, ma'am. Bomba lang. Joke lang, ma'am. Sorry po, nagjo-joke lang ako. Sorry. Those were his exact words. Ano sa tingin ninyo ang nangyari sa kanya? Obviously, hindi siya pinayagang sumakay sa eroplano at agad-agad siyang inaresto at dinala sa police station para sampahan ng kaso. Ito yung kicker. Alam niyo ba kung saan ito naganap?
2: Saan?
6: Sa Davao International Airport. So, nagpaliwanag ang pamilya at kaibigan ni JM noon. I-google ninyo, sino ba naman daw ang magche-check-in ng bomba?
2: Ano naman?
6: Common sense lang naman daw at logic ang kailangan para malaman na hindi threat ang nasa bagahe. Umapila sila sa social media. Ngunit overwhelming ang sentimento ng karamihan. Tama at kapuri-puri ang ginawa ng Davao Police. Sa madaling salita, hindi bumenta ang katwiran nila na mag-apply ng logical context sa bomb threat ni JM. At tandaan, ilang beses inulit ng pasahero na nagloloko lang siya.
2: Joke lang daw.
6: Pero hindi mahalaga yun eh. Kahit sabihin mo pang joke o illogical yung sinabi mo, lumabag ka pa din sa batas. May napakaganda pang ang statement na lumabas noon. Security protocol dictates that we cannot assume that someone is joking. Once we start guessing or assuming who is joking and who is not, we put lives in danger. Mm-hmm. Pinalakpakan ng mga netizens yun. Kaya naman, batay sa mga nangyari kamakailan sa impeachment hearing, awang-awa ang barbero ko sa napala ng kanyang regular customer.
2: Bakit?
6: Ito sabi niya sa akin, Sir, may nabasa ako sa Facebook na ang conditional threat o conditional act of revenge ay hindi daw pwedeng kasuhan. Sabi niya sa akin, kung ganun pala, sana ang sinabi na lang ni Boss JM ay may bomba ako sa bagahe ko. Pero pasasabugin ko lang yan kapag hindi nakapag-landing ng maayos ang eroplano. Tingin mo, sir, kung yun yung sinabi niya, lusot ba siya? Conditional threat ba yun? Ito yung sagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Floyd. Pero sa tingin ko, kapag sinabi ko sa'yo na papatayin kita at mga miyembro ng pamilya mo kung hindi ako matuwa sa gupit ko, tingin ko siseryosohin mo yun eh. Ayun, si Herman Cat ay nabigyan ng magandang haircut
2: yan
6: dahil nag-agree siya sa akin.
2: Yeah.
6: So yun yun.
8: May magandang tip kaya.
2: Sinabing, no joke, no joke.
6: No joke, no joke.
2: Yun siya.
6: Diba? So if you, the words have weight.
2: Yeah.
6: And the fact is, pag sinabi mo yan at talagang klarong-klaro na labag sa batas, it is what it is. The thing speaks for itself, di ba? Hindi naman ako abogado. Baka pag baka ako naman ang sabihan mong abogado.
2: Na naman ako. Pero does it hold weight kung kapag sinabing joke to, and pag sinabi, ito, may mga narinig pa ako ito eh. Kasi ito yung colloquial namin. Ganito kami normal na magsalita sa part of that region.
6: Cultural. I'm sure a lot of people disagree.
2: Diba? Pero nagalit nga si Lovely Granada dun eh. Do not generalize us.
6: Exactly.
2: Does that hold weight for you?
3: Wala yan. Tingin ko, pagka ho nagbanta ng seryoso, grave threat yun eh, no? Meron hong kapupuntahan yun. Meron hong talagang pagpapanagot na kailangan yan. So, yun po excuse na actually, meron nga. May nagbigay ng excuse eh. Nung house hearing, nakalimutan ko lang barahin eh. Ang sabi, buhay pa naman si BPM ah.
2: Tama.
3: Ay, ganun ba? Ganun ba? Antay natin mamatay? Ganun ba? Ganun ba? So, I don't think that makes sense eh.
4: Diba? Saka depende kasi kung sino nagtetreten. Halimbawa, itreten ni Guido.
2: Yan.
4: Si Alan.
2: Yeah, oh, yeah.
4: Eh, pagtatawanan lang yun. Alam naman ang lahat, wala siyang ganun capacity. At nasa character na yun. Pero kung yung ace of spades ang mag-threaten ni Alan.
8: Diretso na ako eh. Diretso na ako
4: eh.
8: Magda yun.
4: Patutama na
8: siya.
2: Ay, nangiti pa siya.
4: Kung ka mag-threaten sa'yo, si BP Sara Duterte, ibang-iba yun. Yung pamilya, yung tata, yung patriarch, may kaso ng crimes against humanity, mass murder, mass serial killing, tapos sasabihin, joke? No? Iba yun.
2: Iba yun. Huwag na natin pababain yung damdamin ni Sek. Idoloy na natin ito sa Bar Dagulan!
7: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Dagulan!
9: Bawal ang takot, dapat todo prangka!
2: Sek? Uy!
4: Well, alam niyo naman, hindi naman ganun kataas ang pagtingin ko sa ating kongreso. Fairness, ha?
3: Hindi naman, hindi ako ganun katangkaran.
2: Yeah.
3: Okay lang.
4: Pero, no? Pero, itong mga Justice Committee meetings, medyo tumaas.
2: Yeah.
4: No? Hindi isang peg.
2: Yun.
4: Hindi lang dalawa.
2: Ilan?
4: Mga medyo tatlo.
2: Yun.
4: No? Ang problema kung 100 yung peg. No? Ibig sabihin tumaas, ha? Dahil ang ganda nung handling, nung presentasyon, nung kondukta ng Justice Committee.
2: Yun.
4: Diba? Ha? Paano mo sasagutin yung mga lumabas doon? Diba? Halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami niyang sinabi. Karamihan doon, pag-usapan na lang sa Senado as a trial court. Pero yung isa yung medyo very compelling doon. Yung totally, absolutely deny ni Vice President Sara na kilala niya ito at na-meet niya ito.
2: Yes.
4: Yun lang eh. Talo na siya eh. Doon sa round na yon.
2: Yes.
4: Bakit? Ang dami resibo.
2: Correct.
4: Na ipinakita na magkakilala sila. Ang dami resibo na ipinakita na sila ay nag-usap, no? Litrato, video, no? Meron pang birthday greeting, no? 'Di ba? Kaya
5: medyo mahirap na burst yung bubble.
1: Correct.
5: Ni Vice President Sara na
1: kasi
5: totally
1: total denial eh.
5: Yes, so dapat sinabi niya, baka na-meet ko yan, no? Ang dami ko kasi na-meet eh. Dapat ganun ang paliwanag. Pero total denial, iyari siya roon, di ba? Hindi pa pinag-uusapan yung mga binanggit niya ng mga claims, di ba? At, pinakamahalaga, nag-volunteer siyang i-wave yung kanyang bangka, nabuksan yung kanyang bank account. Para makadagdag sa ebidensya. No, na hindi naman ginawa ni Vice President Sara. Ikalawa! Ito yung game changer eh. Yung bank accounts.
1: Yun.
5: Diba? Yung bank accounts. Paano mo ipapaliwanag na dumaan lang? No? Saan kuweba ka nakatira? No? Na dumaan lang ang bilyon-bilyon sa yung bank account at hindi sa yun. No? Tapos, ito pa yung mga ugok mong abogado, no? Na ito ay nakalagay sa others, no? Sang law school nag-aral yan, no? Ang alam ko, wala namang law school sa Piatti. Look up yung man, look up. Kaya, itong mga abogado, pagpapakinggan ko, na highly paid, no? Pag pinapakinggan ko sila, ang nakikita ko, si Vice President Sara nagtatampisaw sa kumunoy. Habang
1: sa kumunoy.
5: Habang lumulubog.
2: Yan, yan, yan.
5: Tapos itong mga abogado niya, tinutuntungan yung ulo niya para mas lalong lumubog. No? Saan ka ba naman kumuha ng mga ganyang klase mga abogado? Sa Quinta Market? No? Yan, no? Tapos ikatlo, itong semi-threat.
2: Yan, yan, yan.
5: Na napanood ng buong mundo. Hindi lang ng Pilipinas. Semi-threat. Diba? Ano yan? Semi-pregnant? No? Ikaw ay buntis o hindi? No? Ikaw ay nagtetreaten o hindi? Sabi nga ni Kong Terry. No? Kaya, ang linaw-linaw. Sabi ko nga kanina, nung sinummarize ito ng Justice Committee, very surgical.
1: Yes, indeed.
5: Very organized, very structured, di ba? Very compelling. No, yung kanilang summary at yung kanilang conclusion. Lumampas sa minimum requirement sa probable cause. Di ba? Ano pang hahanapin mo?
1: Correct.
5: Kaya ba ng shampoo yan?
1: Hindi na kailangan.
5: Di ba? Kaya, ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na eh. Ang mahalaga ngayon, no? Ang hahatulan dito, hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Iba? Sinong kongresista ang hindi boboto to impeach with that much evidence?
1: Ano na yun?
5: Iba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na nanggaling sa mga anomalous sources. No?

0: di ba?
1: Tama.
0: Eh ngayon pa lang eh, bago pa ito mga ebidensya ito lumabas eh, 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Di ba? Eh paano pa pag ngayong nag-survey lumabas itong katabi ko?
2: Ako?
0: Ako yung mas magandang lalaki sa ito. Lamang na isang paligo. Ito. Paano pa pag nag-survey ang OCTA, ang Pansesya, etc. After ditong ebidensyang ito.
1: Correct.
0: Tapos, hindi kayo mabuto i-convict yan? Di ba? Anong klaseng tao kayo? Yeah. Di ba? Okay. Anong klase kayong mga leader ng bansa? Kaya mag-ingat din kayo. No? Lalo na, ang dami sa inyo, may corruption cases.
1: Yo.
0: Tapos, hindi kayo boboto para i-convict ang malinaw na merong mga bilyon-bilyon na hidden wealth, unexplained wealth, na nanggaling sa anomalous sources.
1: Yan.
0: Di ba?
1: Correct.
0: Mag-ingat kayo, di ba? Si Al Capone lang nakulong dahil sa tax evasion
1: nga.
0: Diba tax evasion?
3: Yun. Mayawagang box.
0: Diba?
1: Kaya,
0: mga kababayan.
1: Yan. Mga kababayan.
0: Hatulan nyo itong mga senador na ito.
1: Yan.
0: Hatulan nyo itong mga kongresistang ito.
1: Yan.
0: Pero higit sa lahat.
1: Yan.
0: Ang hinahatulan din dito ay ating mga sarili.
1: Yan. Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: Sa ganyang karaming ebidensya, di ba? Tapos iboboto nyo pa rin ang mga kawatan, ang mga walang hiya, ang mga manyak, ang mga mass murderer, ang mga plunderer sa 2028. Anong klase tayo mga tao? Yeah. Di ba? Dikit sa lahat, no? Kailangan natin tingnan ang ating sarili, ating mga puso.
1: Tama.
0: Tignan natin sa mata ang ating mga anak, ang ating mga apo, at yung mga henerasyon na hindi pa ipinapanganak. Ito ba yung kanilang mga leader?
1: Yan.
0: Ito ba yung gobyerno that they deserve?
1: Yan.
0: No?
4: Tama.
0: Yun yung mahalaga rito. No? Hatulan ang ating mga leader,
1: yan.
0: Kongresista, senador, pero hatulan din ang ating mga sarili. Yun ang nakataya dito sa laban ng ito.
1: Yan, grabe. Hindi pa man kayo tinamaan, ha?
3: Grabe. Sumang-ayon yung 8,400
5: viewers.
3: 8,400.
0: Watch us. Pictures yan. Thank you siya. Alam ko, 13 lang eh.
3: Pero, Sec, ang nangyari dyan, sa pagkakakonduct ng hearing, tumaas ng konti ang tingin mo sa Kongreso. Tumaas.
0: Medyo.
3: Tapos ang sinasabi mo...
0: Sa katabi ko. Hindi dito.
5: Pero sa survey din, tumaas din.
3: Tapos ang sinasabi mo, si VP Inday ay pababa ng
1: bumaba.
0: Siyempre, kung tataas itong bumabanat sa kanya, pwede naman pwede tumataas din siya.
3: Bumababa.
0: Physics yun eh.
3: Siyempre, shout out, father.
0: Si Newton yun eh. Si Newton. Kainuman ang lolo ko yun.
3: Alam mo ikaw eh. So may tumataas, may bumababa. Siguro alamin natin ngayon sa ating fact sheet, FACTSHEET, ang mga bagay na dapat tumaas at bagay na dapat bumaba sa fact sheet.
1: Yun.

0: naman.
1: Nice to see the light. Sinabi nga ni Brother Alan eh, ano ang mga kailangang ibaba at itaas sa ating lipunan? Tama. Simulan na natin ang ating fact sheet. Una, ibaba ang presyo ng serbisyo at bilihin, ha? At itaas ang sweldo ng manggagawa.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba ang kamangmangan. Itaas ang antas ng edukasyon.
2: Fact sheet kayo!
4: Hoy, ibaba ang buwis. Itaas ang kalidad ng serbisyo ng gobyerno.
2: Fact sheet kayo!
1: Sinilay, ikaw ba siya?
2: Ibaba ang presyo ng gasolina. Yeah. Itaas ang bantay sa pang-abuso ng mga oil companies.
1: Fact sheet
2: kayo!
5: Ano naman ako? Ibaba ang singil sa kuryente. Itaas na ang usapin sa pagtatanggal sa ipiralo.
2: Fact sheet kayo!
4: Ibaba ang mga batas na nagpoprotekta sa mayayama, mamamayan. Itaas na ang kalidad ng ating mga batas na hindi kumikiling sa makapangyarihan at mayayaman.
2: Fact sheet kayo!
3: Ibaba sa impyerno ang mga kura. Itaas ang bilang na mga ikukulong na kurakot.
2: Fact sheet kayo!

0: ibaba na at tanggalin sa listahan ang mga may bahid ng katiwalian.
1: Yan.
0: Itaas natin sa darating na eleksyon ang mga kandidatong may paninindigan.
1: Yan.
0: Na may ipaglaban ang ating mga karapatan.
1: Tapusin kayo!
0: Tapusin ang mga senador!
1: Hoy! Bakit kayo! Ibaba na natin ang mga pansariling interes. Magpakumbaba! Aminin na hindi natin kaya at kailangan itaas na sa Diyos ang dalangin na maghilom ng ating bansa mula sa kasamaan at sama-sama itanangin na may kapal ang gabay para sa ating kinabukasan. Fact sheet kayo!
2: So yan ang ating fact sheet.
1: Yeah.
2: F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo.
1: Yeah.
2: Thank you, MTRC.
1: Makikisama sa atin. Sana yung binanggit mo ay mawala na nga talaga yun, no? Yung pasakit talaga yan sa kuryente.
2: Ako, magbabasa ako ng mga comments.
1: Sige.
2: Galing kay Bootsy 61, so nice to see the lighter side of Kong Terry. Kasi he looks so stiff and formal during the House hearings and other media interviews. Stiff ka daw and formal.
3: Ano gusto niya mag ano ang pop culture? Pop culture?
2: I'm sorry,
0: FPJ ko ba
2: yan? Entertain anyone pop culture references. Tapos sabi naman ni Divine Cristobal 68, married na pala si Kong Terry. Tapos bakit may sad face?
1: Oh, bakit? Joke lang. Sino pangalan?
2: Happy face.
1: Si Divine.
0: Ingat ka, Divine.
1: Louis Vasco, PH. Happy Saturday po sa apat na pinakapogi. Sir Michael, Sir Alan, Dokido, at Sec Ronald. Grabe ang tawa ko po dito. Super aliw. Lalo na po yung guest na poging-poging Kong Terry.
0: Yay! Kaya ito naging favorite socio-political commentary show informative na lapping trip pa ha fuck shit kayo
2: Sabi ni Presi Sander
4: Guten Morgen. Watching from Germany. Good morning daw. Informative show na lagi kong inaabangan every Saturday. Good job to the four of you.
2: Sabi naman niya at Day Shono, yung nawawalang anak ni Sek. Si Lovely.
0: Ando ngayon sa West Philippine Sea. Pinapalibutan ng mga Chinese Navy at Coast Guard. Hindi nila alam kung sino pinapalibutan niya. Sumasabog yun.
2: Sumasabog din. May granada din.
1: Siyempre, kung gusto niyo pa mas makilala pa si Congressman Terry Lidon at sa mas relax niyang
2: alam ba niya to?
1: Pagkakata. Dapat alam
2: niya. Alam ba niya to?
1: Ano ko lang dati ito sa Politiscope? Tunghaya natin ang Ratatat with Congressman Terry Ridon!
5: Rasya ng tanong, tapatan at tarang!
6: Tahan! Tara na, mga atat!
5: Simulan na natin ang Ratatat!
1: Tapatan at tarantahan na natin si Congressman Terry Ridon. Ang una po natin, Kong, ay pili. Pipili ka ng isa sa mga babanggitin namin. Ha?
2: Isa lang.
3: Magpapaliwanag, hindi.
1: Hindi na. Pero kung gusto mo, konti mag short. Okay? Una, ako na. Pili nuts. Sino ang mas idol mo? Si Popoy o si Papa P?
3: Siyempre, kay Popoy tayo.
2: Mas sincere.
0: Sino mas nice mong pakinggan? Si Paolo o yung tatay na si Rodante Marcoleta?
3: Siyempre si Paolo, kasama ko sa
0: kongreso. Hiling ka rin pala sa premonition.
2: Kong Terry, sino ang mas gusto mong kainuman? Si Leandro Leviste o si Kiko Barzani?
3: Kasama ko na kayo, bakit ko pa sila isasama?
2: Marunong. Kong Terry, sino mas maganda para sa'yo? Beauty lang. Si Kitty or si Sara Duterte.
3: Kinagalang natin sila pareho.
0: Parang PR.
2: Sino naman ang mas matikas para sa'yo? Si Pulong o si Baste Duterte?
3: Pwede nila akong gulpihin pareho.
1: Yo!
3: So, pareho matikas.
0: Pareho ba yan?
1: Di ba ba yan? Ha, nakikita niyo ang katauhan ni Calderi, ha?
0: Okay. Sino mas bagay kasama ni Tatay Digong sa Dehe?
1: Yan.
0: Si Senator Bato o si Senator Bongo?
3: Ti Senator Bato, kasi sabi niya talagang he will be with him until the very end.
0: At sabi rin ni Robin Hood Padilla, si Lodi, ay magpapatok hang din siya para makasama niya si Digong.
4: Very loyal talaga. Sino yung mas magaling na abogado? Torion o Topacio?
3: Si Ferdy Topacio, dahil pareho kaming malaki ang mukha.
0: At kahit
3: mas matangkad ako rin.
4: Pareho kayo Mr. Sex Appeal.
0: Pero wala ka namang billboard sa C5.
4: Mr.
0: Sex Appeal,
4: Alamang siya naman.
1: Ako naman, tingin mo, sino ang mas maunang may uuwi sa Pilipinas? Si Harry Roque o si Sal Dico?
3: Si Harry Roque. Last year pa dapat na ako.
4: Ito naman, next segment na yata ito.
1: Next segment. Sorry, ito naman ang charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang true lalu ay totoo.
4: True lalu, true. True or false? Ang fourth with ba ay agad-agad?
3: True lalu.
4: Yun! Kong, tiwala ka ba na papasa sa Kongreso at magtutuloy sa Senado ang impeachment?
3: Talaga.
0: With emphasis. Tingin mo ba sisipot si BP Sara sa impeachment trial sa Senado?
3: Tingin ko charot yan.
4: Snap!
1: Tingin mo ba sisipot si Tatay Digong sa mga hearing niya sa Dahi?
3: True lalu.
4: Okay.
1: Talaga.
4: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ba si Baste sa mga hinamon niya?
3: Charot.
4: Tingin mo, Kong Terry, sisipot ka ba kapag ikaw ang hinamon sa mga debate?
1: Yan.
3: Siyempre.
1: True lalu, true lalu.
4: Wala ka atrasan.
0: Naniniwala ka ba, Kong?
1: Yan.
0: Na unbeatable sa pagkapangulo si Sara Duterte?
1: Yan.
3: Kung makatakbo siya.
1: Yan!
0: Sa 2020. Yan yung political thinking. Patuto kayo.
1: Nakikita mo ba ang sarili mo mula Kongreso ay kakandidato o tatawid ka sa Senado?
3: Kongreso muna tayo, charot muna yan.
1: Charot muna!
0: Muna!
1: Muna! Ayan po! Congressman Derry Ridon.
4: Pirma palagi ko. Kailangan ng pumirma ni
1: Kong. Mga pala. Meron kaming panata sa katotohanan. Hindi na namin tatanungin kung agree ka. Sigurado na mag-agree ka sa panata ng katotohanan. Dahil galit ka sa fake news. Pagpagano mo yung kanyang ballpen. Mga pumirma na sa atin dyan sa ating board ay kung sino-sino.
4: Yusecler, J. Tariela, Sec Sharon. Right now, pinipirmahan ni Kong Terry ang ating panata sa katotohanan dahil tayo dito sa 4 alas. Natutuwa tayo, nagsasaya. Minsan nag-aalas sa kaha.
1: Tridon. Tawag pinaman yan. Tridon.
4: Tridon.
1: Para sa Senado.
4: At the end of the day.
1: Huwag muna.
4: Tayo niniwala sa katotohanan.
1: Siyempre.
4: Diba? Yun eh. It's all about the truth. Nothing but the truth. We start at the truth. Kahit minsan lumili sa kasiyahan at taking guyan. Dapat totoo. Diba?
1: Ano gusto mong...
0: Ano ang kasinungalingan? Kapatid ng
1: magnanakaw. Yun eh. Oy. Diba? Pero anong gusto mong mensahe para sa mga kababayan? Ikaw ba tingin mo kung may kinabukasan? Kailangan ba tayong sumuko? Kailangan ba tayong kumbaga ay mag-pause o mag-reflect sa ating buhay? Anong pananaw mo pag pinakausap yung mga anak mo tungkol sa ating kinabukasan ng Pilipinas?
3: Lagi may pag-asa. Yun ang pinakamahalaga. Kasi pag wala na pag-asa, ba't pa tayo nandito?
1: Correct. Tama.
4: Why fight if there's no fight left? Diba?
1: Correct.
0: Kaya nga nung sumabog itong unprecedented impunity, unprecedented corruption sa ating bansa, parang lumabas sa Pandora's Box. Ano ba yung natira doon sa Pandora's Box sa Mythical Legend? May natira eh. Pag-asa.
4: Hope was the last to leave the box.
0: Yung Arneo, kabisado yung mythology.
4: Sa Invictus lang ako sumabi.
1: Invictus.
4: Sa Invictus ako sumabi.
1: Habang nandito si Sec. Ano ang Invictus, Sec, yung sa poem na yun?
0: Out of the night that covers me, dark as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul.
1: In the flesh and blood,
2: narinig talaga, niya. Alam mo bakit alam na alam ni Sek yun? Nandun siya nung sinulat yun.
0: Kainuman ko. At ginamit si Mandela yun habang siya ay nakakulong ng mahigit tatlong dekada.
2: In fact, I think that was the title of his biopic.
0: At ginawang pelikula dun sa labanan ng South Africa at saka New Zealand.
2: Correct, correct. Tapos naging pabango dahil yung may pabango ko pangalan Invictus. Yun lang. Napaka-random lang.
1: Anong aasahan natin kung sa mga nakabinbin pa sa Kongreso ng mga panukalang batas na talagang direct na makakatulong sa ating mga kababayan at Pilipino?
3: Eh, tuloy naman ho yun. So yung mga talakayan patungkol doon sa pagpapababa ng presyo ng kuryente, eh kasado pa rin yun, no? At particularly pagtatanggal ng buwis din doon.
1: Yun.
3: Inahabol ng mga tao yun.
1: Yun nga. Eh kasi ngayon, nang nagbukas lahat, nung dumating yung bill ng kuryente sa Meralco, lahat parang nagulantang eh. Di ba? Anong meron ba tayong inaasahan tungkol dyan?
3: Well, hindi lang naman yun tungkol sa Meralco kasi lahat naman across the board sa ERC yun eh. So kailangan hong ma-audit lahat ng mga line items na binabayaran po ng mga tao kung tama ba o hindi.
1: Yun, yung
3: pong nananatiling line item. Kasi nakadepend yun dun sa generation, distribution rate, no? Tsaka yung talaga ginastos mo for the month, no? Yung pong mga fees po na binabayaran po.
1: At itong ating crisis sa lagis, ano po bang, di ba kayo recently pumirma sila sa, sa executive ano ng ating Pangulo. Ano to? Anong ano tong development na po?
3: Well, expectation mo natin that the president will still deliver on removing excise on diesel and gasoline. Kasi yun po yung mga inaantay. Kasi yung kerosene tsaka yung iba pa, tinanggal na eh. Pero mas malaki po yung impact pagka diesel and gasoline po yung pinagtanggal ng excise tax. At saka, hindi naman po ito forever. For as long as the crisis continues, doon lang po natin yun sinatanggal.
1: Yes. At yung hiwaga kanina ng binanggit niya, wag muna, hindi muna. May ganun kayong ano, pagpa-planning sa buhay sa Senado?
3: Hindi. Ibig sabihin, the only point there is, we have to focus on the work. Yan naman po yung mahalaga ngayon. Wala tayong plano dito magpakit-pakit sa trabaho dito. I mean, this is serious work for the nation.
2: Absolutely.
3: Sabi is not self-promotion.
4: Sabi ni Body Shot, Rep. Kong Terry Redon, mabuhay kayo, keep up the good works. Sabi naman ni Lynn, salamat po Kong Attorney T. Redon, God bless po.
2: So, wait, what? Attorney? You're a lawyer ba lang ko?
4: They're rubbing alcohol.
0: Habang kinikis-kis mo sa mukha ni Michael Pahati, gusto ko rin ikis-kis yung mukha ng China.
1: Please.
0: Bago tayo magtapos, na meron tayong convoy ngayon, 4th civilian convoy, papunta sa Pag-asa Island. Naiiba ito dahil kasabay natin dito yung mga local government official sa Pag-asa, sa Kalayaan Island Group, na dineklarang persona ng grata ng China. So ito ay suporta sa kanila at sa kanilang mga constituency sa Pag-asa na gustong i-normalize na ito ay bahagi ng Pilipinas. Meron silang tourism papunta ron.
2: Very good.
0: Kaya para suportahan natin, nagpadala tayo ng dalawang barko. Yung Chawi dito sa Puerto Princesa at yung Kapitan Felix Oka galing dito sa Manila. Sa kanya niyan, mga leader, mga volunteers at isang kongresista. No, si Congresswoman Dada, nakilala ni Congressman Terry Redon. At for the first time, meron tayong dalang jet ski.
1: Yung nga.
0: Sino ba nagpromisa na mag-jet ski sa Artificial Islands? At itatayin yung bandera dun sa Sandy Cay o dun sa Pag-asa. Huwag niyong kalimutan, no? Itong Sandy Cay ang frontline ng labanan. Bakit?
1: Bakit?
0: Ino-occupy ito ng China. Binubuhusan ng lupa, coral reefs para makaabot ito sa certain height. Pwede nilang sabihin, ito ay kanilang sovereign territory at may sovereign na several nautical miles na teritoryo nila at may EEZ. Ibig sabihin, kahit Palawan, sasakupin na nila. Kaya yan yung baka makalimutan ng mga mamamayan. Yan yung front line ng labanan ngayon. Katabi ng Pag-asa yan.
2: When is this convoy happening?
0: Ngayon, nangyari yan. Parating na sila ng Pag-asa ngayong hapon. No? At magbababa sila sa barko, no? At bibigyan nila ng gasolina, pagkain, gamot, damit yung mga tao ron.
1: Wow.
0: No? Para hindi isipin ng mga tigapag-asa na sila ay nag-iisa. Kahit dineklara silang persona ng grata ng China. At kasama yung ating kasama dyan, si Lovely Granada.
1: At kami po sa 4 Alas, lagi namin sasabihin sa inyo, ang West Philippine Sea at ating ito! Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang kalakayan.
7: Sa bawat issue may iba't ibang anggulo.
8: Sa bawat storya may iba't ibang kwento.
9: Timayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
10: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
1: Dito lamang sa
11: Wag

0: Kabay! Kabay!
1: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: favorite music radio 93.1 Maunani.
1: Maunani.

0: favorite music rewind. Every Sunday, 9 a.m. sa inyong favorite 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Kabimes, ano ni dagan ka? Gugol tagiro? Mauna ni.

0: Dr. Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ng mga nagbabagang balita sa food sa CCTV, delivery rider, hinold up at pinugbog sa Tondo, Maynila. Higit 80,000 pisong halaga ng pera at alahas na tangay. Dalawang lalaki nasukol ng mga pulis sa nilulubang bahay sa Quezon City. Mga suspect, ilang beses pinalikan ang bahay para pagnakawan. Pinatilyo, patay matapos saltukin ng motor jeep sa Cebu City. Pulis na mister ng pinaslang na policewoman na si Diane Molyanito, tinanggal na sa serbisyo dahil sa patong-patong na kaso. Marko ng ating ito koalisyon, hindi tinigilang buntutan ng China Coast Guard hanggang papalapit sa Pag-asa Island. Mga bumuo sa prosecution team ng Kamara sakaling umusad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, paugong na ang mga pangalan. At Bini, kumpleto na ang nakabalik sa Pilipinas. Paghahandaan na ang mga susunod nilang naglalakihang event.
1: Kapamilya hinold up at pinagtulungang bugbugin gamit ang brass knuckles ang isang delivery rider ng tatlong kawatan sa Tondo, Maynila. Nakunan sa CCTV ang insidente kung saan natangay ang mahigit 80,000 pesos na halaga ng kanyang alahas at pera. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
3: Nagpaparada lamang ng kanyang motorsiklo ang delivery rider na si Michael Ong nang bigla siyang harangin at kaladkarin ng isang lalaki papunta sa sidewalk sa Earnshaw Boulevard, Barangay 172, Tondo, Maynila noong April 28. May dalawa pang lalaki na dumating at pinagtulungang bugbugin ang biktima. Matapos ang halos isang minuto, mabilis na tumakas ang mga sospek.
4: Sa hindi inaasahan po, bigla pong may umablos sa akin na isang lalaki. Yung po pula, tatlo sila. At pag-ablot po sa akin, hinawakan po ako agad nun dalawang lalaki. Kinuha po ang aking alahas at pera at ako po ay pinagbubugbog.
3: Nagtamo ng malalang sugat sa ulo at mukha ang biktima na pinaniniwala ang ginamitan ng brass knuckles ng mga sospek. Ayon kay Ong, umaabot sa 65,000 pesos na halaga ng alahas at mahigit 18,000 pesos na cash ang natangay sa kanya.
4: Decide dito po ako na hindi po ako magpapareglo dahil yung nawala po sa akin ay pinaghirapan ko po yun.
3: Sa isinagawang follow-up operation ng pulisya, naaresto ang isa sa tatlong sospek. Ayon sa biktima, talo sa sabong ang mga sospek base na rin sa salaysay ng isa sa mga nahuli, kaya nang hold up ang mga ito. Samantala, ayon sa barangay, walang naitalang opisyal na blatter sa kanilang tanggapan dahil hindi residente ng lugar ang biktima. Nagtungo lamang umano ito kasama ang mga pulis upang makuha ang CCTV footage.
5: Dumating ho yan dito, may dala na po siyang pulis at kumukuha ng CCTV footage. Kailangan namin ng court order o kaya galing sa request ng mga pulis.
3: Nanawagan naman ang barangay sa mga residente na mag-ingat at iwasang ilantad ang mga gamit na posibleng pag-interesan ng mga kriminal. Patuloy ang investigasyon ng PNP at paghahanap sa dalawa pang tumakas na sospek. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
1: Arestado naman ang dalawang lalaki na hindi lang isa, kundi tatlong beses na ninakawan ang isang bahay sa Quezon City sa loob ng isang araw. Nasukol ang mga suspect sa loob ng bahay ng biktima dahil sa alerto ng CCTV. Nagpapatrol, Liza Aquino.
6: Tapa! Napasugod sa bahay na ito sa Quezon City ang mga tauhan ng masambong pulis matapos silang makatanggap ng tawag sa mismong may-ari ng bahay na may dalawang kawatan na pumasok sa kanilang tahanan Biyernes ng gabi. Kita sa videong nagtago pa mga suspect sa isa sa mga kwarto matapos silang ma-corner ng mga pulis. Ayon sa PNP, ito na ang pangatlong sunod na beses na pinasok ng mga suspect ang bahay sa loob lamang ng isang araw. Sa kuha ng CCTV madaling araw ng May 1, nahagip ang isa sa mga suspect kung saan mismong ang CCTV camera ang kanyang ninakaw. Kwento ng biktima, nag-alert sa kanyang cellphone ang insidente kung kaya't napasugod siya sa bahay at ikinandado ang gate nito. Kinagabihan, nakatanggap ulit siya ng alert sa kanyang cellphone na pinasok ulit ng kawatan ang kanyang bahay, pero sa pagkakataong ito, may kasama na siya.
7: Wala kasi kami sa house, tapos nakita ko siya may entry ng 3 a.m. ng May 1. So, yung around mga 8, umuwi ako, tapos nakita ko yung doors namin, sira na yung door dyan. Makapasok na sila, tapos may mga missing na mga gamit. Yung time na yun, parang inisip ko, ayusin na lang yung pinto kasi exposed. Umalis ako ulit. Yung mga 7 p.m., meron ulit nag-alert sa phone. Hindi ko siya nakita. Nakita ko lang mga 8 o'clock na.
6: Sa ikatlong beses, may nag-alerto sa kanyang cellphone na bumalik pala ang mga suspect. Dito na siya nakipag-ugnayan sa Quezon City Police District.
7: Pero nung mga 11 plus, nakita ko kakapasok lang nila, na chebohan ko. Tumawag na ako kagad sa police. Tapos, actually sobrang natuwa kami kasi parang nagbibihit, parang mga 8 minutes, 7 minutes pa lang, nandun sila agad sa police. Tapos, nandun na sila sa bahay.
8: Immediately, nagpunta kami kagad dun sa area, sa ongoing na pinangyayarihan. So, kinundo namin yung area. It so happened, nung nandun na yung tropa, nandun din sa loob pa rin yung dalawang suspects natin na sa loob ng bahay. So, hindi sila nakulong sila doon, hindi sila makalabas.
6: Hindi na nabawi ng mga polis ang mga una nang natangay ng mga suspect gaya ng laptop, camera, CCTV at cellphone charger na nagkakahalaga ng lampas 146,000 pesos. Pero nakumpiskang ilang ginamit na mga kawatan sa panloloob. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na labas-masok sa kulungan ng dalawang suspect na miyembro ng Sputnik Gang at Bahala na Gang.
8: Yung dalawa na to, talagang ang trabaho nila is yung magnakaw. Dahil may mga previous record to ng theft, robbery at saka yung 9165. Kaya siguro yun ang means of living nila para masustentuhan nila yung paggamit nila ng droga.
6: Aminado naman ang dalawang suspect sa nagawang krimen.
9: Ang anak na po yung asawa niya, kaya pinagawa niya. Niyaya niya po ako. Mabubuhatin lang daw po. Galing po ang trabaho. Construction po nga.
6: Nakakulong na sa masambong police station ang mga suspect na nahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
10: Patay ang 14-anyos na lalaki matapos mabangga ng modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue, Cebu City noong Huwebes. Nakuhanan sa CCTV na naglalakad ang binatilyo at kanyang mga kasama ng masapol ng humaharurot na jeep. Dinala sa ospital ang biktima pero namatay rin kilaunan. Sumuko ang driver ng jeep na umaming nakaidlip kaya hindi napansin ang naglalakad na biktima. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, dalawang Koreano naman ang sugatan ng salpukin ng 14-wheeler truck ang sinasakyan nilang TNVS sa Malate, Maynila, Sabado ng madaling araw. Ayon sa pahinante ng truck, bigla umanong sumulpot ang kotse ng mga biktima kaya hindi na sila nakapagpreno. Ayon naman sa ilang nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng truck. Iniimbestigahan na ng pulisya kung sino ang dapat managot sa insidente. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall deputy ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte. sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang pangulo sa Deputy Ombudsman. Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Karandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Karandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Karandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020.
1: Maugong na ang ilang pangalan ng mga mambabatas na posibleng bumuo sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posible namang maipadala na ang Articles of Impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
11: From the 1st District of San Pedro.
12: May mga lumulutang ng pangalan na bubuo ng House Prosecution Panel kung sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon na pinag-uusapan pa lamang ito sa ngayon.
13: Pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luis Tro, nagbanggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago. No? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo.
12: Kasama sa mga unang nabanggit sina ML Partylist Representative Laila De Lima, Akbayan Partylist Representative Chel Jokno at mismong si Ridon. Kabilang din umano sa mga maugong na posibleng maging House Prosecutor, sina San Juan Representative Isabel Zamora, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Manila 3rd District Representative Joel Chua, at Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Sa ilalim ng saligang batas, 11 mambabatas ang bubuo sa prosecution team ng Kamara sa impeachment trial. Pagbobotohan at iaanunsyo ito kapag tuluyan ang na-impeach o formal ng makasuhan ang pangalawang pangulo. Posible rin anilang magkaroon ng private prosecutors. Tiwala ang komiteng makakakuha ng kinakailangang boto sa plenaryo para maisulong ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte.
13: Hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po ng mag-asawang Duterte Carpio. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met.
12: Sabi ni Ridon, 4 ang posibleng articles of impeachment na itatransmit sa Senado. Ang hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol, maling paggamit ng confidential funds at mga banta laban sa Pangulo. Sa darating na Lunes, inaasahang aaprobahan ng House Justice Committee ang kanilang committee report at saka ito iakit sa plenaryo para pagdebatihan. Tiwala ang komite na maitatransmit nila ang articles of impeachment sa Senado sa susunod na dalawang linggo.
14: Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, bagamat agad na magkoconvene ng Senado bilang impeachment court, posibleng sa Hunyo pa simulan ang mismong paglilitis. Kailangan pa kasi aniya ng panahon sa pagpapadala ng summons, preliminary conference para sa stipulations ng agreed facts at ang marking ng ebidensya.
15: Kailangan matransmit muna sa amin yung articles of impeachment. Kung susundin natin yung ganong proseso, hindi ganong kadali yan. We're talking of at least 3 weeks siguro bago talaga makapagsimula yung trial.
3: More or less baka...
12: Naniniwala ang abogadong si Dino De Leon, isa sa mga petitioners sa ikalawang impeachment complaint, na malamang na hindi dumalo sa Senate trial si Duterte.
16: Fearless forecast ko, hindi siya aaten. No, hindi siya aaten kasi allergic nga si Sara Duterte, matanong. The question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution.
12: Wala pang bagong pahayag ang kampo ng bise, pero nauna na nilang sinabi na handa ang kanilang depensa sa impeachment trial na ito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
10: Isang restaurant sa Butuan City ang patuloy na nagluluto ng mga pagkaing butuanon na ginagamitan ng nyog at unaw o sagwapam bilang mga pangunahing sangkap. Tikman natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
17: Nandito na po tayo, may experience na po natin ang authentic Butuanon cuisine. Kasama si Tita Marlene. Hi, Tita Marlene!
18: Madyaw nga hapon, Migs! Madyaw nga pagkanin natad ni Olympia.
17: Yon! Para sa mga Tagalog nating mga kaibigan, ano po ba ibig sabihin ng natad?
18: Natad is backyard. Kasi yung mother ko, mahilig talaga sa tanim, luto, so ganon. So, kaya, na-realize ko nung pandemic time na gawin kong parang ganun lang, resto. Tapos, pangalan after her. Ang ginawa ko dito, parang Butuanon Delicacy talaga. Yung anong natutunan ko sa mother ko at sa kalula ko, ina-apply ko dito.
17: Ano po ba klase ang Butuanon cuisine?
18: Mahilig sa nyog, yung lubi. Oo. Kasi maraming nyog dito. Diyan kami kumukuha ng pagkain. Yung palagsing.
17: Matututo na po tayong gumawa ng palagsing. Ito po ang kailangan mangyari dito sa halo ko.
18: Maano na siya?
17: Parang talagang siksik na. Sige.
18: Para maano siya? Pagano ko.
17: Para sa bahay lang to, ha? Yung mga nakatatanda. Talaga tinutulungan yung apo, ha?
18: Sige.
17: Pak.
18: Yeah.
17: Yeah. Sarap pa. Sarap pa. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.

0: sa back-to-back weekend game shows na Kapamilya Deal or No Deal at ang nagbabalik na Everybody Sing. Bukod sa thrill, kantahan at mga papremyo, ano mga asahan ng ating Kapamilya viewers dito? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Na-miss niyo ba kami?
2: Handa na ulit si Unkabogable Phenomenal Host na si Vice Ganda sa kanyang masayang kantahang game show na Everybody Sing.
3: Lalo na sa panahon ngayon sa Pilipinas, malaking bagay ito eh, kasi parang hindi lang siya entertainment, parang public service show na rin siya.
2: Season 4 na ang Everybody Sing, kaya
3: may mga bagong games, bagong outfits, ayun. At saka, kaya maraming bago kasi bago yung mga players at ibang mga istorya naman yung mga maririnig natin.
4: Sa Pamilya, Deal or No Deal?
2: Last weekend, umarangkada na ulit sa weekend primetime ang pagbabalik ng Kapamilya Deal or No Deal kasama si Luis Manzano. Pinasilip sa amin ni Luis ang kanilang set at ang mga bago at iconic elements ng game show.
5: Meron tayong isang ruleta. Dahil mga lucky stars tayo, sila ang maglalaro. So, okay. Nangyayari para malaman kung sino maglalaro para sa gabing yun, eh dyan manggagaling sa ating ruleta. At syempre, iconic yan. Ito, pakita natin. Alam niyo na yan. Hindi ko alam kung yan ay kakampi o kalaban ng ating mga lucky stars o players. Dyan si Banker.
2: Malapit sa puso at karera ni Luis ang game show na ito.
5: Kung hindi ako nagkakamali, more than 10 years mula nung huling episode na ginawa namin para sa Kapamilya Deal or No Deal. Isa to sa mga biggest break ng ABS-CBN sa akin.
2: Tampok sa pilot at birthday episode ang kanyang ina na si Batangas Governor Vilma Santos at asawang si Jessie Mendiola Manzano. Mapapanood ang Kapamilya Deal or No Deal 7:30 p.m. at Everybody Sing 8:30 p.m. Sabado at Linggo sa All TV 2, A to Z, Kapamilya Channel, I Want at Kapamilya Online Live sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Na si John Molyanido pumalag sa desisyong sibakin siya sa serbisyo dahil sa umanoy obstruction of justice sa kaso ng pinaslang na asawa. At bagong uri ng palaka na singliit ng micro SD card na tuplasan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: TV Patrol sa DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
6: DZMM, numero uno sa aksyon.
8: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pagkatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Sinibak sa serbisyo ng National Police Commission si Police Senior Master Sergeant John Molyenido dahil sa patong-patong na kasong administratibo kaugnay ng pagpatay sa kanyang asawa at anak noong Enero ngayong taon. Nagpapatrol Liza Aquino.
2: Higit 3 buwan matapos matagpuan ang bangkay ni Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molyenido at 8 taong gulang niyang anak na si John Ismael, tinanggal na sa serbisyo ang asawa at ama ng mga biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molyenido. Ayon sa Napod.com, nakitaan si Molyenido ng paglabag sa mga protokol at panuntunan, lalo noong pumayag ito na isailalim agad sa cremation ang bangkay ng mga kaanak sa kasagsagan ng investigasyon ng mga pulisya.
3: Hindi katanggap-tanggap sa buong National Police Commission ang pagsira ng ebidensya nitong ni Molyenido nung pinakremate niya yung biktimang babae pati yung anak nito dahil sa obstruction of justice, grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Minarapat ng National Police Commission na i-dismiss from the police service itong si John Molyenido.
4: Sir, ibig sabihin po nun, he will be stripped of his benefits, sir?
3: Yes, kanyang lahat ng benepisyo matatanggal. It will be effective immediately upon his receipt of the Napolcom decision.
2: Magugunit ang January 24 ngayong taon na matagpuan sa isang creek sa Pulilan Baliwag Bypass Road sa Pulilan, Bulacan ang naaagnas ng bangkay ni Dayan Molyenido. January 29 naman, nang ma-recover ang bangkay ng 8 taong gulang niyang anak na nakabalot ng tape ang muka at itinapon sa isang farm sa Victoria, Tarlac. Arestado ang 3 sospek sa krimen na pawang nakatransaksyon ng babaeng pulis sa isang buy and sell ng sasakyan. Pera ang sinasabing motibo ng mga sospek sa krimen. Unang itinuring na person of interest si John Molyenido, pero Pebrero nang iniatras ng pamilya ni Dayan Marie Molyenido ang reklamong kriminal laban sa asawa nito. Pero depensa na abogado ni John Molyenido, hindi makatarungan ang naging desisyon ng Napolcom na alisin sa serbisyo ang kanyang kliyente, lalo na't wala naman umano silang nilabag sa batas.
5: My client has been relieved by the Office of the Prosecutor of Quezon City. That means to say my client had no intent of ruining, damaging, or even to obstruct evidence. Number 2, yes, my client signed this authorization letter that allows cremation, but this is only with applicable rules and regulation. That means to say, there is an instruction from my client to follow rules and regulation. The decision disregarded the elements of obstruction of justice. Number 1, there is intent. There is no intent whatsoever.
2: Pero ayon sa Napolcom,
3: kakakuha lang ng mga bangkay na recover sa iba-ibang lugar nakitang tinamaan at binaril sa ulo, isa nalagot ng paghinga. Nung nakuha yung mga bangkay na ito, ongoing yung investigation ng different police units. Ang ginawa mo, pinasunog mo yung mga bangkay. Anong kalokohan yun? Isang malaking kalokohan. That's why he has to pay.
2: Ayon sa kampo ni Molinido, iaapila nila sa korte ang naging desisyon ng Napulcom. Liza Aquino, ABS-CBN News.
6: Hindi tinigilan at mahigit isang araw nang sinusundan ng China Coast Guard vessel ang civilian ship ng atin ito, ang MV Kapitan Felix Oca. Ngayong gabi naman inaasahang makakadaong ang civilian ship sa Pag-asa Island para sa nakatakdang 4th civilian mission ng ating ito coalition. Nagpapatrol si Francis Orso.
7: Isang araw mula ng unang mamataan ang barko ng China Coast Guard na may bow number 3103, hindi pa rin ito nilulubayan ang MV Kapitan Felix Oca. Katunayan, natatanaw pa rin ito habang binubuntutan ang sibilyang barko. Sakay ng barko ang mga volunteer, artist at mamamahayag na sumama sa 4th Civilian Mission ng atin ito coalition sa Pag-asa Island at West Philippine Sea.
8: More than 24 hours na nating kasama yung Chinese Coast Guard vessel. Parang siya na yung nag-escort sa atin mula Manila hanggang Pag-asa Island at talagang sinusubukang ishado at tagkutakutin tayo, pero as our fellow Filipinos can see and China can see, tuloy-tuloy lang tayo.
7: Sa taas, umaalalay sa barkong Pilipino ang eroplano ng Philippine Coast Guard. Kinumpirma ito ni Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea Concerns. Kinumpirma rin niya ang naunang ulat ng atin ito coalition na binuntutan ng CCG vessel ang

0: bagay para sa mga, well, mga influencers na katulad ko, na pakinggan natin yung kwento at we tell the story of our fisher folk ng ating mga kababayan na yung ating mga mangingisda ay talagang patuloy na lumalaban.
1: Hinikayat din niya ang iba pang social media influencers na tumindig laban sa China. Sa pagdating ng atin ito coalition sa Pagasa Island ngayong Sabado ng gabi, nakatakdang magsagawa ng concert ang ilang artist na kasama sa misyon. Sa Linggo naman inaasahan ng iba pang aktibidad.
2: EBS-CBN News.
3: Walang nakikitang banta sa seguridad sa bansa sa pag-arangkada ng 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa darating na May 7 at 8 sa Lapu-Lapu City. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., walang namomonitor na anumang banta sa buong rehiyon. Sa kabila nito, nagpakalat ng libo-libong pulis, militar, bumbero at miyembro ng Presidential Community Command at iba pang ahensya sa Central Visayas para bigyang seguridad pa rin ang mga pagpupulong. Posible rin anyang madagdagan ito sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa pagdating ng mga kinatawan ng ASEAN member countries at mga leader ng iba pang mga bansa.
4: We don't have any threats so far na nakita. Since the start of the preparation, we are working 24 hours to deny the occurrence of any activities that will derail the peaceful conduct of this activity.
5: Day nitong Mayo 1 ay isang araw ng pagkilala sa mga kontribusyon ng lahat ng manggagawa. Pero ang mga manggagawang Pinoy dumadaing sa matinding krisis dulot ng nagtataas ang presyo ng bilihin at langis. Kaya naman 16 na petisyon na para sa aumento sa sahod ang inilagak sa Regional Wage Board dito pa lang yan sa National Capital Region. Ang tanong, may chance ba itong maaprubahan? Alamin yan dito pa rin sa Hanap Buhay. Sa tindi ng krisis sa presyo ng langis, patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng cash aid sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Pero hindi na lang sektor ng transportasyon ang umaaray, kundi pati minimum wage workers. Ang midwife na si Roxy, nananawagan ng taas sahod.
6: Hindi po lahat po kasi nabibigyan po ng opportunity po na makareceive po ng ayuda. At saka maliit lang po siya kumpara po sa kung taas sahod po, permanent po siya.
5: Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 16 na wage hike petitions na ang natanggap ng NCR Wage Board. May mga petisyon rin sa Central Luzon, Calabarzon at Central Visayas. Pero batay sa omnibus rules ng National Wages and Productivity Commission, hindi pwedeng maglabas ng bagong wage order sa loob ng isang taon mula ng huling magpatupad ng taas sahod. Sa kaso ng NCR, July 18, 2025, huling nagpatupad ng aumento o dagdag sahod na 50 pesos para sa kasalukuyang 695 pesos na minimum wage. Sa kabila nito, siniguro ng DOLE na nag-umpisa na ang mga review.
7: Nakaset na po sila actually yung public consultations and hearings ng May. Pero po dahil may petition po this month, last Tuesday or Wednesday, nagsimula na po ang kanilang discussions.
5: Sa ibang rehiyon naman tulad ng Northern Mindanao at Caraga, patuloy pa ang pagpapatupad ng taas sahod na hinati-hati sa tatlong bahagi o tranches base sa 2025 wage order. Pero ayon sa DOLE, pwedeng paagahin ang pagbibigay ng panibagong aumento kung may makikitang urgent or reasonable grounds sa kasalukuyang sitwasyon.
7: Especially itong concern ng Middle East tension, pinapareview natin yung effect sa kani-kanilang region. Magsabi nga natin kanila, kanina, we leave it up to them how to, ayaw natin i-preempt, no? So, meron pong directive ang regional boards to look into that.
5: Pero habang pinag-uusapan pa ang taas sahod, iniengganyo ng DOLE ang pagtutulungan ng lahat ng manggagawa at employers sa pamamagitan ng paghahanap ng flexible working arrangements gaya ng compressed work week o work from home setup na isang paraan para makatipid ang lahat ng panig.

0: Bukod naman sa wage setting mechanism ng regional wage boards, isinusulong pa rin ang legislated wage increase. Matatanda ang inaprubahan ng Senado ang 100 pisong aumento noong 2024, habang 200 piso ang isinulong ng Kamara noong 2025. Pero walang naabot na kasunduan at bigo itong maisabatas. Ilang panibagong panukala naman na humihirit ng 100 hanggang 300 pisong aumento ang nakabinbin sa Kongreso. Sa kabilang banda, hirit din ang isang grupo ng employers pansamantalang suspensyon ng buwis o value-added tax sa katwirang apektado rin ng krisis maging ang middle-income workers at mga negosyo. Pero kailangan din itong aprubahan ng Kongreso. At sa mga manggagawa naman na patuloy pa rin nagtatrabaho ng maigi sa kabila ng sangkatutak na hamon, araw-araw ang aming pagsaludo sa inyo. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong mga karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay.
1: Mga puwersa ng Pilipinas at Amerika, sinubok ang katayahan sa paggamit ng bagong missile system. Mga batigan sa larangan ng media, nagbahagi ng kani-kanilang kaalaman at karanasan sa Pinoy Media Congress sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM.
1: Kasalukuyang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon mula kaninang pasado alas 5 na ngayong Sabado ng hapon. Sa kuha ni Johnson Fortuna mula sa may Kagsawa Ruins, kita ang makapal na usok mula sa bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng FIVOX, ang usok ay mula sa pyroclastic density current o PDC o uson na dumadausdos mula sa crater o dalisdis ng bulkan. Ang PDC ay galing sa natitibag na lava o galing sa bunganga ng bulkan. Ito rin ang pinakamalaking PDC na naitala mula ng Mag-Alboroto ang Mayon na nananatiling nasa Alert Level 3. Kasalukuyang nararanasan ang ash fall sa 3rd District ng Albay.
0: Mas pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang pagsasanay sa pagpigil sa mga banta mula sa dagat gamit ang land-based at unmanned missile system na tinatawag na Nemesis sa Batanes. Bahagi pa rin ito ng balikatan exercises ngayong taon. Pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng ayuda sa higit 700 mangingisdang apektado ng balikatan exercise sa Ilocos Norte. Nagpapatrol, Bianca Dava.
11: Sa tulong ng mga C-130J Super Hercules transport and cargo aircraft ng United States Air Force, na ililipat ang mabibigat na kagamitan at mga bagong missile system sa iba-ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang land-based missile system ng U.S. Marine Corps na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na dinala sa Basco, Batanes. Ang Nemesis ay bahagi ng Maritime Key Terrain Security Operations, isa sa mga pangunahing aktibidad ng Balikatan Exercise sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Ayon kay U.S. Marines Staff Sergeant Darren Gibbs, mahalaga ang papel ng Nemesis sa paghadlang sa mga banta mula sa dagat.
12: The Nemesis system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits, sea lines. So the purpose of this system right here is for it to be fully autonomous, for us to not require a driver or a passenger inside the vehicle itself. We tell it where to go and then we program what it needs to do.
11: Paliwanag ni Gibbs, ang Nemesis ay binubuo ng launcher, mobile command vehicle at leader vehicle.
13: Simulated live fire lamang isinagawa gamit ang Nemesis dito sa Batanes. Ibig sabihin, hindi pinaputok ang missile system.
11: Aminado naman ang U.S. Air Force na hamon para sa kanilang mga piloto ang kondisyon ng Basco Airfield.
12: Short runways are always a challenge for us. We do train on short runways back home. That's part of the C-130J mission set. So all aircraft commanders and instructor pilots are expected to be able to walk to land on short runways. The challenge with Basco Airfield is the upslope, which makes it a single direction airfield. We can only land and take off one direction. So that becomes a problem when there's different tailwinds, especially coming around the terrain on that island.
11: Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Brendan Weir na ilang beses nang nailipat ang Nemesis at High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ngayong balikatan. Katunayan, ngayong araw din sisimulang alisin o i-exfiltrate ang Nemesis mula Batanes.
12: We have done 4 HIMARS moves and 4 Nemesis moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the Nemesis and it's continuing today throughout the rest of the exercise. We do that based on their scheme of maneuver, when they need to go and when they need to come back.
11: Bagaman ililipat ng lokasyon, mananatili pa rin umano sa loob ng Pilipinas ang Nemesis. Samantala, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng groceries at tulong pinansyal sa higit 700 mangingisda mula Lawag City, Hawaii at Burgos sa Ilocos Norte. Pansamantala kasing makihinto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda dahil sa isasagawang balikatan drills sa probinsya.
14: Pinaliwanag ko sa kanila, it is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. So, be that as it may, no, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea. So that they can fish.
11: Nagpasalamat naman ang mga mangingisda sa ayuda.
15: Malaking bagay, tulong po sa amin dito sir kasi may masusuplayan po yung ano, yung pang-araw-araw naming ano, hindi paglawag sir.
16: Lahat naman tayo Pilipino sir, laban lang natin sir, atin to sir. Kayang-kaya natin to sir, huwag natin pitawan sir kasi yung atin yung West Philippine Sea na sa ibinigay pinagkalub na sa atin ng arbitral sir, sa atin na yun sir. Kaya dapat panindigan na natin sir.
11: Nakatakdang isagawa sa Ilocos Norte ang counter-landing live fire at maritime strike exercises ngayong linggo. Bianca Dava, ABS-CBN News, Basco, Batanes.
0: Saan ipuwersa ang mga batikan sa larangan ng pamamahayag at entertainment sa Pinoy Media Congress? Isa sa pangunahing tinalakay sa harap ng communication students at educators ang kahalagahan ng tamang impormasyon at balita at ang pagtugon sa mga hamon ng mabilis na pagbabago sa digital technology. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
17: Muling nagsama-sama ang mga batikan sa iba-ibang larangan ng broadcasting sa dalawang araw na Pinoy Media Congress na ginawa sa Assumption College, San Lorenzo, Makati. Media Landscape and Filipino Audiences, aksanin na Jay Bautista, ang Managing Director ng 55 Blue, at Dia Goncillo, ang ABS-CBN Content Research Head. Nagbahagi naman ni Alvin El Chico at Robert Mano tungkol sa kanilang buhay bilang radio broadcasters.
18: Yung mga bata, tayo ang susunod na generasyon. Kami, nasa, kung sa flight, nasa pre-departure area na kami. Malapit na kami lumipad. Kayo, magsisimula pa lang ang biyahe ninyo.
17: Serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng mabilis na pagbabago tungo sa pagiging digital ang pinalaki ni ABS-CBN Head of Integrated News, Francis Toral.
19: We in ABS-CBN News are committed to making sure you have the right information. The last few years for us, especially since the shutdown of 2020 and the COVID pandemic, have been quite challenging. We are struggling with the 3 R's.
17: Ibinahagi rin ng batikang journalist si Carmina Constantino ang kanyang mindset tuwing nag-interview.
20: I always think of the subject as a person too. At may pauuwian pa rin ng pamilya. So hindi ako nandito para sirahin sila sa katanang publiko. So
17: pagpapaulat ng edukasyon, musika at malikhaing content naman ang binigyan diin ng Knowledge Channel Head of Platforms and Partnership, Danny Cedilia Cruz, ABS-CBN Music and Integrated Events Head, Roxy Likigan, at AVP and Head of Creatives, Content and Operation ng ABS-CBN Music, Jonathan Manalo. Isa sa highlights ng day 1 ang pagdating ng content creator na si Esnir.
20: Content creation is more than just having a cloud. It's instilling values, not just views. So, meaning po nun, sa pag-content create, you have a big responsibility.
17: Nagbahagi rin ang kanilang expertise, Gioleta Esquera at Kate Para Santiago mula sa Metro Magazine at Metro.style. At isang matinding throwback naman sa mga pelikula ang hatid ni former head of ABS-CBN Film Restoration and Archives, Leo Katigbak.
21: It's no different when you have like old photographs. For example, you got photographs of your parents that you wanted to colorize or you wanted to fix as MLPs.
17: So Metro naman ang paksa ni na ABS-CBN Head of International Sales and Distribution, Pia Laurel, sa pagbabahagi ng Pinoy Feels Worldwide gamit ang mga projects ng ABS-CBN at mga proyektong tatak sa pamilya mula kay ABS-CBN.
3: CBN Head of Creative Communication Management, Robert Labayen. Career talk naman ang ibinida ni ABS-CBN Head of Talent Acquisition, Paolo Tatad. Habang ibinahagi ni Blockbuster Director May Cruz Alvear ang kanyang naging journey patungo sa paggawa ng makabuluhang pelikula. Usapang narrative at non-narrative programs ang binigyan pansin ni Business Unit Head for Non-Narrative Programs, Marcus Vinuya. Nagbigay din ng mensahe si Head of Corporate Communications, Kane Errol Choa, at ABS-CBN President and CEO, Carlo Katigba.
4: But the power of ABS-CBN has always been in its people. We have a family of employees, stars, journalists, and creatives that continue to believe in being in the service of the people.
3: Umuwi ang mga dumaluan ng busog sa kalaman at entertainment dahil sinurpresa pa sila ni na Brent Manalo, Darren Espato, Magamang Jong Hilario at Serena, at ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Vini, ramdam na ang epekto ng kanilang Coachella appearance dahil sa sunod-sunod na projects sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon. TV Patrol sa DZMM.
22: Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
23: Ang oras, alas 6:38 ng gabi.
24: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: TV Patrol sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Bayan, Peter Musi at Rica Laso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM!

0: Dumating na ngayong Sabado ng umaga ang apat pang miyembro ng Bini mula sa kanilang month-long na busy schedule sa Amerika. Ang tanong, what's next for Bini? Yan ang inalam sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
1: Biyernes nang magbalik bansa ang apat sa members ng Bini. Sina Maloy, Aya, Gwen at Stacy matapos ang siksik at matagumpay na performance at parangal sa Amerika.
2: Grabe, sobrang saya namin na nakabalik na kami sa bansang Pilipinas.
1: Kasama nilang dumating ang manager na si Ron at si Direk Laurenti Jogi. Sinalubong sila ng ilan sa kanilang mga kapamilya at dinumog din ang fans. At nitong Sabado, alas 6 ng umaga, dumating ang second batch. Sina Colette, Mika, Joanna at Sheena. Gaya ng unang batch, maganda ang energy nila at sabik na sabik sa pagbabalik Pinas.
3: We feel so relieved and sobrang excited kami like kahapon pa bago pa kami lumipad. As in, wala, di kami makapigil ng kilig na makauwi na sa Pinas.
1: Bukod sa Coachella debut at Grammy Museum events nila, tumatak din ng husto sa Bini ang pagdalo at parangal nila mula sa Billboard Women in Music. Lalo na sina Joanna at Colette na nag-deliver ng acceptance speech.
4: 1 week ko pong inaral yung speech na yun.
5: Habang tulog.
4: Kasi po, madami siyang revision po eh. Too long, too short.
6: Dahil akong roommate niya for the past few days, bigla na lang na kapag nasa CR siya, good evening everyone, gaganon siya. Tapos kapag matutulog na, nakatunga nga siya, good evening everyone. Kung ha, sino yung binabati mo? Kapractice pala siya.
7: Kahit si Direk Loren, natutulala nung gabi yan kasi parang tinatanong niya kami, girls, in-expect niyo bang mangyayari to sa atin? Napapaganon siya.
1: Ang tanong, what's next for Bini? Aarangkada na ang kanilang world tour sa June. Inanunsyo na rin ang kanilang 2-day performance sa Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan. At headliner din sila sa Kaugma Festival sa Camarines Sur sa May 30.
8: We're still waiting for another announcement of a major project. And marami pang blessings na dumarating. Di natin akalain what the Coachella impact pala sa girls.
1: Sa ngayon, susulitin muna ng 8 ang kanilang vacation at quality time kasama ang kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: Nadiskubre sa Sibuyan Island sa Romblon ang isang pambihirang palakang singliit lang ng isang micro SD card o isang karaniwang office staple wire. Ang bagong miniature frog species na Platymantis giting na isang palakang gubat mula sa Mount Giting-Giting ng isla ay nadiskubre ng 5 Pilipinong siyentipiko mula sa University of Kansas. Unang namataan ang 14 na milimetro o halos 1.5 sentimetrong palaka noong 2004. Napagkamalan pa itong pygmy forest frog na natatagpuan sa Luzon. Pero matapos ang 2 dekadang pananaliksik at DNA analysis na kumpirmang isa itong distinct species. Nananawagan ngayon ang mga researcher para sa mas maigting na proteksyon sa Mount Giting-Giting Natural Park at magbuo ng bagong protected areas para maisalba ang Philippine biodiversity mula sa climate change.
0: Buti nakita. Oh, oh. Kasi ganun na kaliit yata.
9: At i-normalize natin na kapag palaka, maganda. Parang yung mga buwaya, huwag na nating gamitin sa mga corrupt na official, di ba?
0: Parang maano yung pagkakasabi mo ng buwaya.
9: Buwaya.
0: Pero unfair yun sa kanila. Uy, mag-ingat.

0: yung mga kapamilya natin sa paligid ng ano, Bulkang Mayon, ano? Manatili po kayo nakaantabay sa mga updates for that.
1: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao Po.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Nabasa na ba ang ulan ng tanan? Oras sa FM Radio Cebu, alas 6:45 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
7: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
7: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

bisbisan. Murag katog ito nga bisbisan ato ang kinahanglan. Totoo mo? Bitaw oi sa mga kabasa to dira karon nga naiplanong mulakaw, naiplanong mulaag, naiplanong nga magsayaw-sayaw pero murag apiki man sa kwarta DJ. Oi bisag na ice window murag kulang ra man gid oi. Oi na! Mag-all mga kabayos, never mag-all ha. Kaya welcome sa itong programa kung diin ang disco na aragit sa iyo mga radyo. Di na kinahalan og entrance, di kinahalan maghuwat sa open gate, di kinahanglan mo. Ingon nga, pwede pasod lang ko dira DJ. Welcome sa programa Sabado Sadza. And of course mga kabayos, na nag-comment diri, ang ganda naman ng host. Para naman kayo talaga ang mga ano, oy! Hanggang salamat mga kabayos. Inyo na makauban karon ha, ang sabaan pero hitsuraan. Ang walay pores ang hames pero grabe na basa ganyan tawon sa ulan mga kabayos. Ay! Kauban yung mga kabayos, wala nilain pa, kini si Ate Bay on the microphone. And of course, ito ang makauban, ang hinungdan nga nung lami, kaayuta, ugtukar, karong gabi una, ang pambansang gunner ng 5 Mix DJs. Wala nilain pa, we have DJ Joshua on the mix! Girl. Ako, sa mga tukar, may unari ka lang ito. Ay, mga naigo, nagigwari mo, naglami na dyan kay Isayo. Gyan mo, ano yung mga tukar? Bebot, ey! And of course, ato ang mga kabayos nila, ganahan mo sayo. Pwede kayo mag-ambak-ambak, zumba-zumba dira, ha? And if na may ganahan, i-greet, na may ganahan, i-shout out sa ato ang mga kabayos na nag-celebrate nila sa, diha, sa ilang anniversary kay Uy, bumalasak pa nilang uyab na nailain, uy! Pwede kayo mo text or mo tawag sa ato ang linya mga kabayos. Mo dawat ta yes, mo dawat ta og caller nga ganahan mo shout out on air. Pwede kayo mo tawag or mo text sa ato ang linya 0995-472-0802. Ato ang balikon o gatong hinayon 0995-472-0802. Pwede po kayo mo tanaw sa ato ang live mga kabayos. Kung gusto mo makakita sa mga sinayawan, diri nga wa dito, wa diri sa ato ang 5 Mix DJs, no? Pwede kayo humunta na sa ato ang live. I-search lang ako ang personal account, Juvie Balneg. Pwede po kayo ninyo i-search ato ang official Facebook account, 93.1 FM Radio Cebu. Only sayaw, only shoutout, only greetings,

0: Oy, and speaking of caller, no nata, dire ya, usa ka caller nga nag-atang, nag-nagano siya ipang-greet na natin on ang ayahang microphone. Hello, maayong gabi. Oy, good evening ni Modera. Unsay pangalan na to ka, vibes?
1: Si Marcelo Intiro na.
0: Oy, kumusta man imo ang adlaw Sabado ka, vibes?
1: Meron nag-atang sa imo, nag-atang sa imo to ka, Rizik.
0: Okay na nga. Sabi kong nag-atang ka sa konti yung nag-atang ka sa to karburag ang ganira ba imong giatngan din na to karuan? Betaway ka, vibes? O, taga-asa man niya ato ang ka, vibes na color karuan?
1: Juan, bumayungan talaga
0: eh. Uy, kalayo ba ni ay natong naabtan? Alright, naka ipang greet nila ka, vibes, ipang shoutout on air. Go ahead.
1: Shoutout lang ko din siya kung mga ka-oban rin nga. Nagaulat lagi kay Mamanayaw na sila, sila si Marjon, Wina, si Lissi, mga yan eh.
0: Kinsa pa?
1: Si Lissi, si Celestina, yung tira.
0: O, na apay na
1: eh. Si Modelo, yung tira, si Johnny, mga yan eh.
0: Maura!
1: O, sa akong istorya sa Barili, nagsalisayaw dito, nagloto pan, si Marie Quincy Tira, si John Rio Vida.
0: O, shoutout sa tanong mga taga-Barili o taga-Dalagit nga nagsayaw-sayaw karoon. Uban sa ato mga maaninot nga ito, karna akay ganahan, i-request nga disco. Nga pwede na itong mahunghong din sa ito ang gunner.
1: Mura na rin din, salamat kayo.
0: Ah, sige.
1: Pwede mo request din eh?
0: Pwede kayo, basta ikaw.
1: Walang ka ng gasolina lang, kaya mahal kayo.
0: Sige, sige, dahil salamat. Bright, bright yan ito mga colors. Dahil salamat ka, vibes. Ang pink ka rin. Happy Saturday!
1: Thank you, Riday.
0: You're welcome! DJ Joshua, mo request ko na siyang kantang gasolina kay mahal mo ko nung kaayo. Muna na lang sa kanta na lang ko na siya maminaw gasolina. Alright, again, salamat again sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw karon. Kung naka may ganahan i-greet, naka may ganahan i-shout out on air, o basta naka may ganahan i-request nga kanta, pwede kayo mo text or mutawag sa ato ang linya 0995-4720802. Naka-live po ta mga ka-vibes ha. Naya mga nagpa-greet dira. Ayun yung nadaawa dira. Ang monitor kaya updated na dira. Tarawa yung mga cellphone kaya dili magawa sa mga greetings na. Anyway, shout out di ay ni Edgar Galbe nga nagtanong sa itong live karon. Good evening DJ Bay. Ang ganda naman ng host. Small thing. Oh, anhagin na siya. Shout out ko no sa tanang katiwihan Kalabasita Hagna Buhol. O da, salamat ka vibes Edgar Galbe. Shout out po ni Morena Maymay nga nagtanong karon ni DJ Liniel. Oy DJ Liniel, giving out na ko ni mo DJ Liniel. Oh, makala sa mamutukar din na ako. Binga naman mo, ay. Again, ha, sa mga ganaan mo sayo, dira, pwede kayo mo ma-request na ito ang kanta. Bunali mo ako!

0: estudyante din ang hayain na kayo ang kinabuhi. Kaya ngayon, nagbakasyon na lang. Sana all. Nang vacation ka muna, gano'n makarelate alam vacation, gyan. Kaya dire ka, dire ka, may makarelate ko.
1: Nagmaoy, sa balong dako, nagmaoy.
0: Oy, nai, nag-comment din, Lami, ano yung tukar, DJ? Oy, of course, di ba? Kung Lami ang host, Lami ang Vibe Mix DJs, mas Lami agil ang tukar. Oo. Oh, again ha, sa ato mga Vibe Mix DJs, huwag tala mga mo tukar din, available na sila for booking. Tinarong ni siya nga booking, mga ka-vibes, saka ng booking, a booking, yun. Dili na ka ng booking, ngayon na hibawan, lahi po na ka ng hinunghungay. Dili, bawal, bawal si DJ Joshua, ana. No booking ko na gi-booking. Wala, dili pa hindi. Pwede ka na sila pa-booking. Oy, watching from, asan eh? Hapang, asan, Pangasinan. Oy, hello. Shoutout po din ni DJ Lambert Mangyaw. Good evening, good evening, good evening. And napunta din sa atong comment. Hello DJ, maayong gabi i. Shoutout din ko sa akong pinakagwapa nga asawa nga nang limpyo sa among kwarto. Uy! Kana no hayay kay ni nga mga bana no nga kuan gyud. Gwapa kayo mga asawa. Pero mas hayay gyud ang asawa og makadawat og sweldo ika kuan nating sweldo na. And napunta din maayong gabi DJ. Pa shoutout din sa Alindahaw family sa Malulos Barili. Og ni konsehal ko ding Alindahaw sa Malolos Barili. Oh, good evening, good evening, good evening po dahil ni JR. And happy birthday. Kasi ito nag-birthday dire. Oy, saan sa liliyon? Saan sa liliyon? Gamay be. Ay, hello po dahil Tania Hensoy. And hello, shout out sa tanang mga taga Davao. Greetings from Sydney, Australia. Eh, mga English hero naman lagi kayo maikot pansag ko. Ah, dara si Hector Michael. Happy, happy birthday. And apo diri DJ, pwede ko ma-request og hawak mo ang beat? Dili ko no, kay wala ko no ni DJ Joshua ang beat. O niya nalang pangita unon pa. Ah, sige, sige, ato na nga humhungan si DJ Joshua karon. Shoutout din ni Joanne Peña Baguio, ang nagtanong karon sa atong live. Hello po ni Jessky Perez. Good evening, Ate Bay. Pa-shoutout ko sa ako ang nanay nga si Amansha Perez. And ma-request ko no siya disco mix nga emergency. Oh, sige, dili magol, dili magol, dili magol. Ito na i-line up mga ka-vibes. Eh, na punta din from Joanne Peña Baguio. Shout out ko sa akong mga anak na sila si Lord Cyrus, Lord Ninyo, Naya Amara, og sa mga Baguio, og Peña Family DJ. Salamat from Barangay Pagsa, Dimyaw, Bohol DJ. And advance happy fiesta daw sa Barangay Pagsa, Dimyaw. Uy, happy, happy fiesta, advance, happy fiesta. And sa mga nag-fiesta karon, basta hindi na may planong atagan mig ulo sa lechon mga ka-vibes. Huwag kayo may problema, Ana, ha? And happy, happy birthday sa tanama, nag-birthday karon. Hinaot-unta nga, nagmalipayon, Ramon.

Bustamante, no, sa Kian and Kayla Coco Lumber and Construction Supply sa May Mantalungon Barili. Ang mga tagiyake si Ma'am Emma Joy Mantalaba, Kian Mantalaba o Kayla Mantalaba. Shout out sa lahat ng mga trabahante. Happy Labor Day di ay kagahapong adlaw sa tanang mga naningkamot para silang kaugalingon o silang pamilya sa tanang mga nilaban o patas. Og ni trabaho og tarong para sa inyo hagin ni tanan mga ka-vibes. Happy Labor Day kaninyo ang tanan. And naapod sa diri, good evening Ati Bay, si Jay Digamo day ni sa Carmen Bohol. Shout out Digamo of Kia sa Garay Bantosa, Anino Vargas og Leopardas family. And naapod sa diri, hello DJ, uy. Nakani siya, kaya nangita siya textmate o callmate. Manong mangita pa man mo nga naa naman ko ha, naglagot lagi ko. Kusuga ato eh. Naglagot lagi ko, ano tayo mangita mo, lagi ka naa naman ko. O, kani siya ko na, o, kato mga nangita po dira, o ka-textmate, ka-callmate, nga mga badji. Na ngayon ako na siya, o, 0981-778-0051. Oh, katong sa mga nakagurit anang beat, sige teksik, tawagin ni siya Bikay para magtunga mo anang beat, gano man di ay. Hey. And napunta din sa ito ang comment, hello ni Ernesto Aldiano Barbosa. Shoutout DJ sa ako ang amo nga si Gerald Labra o siyang partner nga si Josepha Acevedo o sa ako mga kauban nga si Erwin Yunson o si Louie Madel o si Mark Lawrence Samson from Barangay Simangan, Ormoc City.

Diba ka to lagi nagulit alam bit pa huwam mami maguam huwam tanin yo dere. Bas hindi ayo makatipid daan ng gasolina tungod ana yung hawak mo ang bit. Shout out di ay asani shout out sa mga workers sa Adolfo Glass DJ from Hermel Adolfo o sa Apollo Disco Mobile Crew. Uy! Hello ninyo diratanan. Shout out po ta ni Edgar Galbe, ni Rosalie Galbe, Daylan James Olaez, Christian Galbe, Roberto Galbe diha sa Katiwihan, Calabacita, Hagna Bohol. Uy, good evening ninyo talang dira mga ka-vibes ha. Again, sa mga napay ganan, i-greet, na ganan, i-request nga sayaw para ganahan mo dira sa inyong pasingot. Pwede kayo mamotext or matawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede pwede kayo mamocomment sa itong Facebook Live. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu.

0: Magic Music Radio 93.1 Kavibes! Mau na ni! Oras na ito mga Kavibes, it's already 7:26 p.m. Shout out din sa tanang mga nagtanaw karon sa ato ang live, sa mga niapil og sayaw, sa mga niapil og pasingot dira, kumusta man ninyo ang mga ilok, si Muta daw. Okay ba, sige, murag kinahanglan na tamo pahuway ginagmay dira, ha? And speaking of atong mga kabayas, ginagtanaw ko ron sa ato ang live, shout out di ay ni asa ka, ha? Shout out din ni Bellborns, ganyan ni hapon, dira si Adeline, Longlong, Rinax, Malin, Eliza, from DJ Melbourne's Og Tagum Sorte ni Dad Bukol. Uy, shout out din sa tanato mga ka-vibes dira karon nga naghinay-hinay na og kaon silang panihapon. Basig na may plano nga mahatag sinyo ang sud-an. Uy, mga ka-vibes, lami ba ang sud-an? Lami ang pagkaon kung inyohang saw-an. Kana rin pwede saw-an, ha? Bawal ang uban. Shout out po ni Arnel Trigodos. Shout out DJ watching from Princess, saan ni? Lagtang, thank you. Lagtang, Talisay ba ni siya? And naabot na dali from JP Gumba. Good evening DJ, pa-shout out ni tatay nga namati ninyo ron, si Lamberto Gumba og Tanang Gumba ang apelyedo from Baybay City. And naabot na dali from Jesgi Perez. DJ, among ilok na nibaho na og suka. Oh, hoy! Trapuhi, kayo murag lain kayo. Lami kitang sayo, ambak na iyo. Murag, pwede ba na may mong sausawan sa kwek-kwek? Hoy! Pero that goes to show mga kabayas nga nalingawagin mo sa ito mga tukar. Actually, daghan kayo nag-comment din sa ito ang live. Ilag yung ipang-ingon kay nindot kayo yung tukar, DJ. Ay, naging automatic yun ang mga ka-vibes, no? Basta mga vibe mix DJs, nagali ang motokar diri. Mas lami pag yun niya, atibe, ang inyong mapaminawan nga mga sayaw ug sunata. Magandang salamat sa itong mga vibe mix DJs ug sa tanang DJs, no? Nga mugahin yun sa ilang oras ug panahon para mo ari diri, para mo kuan, mo sayaw, mo tukar. Oy, ayaw, oy, shoutout din ni Junjun Cadenas. Shoutout ni Daryl J. og Jake Nathan, Nathan Cadenas. And napunta dari from, nasa ni DJ L. Good afternoon, ma'am. Beautiful nga host. Kabalo na yun, ma'am. Basta tawag ko niyo, glamion. Guapa, sexy, pretty. Balik-balik yun na kung basa. Oh, shoutout ni DJ L. Watching from Abu Dhabi. Uy, hello niyo, tanang dira. Again ha, sa mga naapay ganahan, i-shout out, naapay ganahan, i-greet. Basig lang po may ganahan din, i-request nga mga kanta, mga ka-vibes para mas mulami pa. Inyo ang gabhi. O si gabhi. Pwede kayo mamatext or matawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamatanaw sa ito ang live. In fairness ha, daghan kayong mga nag-comment sa ito ang live, sa mga nag-view sa ito ang live, sa mga niapil, og sayaw, diradaghan kayong salamat. Hello, di ay Taninel Bascones, oo, duga nga shout out mayong gabi DJ. Greet ko sa akong sister duha sa City Cugon, Barangay Cugon Cruz, Danao City. Sa akong sister nga si Jorna Bascones Briobog, siyang mga anak og ang Angela og Ayet diri sa San Pedro Laguna. Sabado sad-sad na po. Amoge na mga ka-vibes, aside sa atong pagsaba-saba diri, no, ang ato ang gusto, makasayaw mo kanang mga problema gikan Lunes hangtod Biyernes. Inyo nang isayaw, inyo nang ipasingot, inyo nang ipagawas ba sa adlaw Sabado? Ang maoy, unya na na siya mga alas 9 hangtod alas 12 kay ka DJ Kim Yatman na. Malisod kayo magkanta tag maoy-maoy niya i-remix mo, naglisod kay isayaw, no? Pero basta kita pagkita niyo na itong mga paagi mga ka-vibes. Again ha, more greetings, more shoutouts sa Only Sayaw. Sa ato ang pagbalik, we'll take a very short break lang, ginhawa mo dira. Inom og tubig, trapuhi ang ilok ka na namahong suka. We'll be right back mga ka-vibes, dili lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
1: Ka-vibes, kasama sa awanan.
3: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
4: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
3: 6, 5, 4. Your favorite hit song.
4: You mean a
3: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Vibe Mix Remix.
2: Vibe Mix Remix.
0: On the mix is DJ Josue.

Music Radio sa Cebu, ang 93.1 Kavimes. Mona ni! Hi, welcome back sa itong programang Sabado Sad. Of course, kauban nga po niyo on the microphone, the one and the only DJ Ati Bay. And of course, no, sa maning nga lamig kayo yung tukar lagi Ati Bay, makasayaw dyan kung ayo ay malalimahon ning suka ako ang ilok. Ang inyo ang angay pasangin lang, ana, dili ako ha. Dili gina ako. Dapat si DJ Joshua on the mix. And sa ato ang mga ka-vibes na nga naglami, yun og maayo ang sayaw tungod sa atong lami. Kaayo nga mga tukar, pwede kayo mo greet or mo shout out on air. Pwede mo tawag sa ato ang text line 0995-472-0802. Pwede po kayo matanaw sa ato ang live mga ka-vibes. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. And speaking of mga ka-vibes, ato ang natanaw karon sa ato ang live. Naigingon di ay diri ay good PM DJ, pwede mo request nga pasayawon po na inyo ang tapad dira nga DJ. O niya taon-taon, huwatan ninyo ang ato ang naari tay guest DJ mga ka-vibes. First time niya mo tukar diri, no? First time ever. So first time, ingani ba yung amo ang ginabuhat diri, sir ka lang. Basta nabitay ka lang, bago nga mo tukar, dapat mo sayaw gyud.

Oy, isayaw sayo na hayo mga ka-goal, dira ato na ginang isayaw mga ka-vibes. Kiwa mo gunta ilaing solusyon anig yun. Oh, na gini mga ka-vibes, ako ang matambag lang ginyo kay inisi na gita yung tanan. Oy, shout out di Aya ni DJ. Ay, shout out DJ sa akong mama sa Mama Tinay nga nagtanaw, nagsayaw-sayaw karon, nagkiay-kiay pagyud sa Babayungan, Dalaget, Cebu, from Ka-Vibes Marvin. And dapat na, diri, greet ko DJ sa akong kaugalingon. Oy, shout out ni Gilbert Nuera.

nga namino karon via online sa tuang live while sa dry dock at sana Sinya Shipyard China. Uy! Kabongga ba na tinapos ito din mga ka-vibes, Nola? Grabe ka lagsik sa remix. Mugin na po nag-ingon 3 DJ. Nindot kayo inyo ang mga tukar. Nice kayo og music. Makasayo gitag maayo. Maugin na ka-vibes. Basta mga vibe mix DJ na gali na. Usos, ginawa ko. Mas lami pa kasi yung panihapon. Diba lami naman nadaan ang utan niya sa gulan og buwad? Mas lami pa ginato ang remix karon. Oh, you're welcome sa tanang mga nagpa-greets. Dradigan mag-all mga ka-vibes kayo. Basahong kita nag-tagsa-tagsa. Sa kung saan pa nakadaghan na, mas daga pa na sa akong buhok. Di mag-all, basahong yun tana. Oy, shoutout din ni Mac Mac Recopilasyon Tamara ang nagtanong sa atong live ni L. Diasis. Hello po ni Jonalyn Pontrivida Guro. Pa-shoutout ko Ati Bay sa mga Pontrivida family sa Bantayan Island. And napot na rin, good evening DJ. Nice kayo inyong mga tukar. Matik, of course. Naudyo ko kasuway nga nagsabado. Sad-sad ko nga. Why di ingon nga? Lami kayong takar. Why kayo nga? Lami kayong tingog DJ. Why di ingon ana mga traidor ka? Ayaw mo. Nanood, oy. Hello po dito ni Ira Hugan Suelo. Ana siya, DJ, kabaw ba ka na siya musayaw? Huwataon niya. Ayaw yun yung i-challenge ato mga DJs din mga ka-vibes. Grabe yun yung ka-talented. Mas humok pa rin sa akin ng bitin nga walay bukog. Oh, shout out sa tanang mga gibuhi, gipadako sa 21 dira.

0: Cebu's favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni. Oh, fly high butterfly ko no. Bawal oy bawal. Oh, bawal na katong mga magpakusog og padagan diraha mo ginaw kalagutan ay. Kato mo ka ba mo fly high di ang tawag ana di ay oy number. Oh, kato mga paro-paro G dira katong mga ganan gapon mo sad-sad. Dili magol mga kabayan, we're up until 9 p.m. atong oras. It's 7:57 p.m. We still have 1 hour and 3 minutes. Tas-tas pag-yapon. And of course, mga ka-vibes, as I have mentioned earlier, no, ako ang giingon ka ganina na atay guest DJ ko. Nakabantay mo sa live. Kisa ba na mo ulawan? Ulawan kayo siya. No? Bantay lang yun ni Ron. Bantay lang yun ni Ron. Anyway, mga ka-vibes, itong oras, 7:57 p.m. Sa tanah, mga ka-vibes, ito, dira, nga naminaw, nagkoon, samtang, nalingaw, o ga... Basta man, igod-igod gamay dira, no? Kaya bawal ba yung musaya o managkaon?
1: Tandaan po natin!
0: Oh.
1: Hanggat may baha, may buwaya!
0: Hoy, tinood good kayo na! Ay, mga kabayang shoutout di ay ni El Diasis. Shoutout DJ sa ako mga apo, ngalingaw kayo o saya. Uy, daging salamat! And apo diri from Makmak Recopilasyon Tamara DJ. Pa-shoutout ko ni John Danio from Lindugon, Sibunga. Uy, dagan kayong salamat. Hello po ni Jonalyn Pontry Video Guru. Shoutout sa tanang mga taga-bantayan. Hello po di ay ni Marcy Magale. Mayong-mayong gabi. Hello po ni Atin Daguplo. Nga naminaw ko ron. Kauban si Edgar Galvi. Mayong gabi. Oh, ipaubos pagamay. Ubos pagamay. Gyan. Lower, lower. Hello po ni Tanika Vibes Alvin. Hello DJ. Ninduta sa inyong tukar. Uy. Great lang nako, Sumatra Family, Gonzaga, Viser, Alvin, from Pilar, Bohol.
2: Abi ko si 25, halos akong grado.
0: Mao, mao, Barikmar. Asa naman yung manok kagikawa, Barikmar?
2: Piti sa manok.
0: Eh, naman din ang request ko, DJ B, o kanta nga, Baila con la Ola. On, sama na siya. Sige lang, ato na hunghunga na nga to ang guest DJ nga maunay mo tukar karong alas 8, mga kabayes. And because we still have a few minutes, ako yung on yung microphone, DJ Joshua. Basta nakagana mga ipang-greet, dira. Basig na ay naguha sa imuhang kaya, katagay, ha? May pag-shoutout, dira. Ano kayo mong microphone? Bahala ka, dira. Basig na kayo ipang-flag. Unya
3: lang, unya lang.
0: Unya lang, unya na lang kayo. Magdungan, magduha, unya taon-taon. Alo, ika-sweet ba niyang duha? Uy, walang, naguha na ako, nagduda na ako, ha? Mana siya mga ka-vibes, and we're still up until 9 p.m. sa ato mga ka-vibes. Gaganahan pa mo greet na ipa-shout out. Basig na may ganan i-request nga kanta dira mga ka-vibes. Balik na ninyo ipadangat, i-text or itawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mo comment sa ato ang live mga ka-vibes para makakita mo nga musayaw nagyod ang ato ang guest DJ unyang taon-taon. Diba? Most anticipated. Pwede kayo ninyo i-search sa 93.1 FM Radio Cebu sa inyo ang Facebook ka-vibes. Oy, hello din ni Riri. Oy, ato ang Avivo artist nga ni guest pag ni Aging Lunes, no? Hello Riri, mayong gabi ni mo dira. Shout out po day ta ni Logina de la Reyes Mamintas. Shout out DJ sa De Los Reyes ug Mamintas family. Sa shout out sa tanang taga Barangay Alimango Escalante City. Hello ni Jenny Manas. And hello po day ta nila ni Gary Bacolod, ni Tata, ni Kisapani. Oy, hello ni Nicole. Mayong-mayong gabi. Ha? Oh, na-emergency. Sige, ito kasi mo emergency din ako sa tamag-break. Sige, then.

0: Sitwasyong uno na, we'll take a very quick break lang. A short break, mapahuway ta, maginhawa ta ka diyot. Kaysa ato ang pagbalik mga ka-vibes, ato ang nagyong mapatukar. Ang ato ang guest DJ. Ato na pong makitaan ha, again. Pwede kayo mamasearch sa itong Facebook Live 93.1 FM Radio Cebu para makita mo sa iyong moves mga ka-vibes. Dito lang gihapon, yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 ka-vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni!
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni!
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna!

welcome, welcome back sa itong programang Sabado Salsa! We're down to the last hour of our program and of course, sa amo ang gisaad mga ka-vibes na atay bagong DJ karon para motukar from 8 to 9pm. Let us all welcome ha! We have in the house DJ Wenji! Oh, di na mo kaingoy nga, di na siya musayaw. Kay musayaw, gina siya rwa. Gina siya choice ron. Pasayawon yun tani si Yaron. Mga kabasa, motokar ni siya up until 9pm. Ito ang guest DJ 1G on the mix. And of course, sa mga napay ganan, i-greet din na ganan, i-shout out. Pwede kayo mo text or motawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ito ang Facebook Live mga ka-vibes. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. Oy, shout out di ay ni Jerwin Salipdan nga natanaw karon sa ito ang live. Hello po ni Cecil Bant og ni Bob Jean Magdadaro. Hello DJ, shout out ni sa among kapitan nga si Reynald Lauron sa Kambinukot og sa mga crew sa fire truck si Philip Vern Bintoy og si Gerald.

0: oras yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Kavibes! Mauna ni! Oras na ito mga Kavibes, alas 8:27 na sa kagabihon. Kumusta mos, ginamos, manatala na ito mga Kavibes na nakaroon niya. Grabe yun ang pagsayaw-sayaw. Nailag-ingon diri from Boss Jade of Butuan City, DJ Lami Kayo ang tukar. Diba, automatic na siya ka-vibes. We have DJ Wenji on the mix! Oy, shoutout di Aita ni Jomer Ginaya si Rasol, ni Raul Arquiliano sa JMR Light Sound. Nga nagtanaw ka rin sa ato ang live mayong-mayong gabi! Shoutout po na mayong gabi, Ma'am DJ. Shoutout from Bilar Bohol. Oy, hello ni Jomer. Mayong gabi ni Moderaog sa tala mga taga Bujol. Majong gabi eh. Hello po ni LDS. Shoutout ko DJ sa Kuang Bana. Nga si Yolo Diaz. Lingaw kayo siya sa mga tukar. Ilabi na sa iya mga apo nga si Vanessa og Birehen. Oy, mayong gabi ninyo. And napunta diri sa ato ang text line. Nagpusot-pusot good. Ang ato ang mga pa-shoutouts diri na hanggang salamat. Hello DJ, pa-shoutout ko sa akong mga silingan. Og ni Mr. Borniang, wala nung kibawasan na siya karoon. Og mo request ko DJ B, yung touch by touch. Gika ni Ashley sa Buhol. Ay, hello Ashley, mayong gabi ni Modera. Napunta diri, hello DJ. Shoutout ko ni Lola Nyonora nga sleeping na kuno. And sa ako ang mangod niya nag-birthday karon may happy birthday ni Jacrisha, si Maxine Diaini sa Labuan, Maasin City, Southern Leyte. Regards ko sa tanan niyo diha. O shoutout po ko sa ako Mama Cheryl. Oy, hello! And napunta diri from ni Kavimes Julito sa Magikay DJ. Pwede ko ma-request og Bining remix? O sige, ato ang hunghunga na to ang DJ diri kung pwede na ito matukar o niyang taon-taon ka vibes. Again ha, only shoutout, only greetings, only request na diri mga Kavimes. Kutob sa amo ang makaya o kutob sa naa ang kanta. Why not? Ganon di ba ni Patukar? Oy! We will take a very short break lang mga ka-vibes. Muginhawa ta o glawom, no? Sa katumag, ipaningot na sa last. Sige, panrapo sa amo. Inom sa amo og tubig. We'll take a very quick break lang sa mga ka-vibes. Again, sa mga naiganahan pa, i-greet, ipa-shoutout, i-request. O niyang taot-taot, igbalik na to at walang pag-abasahon mga ka-vibes. Rin lang gihapon! So your favorite music radio sa Cebu ang 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: Kavibes. Kavibes.
3: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.
4: Kavibes, Kavibes, kasama sa
5: unsay lamhi matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning, morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Kavibes, mauna ni.
5: Ten, nine, 8, 7, your favorite artist.
7: It's alright, you were dancing through the lightning strikes.
5: 6, 5, 4, your favorite hit song.
8: You need a kind of liar.
5: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

welcome, welcome back sa last 30 minutes of our program. Wala ilain pa, Sabado Sadzad! Nangugot naman to si Ate Bey, oy. At ang oras mga kabas, alas 8.34 na gin sa kagabi, ano? We have a few more minutes para sa programang Sabado Sadzad. Of course, kauban gapo natin karon mga ka-vibes ang hinungdan. Nga nung lami kayo ato mga tugar karong gabi una ato ang guest DJ for today. Let us all welcome DJ Wenji! And sa ato mga ka-vibes na nanapay ganaan i-request nga kanta, why magduha-duha, why mag-ulaw-ulaw. Pwede kayo mo-text or mo-tawag again sa mga napay i-greet. Na ganaan, i-shout out on air. Pwede kayo mamutawag at sa ato ang linya mga ka-vibe, 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ato ang live para makita ninyo ato ang mga The Moves dira, no? I-search lang ang 93.1 FM Radio Cebu sa inyuhang mga Facebook. Oy, shout out di ay sa mga taga-Kansaga Konsolusyon. O galaw ni Jun-Jun nga naminaw dira karon mayong gabi. And gikan sa north, naaputa sa south mga ka-vibes. Shout out ni Dudong Monleon Hudar nga naminaw karon sa Karka Rotonda.

0: Atay Caller, diri ato ang pasudlon atong hinayon. Ay, hello ka vibes, mayong gabi.
1: Mayong gabi ni Jay.
0: Mayong gabi ni Modera, Junjun from Consolacion, no?
1: Consolacion, Canada,
0: oh, kumusta man yung mga adlong Sabado ka vibes?
1: Ah, designer.
0: Uy, uy, pwede pala yung kadagamay sa ato ang radyo para dili mo feedback ang ato ang mga tingog?
1: Okay.
0: Dagang salamat. Sige ka vibes, Junjun, ha? Kaya ganun ipang greet, dira ipang shout out. Go ahead.
1: Hi, great lang mo sa tagayon. Taga Medellin, D.C. Ano, Minaw, Saran.
0: Kinsa pa? Kinsa pa? Maura?
1: Oo.
0: Uy, wala kayo request nga kanta, dira. Basta na tumangungan si DJ 1G, dira.
1: Designer
0: view. Designer, o sa pangalan?
1: Ha?
0: O sa, nakagana ni request ka kanta?
1: Designer views.
0: Designer views?
1: DJ?
0: Oh, sige, mauman ka. Sige, ato anang ihungong sa ato ang DJ. Da, salamat ka vibes Junjun from Consolacion.
1: Salamat.

0: 8:56 na gyud sa kagabion. 4 minutos na lang mupatig. Bye-bye na gyud me. But before anything else, gusto ko magpasalamat sa tanan na ito, mga ka-vibes. Ni uban na ito karon, ni apil og sayaw, ni apil og pasingot, ni apil og ambak-ambak sa mga nindot kaayo nga mga sonata. Na ito karong gabi una para sa programang Sabado Satsa! And natin mga pag-greetings na ito alang pag-abasahon before we say goodbye. Shout out the I ni Justin Peña. Hello DJ. Shout out ni DJ Wenji watching from Luon, Bohol, and ni Ira Hugan Swalio. Proud of you DJ Wenji. Naabot na gyud ka diha. Ala oy. Di ba mga sikat gyud ang homo di mas mga bixers diri ay. Di ba? And of course, kabalo ko dagan kayo sa mga ningon nga ninot kay tukar, lami kay ang tukar. Ako ang gi-mention ka ganina no nga kaniadto mga ka-vibes diri nga magtukar mga ka-vibes. Pwede kayo ninyo sila i-booking. Booking at tinarong ha. Mauna, ako ang i-on ang microphone DJ Joshua and DJ 1G. Go ahead, pwede mo magpasalamat, mag-shoutout, i-plug. Basig na mo yung mga tukar or sa mga ganahan mag-request nga mutukar or mo invite ninyo nga mutukar. Asa man sila pwede mo reach out ninyo. Sige, mag-una si DJ 1G. Nga ikaw din, DJ Joshua. Oh, sige, go ahead, DJ 1G. Only greetings sa Hadili Maulaw. Go ahead.
1: Thank you, Ate B. Sad-sad sa ka-vibes, no? Karong May 4, diha sa Barangay Balaas, Argao, GRS Disco Mobile. May 7, Langtad, Tuburan, GRS Disco Mobile. May 9, Gabi, Sudlundos, GRS Disco Mobile. And May 16, Tapol, Talisay, GRS Disco Mobile. May 17, Bugos City, RGL Disco Mobile, owned by, managed by Rogelio Lumungsod. May 23, Lubo, Sugod, Cebu, GRS Disco Mobile. And May 30, Lawis, Maghawai, GRS Disco Mobile, owned by, managed by Jeffrey Rosales.
0: Anya, onsa pa? Basta na pag-anay pag-reader. Go ahead, sige lang.
1: Then, shout-out ko no sa mga Team Mongols, sa mga Grab drivers ni Makai, Buray, Jewel, Aljon, Baing, Kuying, Estong, Efren, Edmond, Jomer, Dantino, Boss Eric, and by Ricardo. Dagan-dagan salamat, Ate B.
0: Dagan salamat, DJ 1G, sa paghatag sa imong oras ug panahon karon ug sa nindot kaayo ninyo nga mga sonata. And if in case, naganan mo imbitar ni mo para motukar kay murag, grabe ka busy imong may naikog ko, no? Murag naghangak ko ka ato. Diba? Masi ka lang ka mahatag na imong upang gigs dira. Pero bitaw, pohon-pohon, ug makalugar paghihapon, kag napay bakante ni mga oras, kung naiganaan mo invite ni mga motokar sa ilang lugar, may be disco o party, asa mo sila pwede mo reach out sa imo ha? Sige, go ahead, plug imo ang Facebook account.
1: Sa ganahan magpabook, no? Ang akong ipipage kay Labyog ni DJ Wenji.
0: Labyog ni DJ Wenji. Alright. Ano sa pa?
1: Thank you so much din, no? Dari sa FM Radio Cebu, no? Sa FMR nga. Invite ko dari nga mugis DJ. Especially kay DJ Joshua.
0: DJ Joshua. At ang pambansang gunner.
1: Pambansang gunner rin ito, no? Thank you so much.
0: Salamat, DJ Wenji. Uy, balik-balik, ha? Bantay matagam ka karong hadlawa. Oh, DJ Joshua, ikaw. Nag-iwan mo na akong microphone. Sige na. Ano maulaw mo ka? Ulawan pa. Like, sige, oy, DJ Joshua, sige na. Basta yung mga ipang... Atik-atik, kayo mga palalams dira. Ikita na dira, oy.
2: Masa mo ganun, di lang ka.
0: Sige, go ahead.
2: Ano, mga kabayos, shout out lang lego lang ko. Ano, maraming makahayaan to. Shout out kita ko to man eh. Ilang DJ Bryce Munterdi. Yan, namin na tanog nini Mark Wendell Pabitay sa San Juan Secior. Og maura na silang duha gitaon.
0: Oh, maura gina. Atik-atik ka. Atik-atik yan. Oy, ganahan sila mong message nimo kay request ka para mutukar sa ilang lugar. Kaya dagang kayo nag-ingon nga, lami kayo imo mga tukar. Asa man sila pwede mong message nimo?
2: Ay, message nga ko nyo sa mga...
0: Wala rin masako, ha?
2: Sa Facebook.
0: Oh. Ano sa Facebook team mo?
2: Joshua Labitad Caballero.
0: Joshua Labitad Caballero.
2: Listen sila pangita sa spelling mo gano'n na.
0: Wow, lagi ang Joshua yan. J-O-S-U-E. O niya, huwag mo chat mo. Taro mo pa niyo. Chat ayaw po yun niya. Karang Joshua, pwede pa burna. Masig na, mukulata na to. Taro mo pa niyo. Ingon, imagine na niyo. Glahos nila nga. Magpa-booking na ko, DJ. Aga na si DJ Joshua Labertad. Caballero, Labitad, Caballero og DJ 1G. Labyog ni DJ 1G. Sakto ba? Oo. Pwede kayo mamamessage nila mga ka-vibes. Available gini sila ha for booking. Oo. Tanarong ni nga booking mga ka-vibes. Of course, again, naging salamat sa itong 5X DJ Joshua sa itong guest DJ 1G sa paggahin sa inyong oras karon. Thank you kayo sa inyong maanindot kayo nga sunata, sa mga nag-enjoy, sa mga nag-send silang greetings, silang pa-shoutout. Tanan sa mga nanawag, daghandahang salamat sa ito ang mga suki nga tigpaminaw o nagtanaw sa ito ang live. Thank you all so much. Kani itong maprograma dili sa 93.1 FM Radio Cebu para raginin ninyong tanan mga ka-vibes. Of course, daghan po kayong salamat sa itong banggiitan, pinakakusgan nga technician. Thank you so much to you, Virgilio Villanueva, sa pagkuyog na mukarong adlaw para sa ato ang ha. Sabado sa digin ni siya successful mga ka-vibes. Kung makita umunod kayo ato ang pa-live, no? Tungod yun ni sa efforts behind the camera. Of course, thank you so much sa imuhang skills and talent. Sa ato ang banggitan nga technician, never ni siya matulog mga ka-vibes. Always awake yun ni ato ang technician. Ati Virgilio Villanueva. And masunod na ka-vibes ang programang Bedtime Stories. Oo, sa mga storya sa kasing-kasing sa time na ni para magmaoy ha, di ba? Alas G's man to kasagaran magmaoy. Ato alang sa yuan mga ka-vibes para sa iyo punta mga tulog. Oo, niya alas 9 hangtod alas 12 ang Bedtime Stories. Makauban ninyo ang inyo ang paborito nga DJ, ang taas, ang isog, ang gahi, ang banggitan, wa na ilain pa DJ Kimyat. Ato ang gimingawabayat na niya, no? Kaya pila ka din siyang nawala. But he's back to back to back para sa programang Bedtime Stories. And of course, kini si Ate Bay, ang paborito nga ate sa kahanginan, ang sabaan, pero itsuraan. Thank you so much sa pag-uban na mo karong adlaw. This is your favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni, bye-bye.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Ili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
2: You were dancing through the lightning strikes.
1: 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayos, mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, dili lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Maunanin! Maing-maing kabista na mga ka-vibes. Good evening on a beautiful Saturday. Today is May 2, 2026, mga ka-vibes. Kadaong adlaw sa buwan sa Mayo. And welcome, ladies and gentlemen, sa atong programa. Welcome to the show. Welcome to the program. Ang atong paboritong ginatangan matag-adlaw sa Sabado. Welcome sa programang Bedtime Stories. Nanasalin yung ubos ng alagad, mga ka-vibes. Kini si DJ Kim Yat. Ito na po yung mag-uban all the way till 12 midnight. Ning manindot nga adlaw ng Sabado. And good evening. Kamusta mo? Ayko ninyo kamusta, mga ka-vibes.

na tomorrow is another day. Meron pang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Ah, di ba? So, bawi lang ta. Bounce back stronger. Mang shoutout sa tama, ka-vibes. Hi ni Keller Moon of Surigao City. Good evening po, kaibigan. Yan, hello. Judith Bacaro from Danao. Good evening. Karon pa ko nakapaminaw. Balik ni mo, DJ Kim Yat. Favorite ka ito ka since 2014 pa. Oh, salamat. Ay, di ka ni Maria Joanna. Thank you so much. And to Gwenny. Ayan. Same DJ, pag mata na ko gain na buntag, ang nibungad na ko kay namatay akong ex. Sige lang, no, may he rest in peace, no. Lalo na if ex pero good memories, no. It's really something that we should be sad, no. So, may your ex rest in peace, okay? Ay kabalaka, hinaot nga di na, posible gihapon siya magparamdam ni mo, no. Pero, kidding aside, hi Luis ng Mandaue. Sheila, good evening. Roger Tadena ng Taytay Duero Bohol. Maayong maayong gabi. Speaking of listening right now, at this very moment, naminaw ka ron mga ka-vibes, ang akong kanhi buddy-buddy partner na ko sa radyo, DJ Ace, Jave Joseph Roble. Dagan kay R, no? Mga 36 kabuok R. DJ Ace, naminaw ka ron. Kauban ng iyang wife nga si Ayin. Yan, happy, happy listening. Diriyot o ni Aya. Ayan, amping mo. Kung asa mo karon nagbihay mo siguro mo, no? I think you're on the road. Mobiling siguro mo. So, amping mo, ha? Yan, I miss you, Diriyot. Ingon man sa atong mga kabuang kani Abdo on air, no? Nga, sa dili lang masakpan, di ba? Ang kabugal-bugalon sa radyo sa una, sa dili lang masakpan. O masakpan, aw award. Hi ni Ray, bago na yung FM sa Cebu. Sir, 2 years na mi, so di na mi bagko. Ang bagko karon, to adito dapit sa may Kapitolyo, amot na sa itong station. No, Carlo, Blue Gaming, hello. It's Paris and to everyone. Paramdam set ko no sa comment, no, DJ Ace. Adto ko no ka-comment ko no sa kuan, DJ Ace. Ni PM si DJ Ace na ako. Adto ko no comment sa akong TikTok, DJ Ace. So, shoutout sa itong 139 viewers on TikTok. Good evening. And mga ka-vibes, are also live mga ka-vibes, no, gikan sa itong 93.1 FM Radio Cebu Facebook page. Yan, naka-live sa tadiha. Good evening ninyong tanan. Sa mga Facebookers, o, oh, diba? Kung may, if there's such a thing, Facebookers, no? Walay Facebookers or naan. Hi ni Breezy Garciano, good evening. We have viewers on Facebook, hello. Sa Facebook, mas nice ang atong camera, mas nice ang live, walay delay. And then you can hear all of the sound effects, background music, and everything, no? Except sa songs, kay bawal man mo play og song sa Facebook, no? Pisngi man gud ni si Mark Zuckerberg. Sobrang kay stricto. Pero diri sa TikTok, we can play songs. So you can hear the songs sa TikTok. And then I can also talk to you guys if nag-play tag song, no? Or nag-send si DJ isog picture na ako. Kalame. Breezy Garciano, good evening. And so, Jepoy ng Negros Oriental. Yan, maayong gabi. Judith Bacara sa Bacara Family. Ay, nagsugod na ba DJ Kimet? Nagsugod na ta, pero wala pa na nagsugod ng basa sa atong bedtime story, ha? Alright, mga ka-vibes, no? For tonight, I'll be reading 3 stories, no? Tulo ka storya atong pagabasan karong gabi una, pero mga mugbo ra ni sila. And what is the story behind the 3 stories? No? The story behind the 3 stories, kung gumutan na, no? 10 p.m. curfew, hello. Rizal, hello, good evening. Okay, so our first story, mga ka-vibes, is gikan sa kuan, USC Confessions, okay? Second story nato is gikan sa ako ang email, no? Gi-email sa ako, namagoy nag-send og story sa ako up last Saturday or I believe Sunday, no? Gi-email sa ako, djkimyat@gmail.com. But it's not that long, medyo mubo lang siya, no? And then ang third story nato online gihapon gikan, okay? So, muna mga ka-vibes, ang ato ang mga storya karong gabi una, okay? Unya ka mo mga ka-vibes, if naminaw mo karon, if you wanna share your story, if you want your story to be part of our program, pwede rin yun mo mga alias, no? You can hide your identity, or pwede saan mo di mo mga alias, aron mo sikat mo, di ba? Pwede rin yun, no? You can hide your identity, pwede mo mga alias, pwede mong magpadala sa inyong mga storya para ma-feature diri sa itong programa nga bedtime story. So i-email lang sa ako, djkimyat@gmail.com. Hi to Rizal ng Bohol. Hello Rodney and Billy Dularte from FMR Tagum. Hi Sir Rodney and Sir Billy, mayong gabi, sir. Sir Billy, hello, of FMR Tagum. Ayan, mayong gabi ninyong duha diha tanan, sir. Ninyong, ha? Sa to? Mayong gabi ninyong duha diha tanan? Basta.
Ayun.

You know, galabad yun akong ulo since this morning pa mga ka-vibes, no? So, I will not share what happened this morning because it's a bit technical. Pero, masasabi ko lang talaga yan is we need to bounce back, no? Kung maingon lang yun mga ka-vibes, no? Kung naamagalit yung mga pagsuway o kapakyasan si kinabuhi, ang importante magkatuntas atong mga sayop o atong paningkamutan nga mubarog pagbalik o maningkamot. DJ Asa Mani, pwede pa minawan og otro. Sa Facebook na mo, 93.1 FM Radio Cebu. Again, 93.1 FM Radio Cebu. Karon po kabalik ko pamina og bedtime story sa una, katong napaka sa MOR. Yes, of course. May gabi ni Herda Repunte og ni Jarel Bastabella. Hello. May gabi ni mo diha. Hi ni Sheila, og galutaw ko no, akong una-una. Lagi, short off, sukad pa ni kainang buntag. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:47, alas 9:47 na sa itong oras. And by the way, ha, pwede po mong mutext na ako sa mga ganahang mutext sa inyong greeting, shoutouts, comments, pag-greet o guban pa. Okay. Hi ni DJ Monski, maayong gabi. Gikan sa Davao, ayan. And sa pamanay, DJ, sugdi na na kay Maminaw na ko. Sala. Sige, Jerome. Ito na ning sugdan, Jerome, eh. Gayaan ni nila, eh. Lugay kayo sila ba? Namasa pa. Hi, Kaloy35. Okay, mga ka-vibes, without any further ado, it's time for us to start reading our first story for tonight. If you're watching on Facebook, syempre, akong hangyo as always is to like, follow, and share our Facebook page. Facebook live na to, pa-share naman kung hindi naman labag sa kalooban nyo. Diba? And syempre, if you're watching on TikTok right now, syempre, kanagihapon ako hangyo, heart, heart, heart, tang, tap, tap, tap, pila na may pag-tap, ana ba? And then syempre, kung hindi naman labag sa kalooban nyo, please repost or share our live videos. If naminaw mo karon sa inyong mga tagsa-tagsa mga panimalay, pakusgi lang inyong radyo. Bahalag, batuon mo sa silingan. Ang importante, nakahibaw sila nga bedtime stories na. Alright mga ka-vibes, hindi na ito maglangay-langay pa. Ania na ito na pagbabasahan karong gabi una ang atong labing una, our first FMR bedtime stories. Lucky.

Walay label pero tinuod ang gibati. Dakong pangutan na kang DJ Kimiat. Posible ba na DJ? Kanabitong na kay feelings. Tinuod pero wala mo'y label. Wala mo kahibaw kung unsa jud mong duha. Daghan na kaayo kag gustong istorya pero di nimo may istorya kay kahibaw ka nga dili ka mo ang para sa usag-usa. DJ Kimiat, itago lang ko sa pangalan nga Leng. DJ, I am sharing this story to you, DJ Kimiat, tungod kay nagsakit akong dughan. Hi, DJ Kimiat. To start, dili kay ko guwapa, DJ Kimiat, pero pwede-pwede ka pang hambog gamay. Morena akong beauty and yes, DJ Kimiat, I am in love. And siguro ang kuno na lang nako ninyo daan. Maunang walay label ang akong gugma para sa iyaha tungod kay usa siya ka seminarista. Naisip ko nga sugo siguro ni Satanas, DJ Kimiat, para tintalon siya nga papagawson sa seminaryo. Pero nagugma, nahigugma man ko, DJ Kimiat, this is love. That's why I want to share my story. Way back 2002, DJ Kimiat, na ako'y kachat, usa ka seminarista nga taga diri sa Amua. Kaila rami tungod sa social media, tungod sa Facebook. Bago ra kong nakailan niya, pero siya dugay na siyang nakailan ako tungod kay matod pa niya, crush daw ko niya. Samtang tuwa siya Manila, o ganag-eskwela sa seminaryo, ginashare na di ay niya sa iyang mga kauban nga naa di ay siya'y naibgan nga babae diri sa atua. Napatoy usa nga ginashare niya sa iyang mga kauban ako mga pictures. Unya, kanang mga confession-confession, DJ, mo share siya nga. Nagawasunod na kuno siya og seminaryo, tungod na ko. Nag-share pa siya, DJ Kimiat, ang title kay Temptation. Di ko makalimot, DJ Kimiat. Lain kay paminawon ang iyang gi-share sa social media ba kay kanang bitaw confession niya murag ako ang nahimong tentasyon, ako ang kontrabida sa iyang debosyon, sa iyang pangandoy nga mahimong pare. Pero sa unta man nag-abot jud ang among dalan, DJ Kimiat. Sa Google chat rami nagka-chat kay syempre bawal sila mag-Facebook and basin og masakpan ko no sa mga pare dito sa seminaryo. Siya rin nakahibaw sa akong Google account and siya mo ay nagpa-install sa akwa o Google Chat. Kay sugtan man silang mugamit o Google Chat pero dili pwede ang social media. Pirmi siyang nag-update na ako through Google Chat. Until one time, na-ini-chat na ako og hi po. Natingala ko nga nung diini siya nakahibaw o wako ni reply dayon kay basin og scammer. Gipasag na lang gihapon nako siya oga gipabayaan nako ang end gipabayaan nako na lang padayon gihapon siyang mo-chat nako dire hangtod sa pag-August ni reply na jud ko niya anak ko ani-ana siya hi po ingon ko hi how are you ni reply siya nako ingon siya good how are you and I said do I know you po naglibog siya nga nung ni chat ko niya kay di ay gidelete na niya ang pag-chat niya sa akwa ug wala siya nakahinumdum. Kay kada chat niya DJ Kimiat iyang i-delete para dili siya masakpan. I asked him nganong ni chat siya nako ug hi and then he told me nga gipangayo niya sa usa ka seminarista ang akwa ang account para maka-chat ko sa iyaha. Tuod man giabrihan ko niya o Google account o dito na nagsugod ang among conversation. Chat dire, chat dito for 3 years DJ Kimiat. Imagine, na siya chat na ako 2022 pa, unya di reply ko after 3 years. Ing ana kataas DJ Kimiat ang iyang pagpaabot o pag-agwanta. And tuod man, dito na nagsugod ang tanan. Tuod man DJ Kimiat sa among conversation, iyang gipahibaw sa kuwa ang tinuod niyang gibati. Nga dayo lagi, crush daw ko niya. Ako sa DJ Kimiat, syempre, halos nakaihi sa kakilig. Unya, nag-inlove-inlove, nagsugod.
Siyempre, of course, DJ Kim Yat, ako naman, isip babae, magindudahon biya yun ta. So, dili mawala nga ako siyang istok, DJ Kim Yat, kaya kinsaghaning lakihak, ha, no? And yes, gistok na ako siya. Sige siyang confess na ako. Pero ako, nanigurado sad ko kay base niya og dili niya siya ang akong kachat, dili niya siya akong kasturya. Og sa dihang gwapo man day kaayo ni siya. Nakaingon jud kog kanong 2025 pa man ko ni reply nga gwapo man day ni may tag reply ang unta nako ni uyab na unta mi diri, di ba? And mo ako nakahibaw DJ Kim Yat nga gastok pod ay siya sa ako ah. Gi-share screen pa niya and ako pod di ko gustong ma-discourage siya sa akong dagway mo to nga. Dali-dali dahil kong pang-delete sa ako mga picture sa Facebook nga bati pa kong naong. Sorry, nasutipan ko hapit. Di ko ganahan nga ma-discourage siya. Mauna nga dali-dali kong nang delete sa ako mga picture sa Facebook nga bati pa kong naong. Bisan good og tsaka jud tag naong. Pero niana siya na ako DJ Kim Yat nga gwapa daw ko. Ako siyempre, nilapad po na kong atay ato nga istorya, bisan o klaro kayo nga tikapik rato niya. DJ Kim Yat, adlaw-adlaw naming nagachat aning akong kairing-iring nga seminarista. Sige siyang update, ang dagunsa siya, e nagkadugay. Sa dihang magsigimig chat, nagpangita na ko niya DJ Kim Yat. Pura bitaw glay ang adlaw, og dili siya makachat, og mura kong na-attach niya. Sige siyang advice na ako. And dito mas niganahan ako niya kay nahibawaan na ako nga usap po na ay siya aside sa usap siya sa kaseminarista ipahibaw ko niya nga bata pa lang siya DJ Kim Yat ganahan na yun daw siya nga maduol sa Ginoo o nakaingon yun ko DJ Kim Yat nga grabe siya ka-deserving nga lalaki na inspire ko pag-ayo niya. Matod pa niya, bata pa siya, mo-serve na siya sa altar. And that's why DJ Kim Yat, I kept on admiring him from afar. Siyempre, aside sa layo siya, naka-feel ko nga, basin og, di jud pwede. Basig patibong ran eh. Basig at the end of the day, DJ Kim Yat, dili ra gihapon pwede. Matod pa niya, DJ Kim Yat, gusto daw kaayo ko niya. Ako, ako nito o DJ Kim Yat, lami na kaing mo to bitaw. Lami kaing mulayat. How I wish I could just jump right away and fall in love with him. Pero I'm afraid. Eh, siyempre, kahibaw ko sa kamatuoran. Ug basig po ginatest rapod ko niya kung asa ko kutob. Dilipod ko easy girl, bisag gwapo siya. But I remain silent, DJ Kim Yat, sa iyang mga actions towards me. Mo-communicate ko, mo-reply ko, nothing more, nothing less. Ako pong gistop ang pagpa-feel sa iyaha nga ganahan pod ko niya. Samtang mag-chat-chat mi, daghan siyang pangutana sa ako about my past. Mutubag raman sad ko sa iyaha, o siya pod, mutubag pod siya sa akong mga pangutana. One time, samtang nagpaabot ko niya, ginastalk na ko siya. And of course, medyo nagselos pod ko DJ Kim Yat, kaya naabi siya yung mga friends nga girls pod. Labi na kanang naapod sa simbahan, kanang mga choir members, nya, mag-inom-inom og soft drinks, kanang mag-practice sila kanta, kinindot man sa din siyang tingog. Nagselos ko, but syempre, okay katungod nga magselos. Kinsa ra man good ko. Unsa man good ay me. DJ Kim Yat, I realized DJ Kim Yat, and saw that he cares for me. Tungod kay gina-qualify niya ang akong mga na-feel. Kanabitaong makasensya nga magselos ko, DJ Kim Yat, he makes me feel that na ako'y katungod nga magselos. Hangtod na abot sa point nga wanho kahibaw kung unsa man jud ming duha. Nga numang okay ra para niya nga magselos ko. Because even if dili ko sure kung tinuod ba o yaga-yaga lang ning iyaha, he makes me feel that it's true. Naglibog na ko ni Jay Kim Yat. Naglibog ko unsay buhaton ako. Kanabitaong every night, mag-ampo ko, praying that maabot ang saktong lalaki para nako.
o sa kalalaki nga dili magbasi sa akong mga sala, o sa kalalaki nga dawat ko kung kinsa og unsa ko. All my flaws and everything. Ug sa dihang naabot na siya, naglibog pud ko kung unsa ming duha. DJ Kimiat, grabe siya ka-accepting nako. That's why I'm always open to him. Mo-share ko sa akong mga experiences about niya, kung unsam ko sa una, magtagay-tagay, maglaag-laag, party girl, wa siya ipakialam. Dawat niya og unsa og kinsa ko. Nagkadugay ang among pag-chat, DJ Kimiat. Mag-I love you na siya nako. Pero again, dili ko sure kung unsa na, kung tinuod ba na, or kung sure ba yun siya, alam ba yun ko niya. Di ko sure, DJ Kimiat. I wanted to try to respond sa iya ha. To show nga ganahan sad ko niya. Kanabitong, ganahan akong mutubag kung I love you to. Pero something is stopping me to do so. Because I want to clarify everything. Gusto na akong klaruhon. Klaruhon ang tanan. Klaruhon kung unsa joy label na mong duha. Mao nang kaduha-duha ko. Usahay magdrama-drama pa ko niya, pabati-bati niya. Pero kinsa man day ang mo-establish sa label ako? Ako nga babae, lang sige mag-una ko. One day, ting exam na ako nako sa city. Biyernes pa lang and nisulod ko sa simbahan ug nanagkot ko dito sa may cathedral ug pagawas nako, nakita kog nay na maligya og rosaryo. Ako, wadyo ko yung rosaryo DJ Kimetso katsukad ug nipalit ko ug giapilan nako siya. Balido ha ang akong gipalit nga rosaryo kay akong plano is ihatag pod sa iyaha. Ni-chat ko sa iyaha nga ako ihatag sa iyaha nga simple nga regalo. O kung dili man niya gamiton, pwede ra sad niya taguan or maybe ibutang sa altar nila sa ilahang balay or i-offer. But still, kung dawato niya, malipay ko. Kung di niya dawato, na okay ra pod. And giapil po to nako siya og pa-blessing. Kay gamiton nun to nako sa akong exam ang maong rosaryo. After nako, pag-ingon sa iyaha nga nako ihatag, wala ko mag-expect nga iyang dawaton. Ni-reply siya ni J.K. Miat, ana siya, thank you so much. For the first time, naaday ni hatag sa iyaha og religious gift. And ni ana sad ko nga, na ako i-bracelet sad nga, or ni ana siya nga na ako no siya i-bracelet nga gihimo, nga ihatag ko no sa ako ah. Gikilig ko pero ambot og tinuod ba? Kanabi tong DJ Kimiat, may kayo siya mapakilig. Kiligon pod ko, pero a part of me doubts if it's true because again, wala mi label. That time, Friday, gasakit pirmi akong ulo kay mag-review ko para sa akong exam. Ni-decide ko nga... Sani? Naglipo kong basa. Wait sa guys. Sorry. Mo tong nag-decide ko nga mag-inom kahami para mawa ning labad sa akong ulo. Eh, kamaayo no, maglabad ang ulo, mag-inom para mawa ang labad sa ulo. Very good, no? Pero girls ra ko yung akong, or girls sa puro sa akong kauban, DJ Kimiat. Moto, pag-abot na mo dito, nag-inom eh. And syempre, ako DJ Kimiat, nga natamaan na niya, naglibog na ko sa batiho na ako. Ang buton sa inisulod sa akong huna-huna, DJ Kimiat. Ako siyang giingnan, DJ Kimiat. O niana siya na ako, rather nga. Amping diha ha, ayog palabi. By the way, nagsuwat ko og poem para nimo. Kanang tula ba ha, tula, poem para nimo. Para sa ako adaw ang tula, og iyang gisend ang tula sa ako, DJ Kimiat. Medyo kahilakon ko, DJ Kimiat, dili tungod kay English, kundi dili tungod kay first time na ako mubasa og tula, gikan sa usa ka gwapo kaayo nga lalaki, nga kahibaw kong habulin ng mga babae. Medyo kahilakon ko niya, sakto pong nag-inom, o di ba lami kayong emote, DJ Kimiat. Habang gahuna-una ako kung unsa ibaw sa iyahang gisend sa ako ang poem, nagsakit po na akong dughan. Mixed emotions si DJ Kimiat. Kanabit akong kilig, pero why lami ang kilig tungod kay walay kaming duha. Pirming masulod sa kong huna-huna, DJ Kimiat. Basig yaga-yaga raning tanan. Basig bugal-bugal rani.
basin tripping-tripping rani, o kung magpadala ko, mapildi ko. Mag-chat-chat rayod mi ni J. Kim yat. Akong barkada mo, check na ko po, mana sila nga basig nagmaoy na kuno ko. Ako silang ginaingnan nga, okay raman ko. Okay raman ko. Sakit lang tungod kay dili pwedeng mahimong kami. Dili tungod kay nailaing babae, kundili mas gipili niya ang Ginoo kaysa sa ako ah. Pero kahilakon ko basta subayo na gani ang among storya. Ambot kong sakto pa ba ni akong gibati? Pero God knows how much I love him. Kada gabi igani, mag-ampo ko sa Ginoo. Ako siyang akong ginaingnan ng Ginoo, Lord. Love man ako siya. Pero paita po, Lord, ay ikaw man akong kailog. But I told God, gustuhon man ako siya, Lord, bahalag masakitan ko in the end. Kung ikaw ang iyang piliyon, bahala na. Okay lang. Okay lang magsakit. Ga, this is the very first time that I will share our story. And I feel sad tungod kay maglisod ko og let go. Maglisod ko og desisyon. Maglisod ko og fight. Because the enemy is too strong. DJ Kimiat, ahak oy, mag-I love you siya na ako. Ano sa ahay, mo response na ko niya just to show how much I love him too. Tungod kay di na ako mapugngan. Ginamay day na ako siya. Usahay maglibog jud ko basta magstoryahan na sila sa iyang friend pod nga seminarista nga taga diri sa amua kay ginapanghambog diya nga uyab ming duha. Ambot DJ Kimiat, feeling na ko gakana bitong igor akong ipanghambog. Feeling na ko gikabuangan ra ko niya. Pero ni Ana ang ako ang amigo or silingan nga seminarista nga kauban niya sa seminaryo. Ni Ana siya nga ganahan ko no kaayo siya nako. Manguyab daw siya nako. Gipangutan ako, kung magkauyab mong duha ni Jay, maunsa man ka. Ay, ambot na lang DJ Kimiat. Pirmi ko na yung ginamention sa iyong mga posts. And I feel like I'm starting to overthink. Because I don't know if this love is true or not. Kanamitong daghan kay kang dilema DJ Kimiat. Number one, tinuod ba nga nahigugma siya nako o binuang raning tanan? Number two, ug tinuod bang ganing nahigugma siya nako, angay ba nga ako ning ipaglaban? Ipaglaban bisan pa man og akong kontra, grabe kagamhanan. Napay mga times si DJ Kimiat nga mag-away-away ming duha. Kanalagong sa chat ng DJ Kimiat, unya every time nga mag-away ming duha, musensyag mga poems na ko, pakilig-kuligon ko niya. Ambot lang jo DJ Kimiat. I feel like, is this a game that I'm about to lose? Napay mga panahon DJ Kimet nga magselos-selos kunuhay siya sa mga mo comments sa akong mga Facebook posts. Kiligon pud ko, mag-away mi pero ma-okay ra sa gihapon mi. Lamhi na kayong bawsanay na mug I love you DJ Kimet. Moana siya na kog I love you, ma-I love you tusad ko niya. Pero without label. Mag-LQ-LQ mi, lovers quarrel pero walay label. Karabi tang muramig mga amaw. Muramig buang to be exact DJ Kimiat. Every night I always pray for him. I always pray for him DJ Kimiat. And you know what's weird sa akong prayers? Akong prayer is not para magkadayon mi. Akong prayer is that para mahimo siyang pari. And kung ugaling mangganing di siya maakua, at least sa Ginoo siya mapunta. Ni J. Kimiat, maglagot ko sa kong self. Kaya bisan pa maganahan ko magpari siya every gabi, magdamgo ko niya nga naanak ko'y mga anak, kauban siya. Kanabitong parehas niya gnaong. Ambot ni J. Kimiat, uy, mura kong mabuang maghuna-una. Ni J. Kimiat,
It's hard because I am desperately in love with someone who doesn't want to clarify everything, who doesn't want to make me feel that I deserve to be loved the way I love him. Pero nakasabot man ko nga, no? DJ Kimiat, eventually, I had the courage to ask him. One time lang. Ambot, hubuguro ko ato or unsa. Nakita magugo DJ Kimiat nga na ay mga post sa Facebook nga na siya mga kauban nga babae o niya gisungog-sungog siya sa mga comment. Nagselos ko DJ Kimiat. Siyempre, din ako madinay nga nagselos ko. And also, nag-assume sad ko DJ Kimiat nga na ako'y katungod nga magselos. Kaya diba ni Ana siya nga na ako'y katungod nga magselos at first. So nagselos ko. Thinking na ay something. Bisag walay label. Dugay kay siyang ni-reply DJ Kimiat. Di parehas ka ni Anto nga kung magselos siya na. Kung magselos-selos me, mag-send siyang poem. Karoon DJ Kimiat, wa joy poem. Gabiin na lang. Nakatulog na lang ko pagmata nako DJ Kimiat. In the RRMC ang ni-text nako o wala joy message gikan niya. Pagkaudto ni-text ko niyag balik. Anak ko niya nga unsa man? Muhawa na ka? Abi ba nakog love ko nimo? Nya karon mo biya ka? Why uso reply diha? And then he replied, DJ Kimiat. Ingon siya, para sa ako, ani? And I said, naglagot ko, DJ. I said, bugo ka? Di halata? Para sa imong migo. Natural para sa imuha. It took time for him to answer. 2 hours to be exact. And he said, I need space. DJ Kimiat, sorry pero nabalikas na ako siya sa kuhuna-una. Space? What the F? Karon pa ka mangayog space? Ingon siya DJ Kimiat nga di na daw niya ma-handle. I can't handle it. And we need space. Don't say space. Pero DJ Kimiat, I don't know why, maybe tungod kay gugmaan jud ko niya, part of my heart who wants to defend him. Maybe because na-pressure na pud siya. Maybe because ang iyang calling ang mas piliun niya. Or maybe because nagdali-dali pud ko. Kanang bitong nagbasol ko DJ Kimiat, ngano nangutana pa man ko ato? Ngano nagselos pa man ko? Strikta ba kayo ko? Nagdali-dali ba kayo ko? Na-pressure ba siya nako? Or should I wait until siya na mismo ang muuna? Or if I will I wait for nothing? DJ Kimiat, pag ingon niyag I need space, wa ko ni reply oy. Ako siyang gi-block, gi-delete na ako akong Google chat. Og wa na ko ni reach out niya. Pirti na kong hilak. Pirti niyang paningkamot nga maka-reach out na ako. Bisag bawal mag-Facebook sa ilahan, nag-Facebook siya. And I'm crying, trying to read all of his messages. But my heart was broken. Totally broken, DJ Kimiat. Not just once, but twice. Because all the while, I was trying to fight for him. And he was that guy that I wish, I prayed, nga akong makauban hangtod sa hangtod. But it was easy for him to give me up. Maybe because wa mi label. Maybe because sa sugod pa lang, ako na siyang giingnan nga di takapugson kay Ginoo akong kontra. Pero lisod kay DJ Kimiat oy. I can't deny nga ni asa ko. Shit yun yung situationship, no? Kanang you're both in love pero di nyo kayang ipagsigawan. Pero wait, were we really both in love? Sakit kay DJ Kimiat, kay broken-hearted ka, clueless pagyud ka, nag-overthink pagyud ka. Grabe. Naabay kami? Did he ever love me? Katong mga I love you niya,
tinuod ba ito nga mga storya o bulatik ra ang tanan? Kung tinuod ito nga storya, nga nung dalira ka ayo para niya, nga buhian ko. Sakit ka, DJ Kim Yat. But you know what's crazy? Until now, gaasa gihapon ko. Gaasa gihapon ko nga mubalik siya. Muasa gihapon ko nga ako ang pilion niya. Muasa gihapon ko or niasa gihapon ko nga inigawas niya seminaryo, inigbakasyon, muari siya sa amua, kikatultol naman siya dari sa amua. Am I crazy to think and assume that at the end of all of this pain, he's going to choose me? Siguro yung anak yun igugmaan ta. We try to make ourselves believe that it's worth it, even though we know deep inside that it's not. Hangtod diri na lang, DJ Kim Yat. Hinaot nga, matambagan ko nimo kung unsa may angay na kong buhaton. Muasa pa ba ko ani? Kay ngano, DJ Kim Yat, lami man muasa. It feels better to wait for him than to let him go. But is this the right thing? Dagang salamat sa pagbasa sa akong storya, DJ Kim Yat. Truly yours, Leng.

0: Bedtime Stories.
1: And we're back to the show, mga ka-vibes. Ay, nako. Yun na nga, mga ka-vibes, no. Oy, request kong andam nako by Okaraga, gikan ni KQ. And ni Crafter 425, shoutout ko sa akong crush, sir. Kaila ba ko sa imong crush? Sungugo na ba tika? 10:26 at the oras, mga ka-vibes. You're still listening to your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Oh, si Ina de imong crush. As if naman, no, kailanin mo, no? Ay, karihado. Mauba? Does he know? Or does she know that... Loe? Isenda dire imong storya be? DJ Mel Sadison, good evening. Alright, let's talk about the story, mga ka-vibes, no? Ang story ni Kwan, ang story ni Leng, no? Uy, shoutout di ay to JR Palacio of City Cab Taxi nga naminaw karon. Og ni ka-vibes Jerome ng Lahog nga naminaw pirmi. Ayan, itong mga grab car drivers ng TNVS drivers. Ayan, matagabi, matag-adlaw naminaw og 93.1 favorite music radio Cebu. Let's go back to the story, mga ka-vibes. Remember mo, I'm not sure if naka-remember mo, but I can remember that last week man yata ito, no, me and Ate Bay sa programa na mong Kalandrakas, syempre na aming debating a programa, di ba, magdebate-debate me, nga, niyan ako nga, pwede ba na mulungtad, mulahutay ba na, or mukanang ma-okay ba na, I think mo ba na, or mulahutay, or mulungtad ba, or mu-work ba ang relationship nga purely LDR? Nga wa jud nagkita sukad-sukad, no, di ba? That was the question there. And for me, no, this is an example of it's very risky. I did not say nga dili ha. Atong debate na mo, wa ko na ingon nga dili jud na mo work out. Posible na, pero it's very risky. Sama ani, di ba? Lain kay sa buot, guys, sa storya ni Leng ba. Lain kay sa buot nga nag-overthink na ka, ang imong gi-overthink ka, di pa yun ka sure kung ay ka mo overthink kay wa may kamo. Diba? Number one imong overthink, tinuod ba ni yaga-yaga ra? Sa kadawang overthink, nga nung maingon siya, nga pwede ko magselos, tapos karon nagselos ko, mu-walk out na noon siya. O ikatulo, unsa man yun daiming duha, nga nung mag-I love you, hi man me. Sorry lang ha, it seems like, para sa ako ah, no, it feels like, tambal lang kaskalaay. Sorry ha, sorry, I don't wanna burst your bubble, I don't wanna hurt you, but, feeling na ko tambal na kaskalaay. Harsh na kong harsh. Good evening, Don Requaso. Goodbye, Road. Ikon, avid listener, na ako sa Iscario. Uy, mauba. Asa ka dapat sa Iscario? Tagadihar ako. Hi ni Laykang, sa akong husband. Do sumipo, ayan. Hingon si, it's me, Maria. Finally, nakita na yun ako si Kimiat since high school days. Sige ko paminaw ni mo sa radyo. Salamat. Everyday Cafe, Kimiat, Rikasog na tingala by Station Avenue. Pampalipas oras ra gyud matud pa ni Gwenny. Oh, hi ni Alkin Rain, hello. Shout out ko sa akong husband nga si Do Sumipo, ayan gikan ni Laykang. Luoya gikan ni James Rebuicas. Sorry ha, I don't want to be harsh. Pero harsh na kung harsh. I feel like no. Kuan ra ka kanang tambal sa kalaay pampalipas oras because I've never been to a seminary. I'm not a seminarian. And siguro dili pud ko katoliko, mga ka-vibes, no. So pero can you please kuan me, educate me. Unsa man di ba seminaryo, di ba medyo laay na diha niya, dili pwede mag cellphone. Ako na ako classmate sud kay na ako nga pare no si Father Raf de la Pieza of muna siya ang rector of discipline sa University of San Carlos Seminary. Sud kay na ako na kauban mi sa mock trial, kauban mi sa seminar. Ato pay magdulag pickleball sa ilaha pohon. Eh, Father Raf, natulog si Father Raf karon. Kaila ka imina ng Father Raf, we're very close, no? But I don't know what's the life in the seminary. Pwede ba sila mag-phone? O nganong, imagine ha, nganong Google, sa to Google chat ra ang gamiton, di ba? It's, kana pa lang daan, red flag na, no? So, mula ginausahay man good. Kung gugmaan kayo ta, no matter how red the flag is, it becomes green because of love. Di ba? Sabi nga nila, love is blind, di ba? DJ, ikaw tong uyab ni Reyna Chinita. Hoy, ay taon ko pasangin liw eh. Maawayan ko sa kumisis. I know Reyna Chinita ng XFM, no? Huwag dili mi uyab. Inoo ko, Reyna Chinita. Kinsa man ni ba? Hoy, ayaw ko pasangin liw. Bayuta ka. Guwapa na si Reyna Chinita, pero mas guwapa pa ko. Charing. Di ba? Oo. So, yeah. Bawal mag-cellphone. I've been to the seminary for 4 years sa Don Bosco, Lawaan. Oh, di ba? Shoutout sa mga taga Compostela Alegria sa Purgatorio Family. Uy, nakanha na ko, Compostela Alegria. Shoutout sa ang partner Fanny mo since MOR Bedtime Stories pa. O, di ba na nata karon sa 93.1? Kung kaniad to, MOR, karon FMR. Same ragyapon, isa ka letter ang nausab. No? Di ba? Para sa ako, ano, it really feels like, no? Umuraga, one lang ka. Tambals ka laay, kalingawan ra ka. But maybe, you know, maybe there might be some shade of seriousness, pero it's more of lingaw-lingaw ba? Ug siguro mas, maybe, I'm not sure, maybe lingaw ka kachat, di ba? So mauna karon nga, siguro, naana siya nakitang mas lingaw mo chat, di ba? Oh. Exit dayon if a minori mo tambal rakas kalaay. Oh. Napaghapon kay station sa radio DJ. Ay di kini dili ni radio station oy, kuan man ni. TV ni, TV. Unsa ba itong gibuhat diri ron? Oh, to ka rin nag-char-char DJ. Oh, request kong friends ratataman. Friendly na oy, di na siya friends ratataman. Katong kuan, ang dughan ko Ginoo ko, masakit ton nga nung pagka-friendly mo. Muna, di ba? Hi ni Nel Bascones na Mino sa San Pedro, Laguna, nagpaabot sa Bedtime Stories. DJ, pila imong rate if mag-host kag kasal sa Talisay. Ala, grabe. Ay, nangutana din graket, oh. Si Mark Joseph Bertolano. Speaking of kasal, I'll be hosting a wedding this Saturday, next Saturday, no? So, recorded lang sa itong Bedtime Stories. Sama, mananghin pa kong Miss Neda, o pa kong pananghin. On air ko mananghin. Grace Marie Hisulga, good evening. DJ Kim, I love you. Gwapuha, jud ni mo, oy. Ana, jud, ma'am. Palami, jud ko, ma'am. Kay na. Gilabahan rap ako kayo ng buntag sa akong profesor. DJ Kim Yat, ang ikastoryan ako sa ilang relasyon. Murag, isihay silag bantay. Kaya murag, walay sure. Ug murag, overthinking is history. Gika ni Clifford. Ayan. Mga taga Carmen Bohol, maayong gabi. Kim Yat, MR ka sa una. Oo, yes. Pwede mo palang DJ Kim Yat, nakay buhok sa una. Yes. DJ Kim Yat, niwang ka sa una. Dili ko mo yes, kay feeling na ko sa kuni agig kaniwang, no? Mojo ni ako ang pampatulog. Ha? Ha? Pampakatulog sa una. Gika ni Maybelline Alforque. Salamat. Ayan. Okay? Mga taga Carmen Bohol, gika ni Beth Piodo. So ako again, I would like to say that Leng, no, if naminaw ka karon, matod pa ni Claire, at least gikilig ka ato, bitaw ay sending hugs to you, sender. I understand your situation. Mulagi na yung sinasabi nilang, huwag kayong pa-fall mga guys. No, sa mga lalaki po, ayaw po i-take advantage ang vulnerability sa mga babae. Diba? Kinistorya nila nga, walay mailad kung walay magpailad. Diba? So, ayaw po din nyo, diba? Ayaw po din nyo i-take advantage ang vulnerability. And I feel sad nga seminarista pag yun ang muhimog ingon ana, no? I mean, you know, I'm not sure again, unsa man jay sitwasyon dito sulod seminaryo, maybe mura ni pamaagi para mawa ilang kalaay niya, maybe mag-isig hambugay po na sila kinsa ilang kachat, diba? I don't know how it goes. I don't know how it, you know, unsa jay ko ana. Pero one thing's for sure, the mere fact na wala mo yung label niya, dugay na mo. Because pag mahal mo yung isang tao, ipagsisigawan mo. I really do believe in that principle. 'Di ba? Pag mahal mo yung isang tao, ipagsisigawan mo, 'di ba? The mere fact na di niya kayang i-divulge, oh, divulge, big word. 'Di ba? Di niya kayang ipabuhagay ang inyong gugma, di ni mo kayang i-clarify, because if you love someone, you want to clarify unsa man yun ni, you'll be eager to clarify what is this that we have. Because you love the person, 'di ba? Pwede ba gud na nga love ka ayo tika, pero ani lang sagot ta, wala tay klaro, pero love tika, baya nimo. Love, pero walay klaro. Mura nang nag-invest mog negosyo niya, scam di ay, kay walay klaro. Diba? Because love is unsaman, emotional investment. Diba? Same rana, diba? Ikaw kunobe, mo invest kag kwartas negosyo niya, negosyo walay klaro. Huwag magani na rehistro ng negosyo ha. Huwag magani business permit. O, diba? Ana, gani na, diba? It's hard to invest emotion if ikaw mismo kahibaw kang walay klaro. So, I understand your situation. Kana kay walay klaro, may pay mo lakaw na lang ka, biyain na lang na ha. Ana na lang na, no? Bahalag pakilig-kiligon kaniya, ipangihi lang na imong kilig. Oh, wala ko sa una, nanguyab ko ni girl for 3 years pero wa jud, pull-an na lang. O di kung wala atras. Kung pildi brad atras ana ra mang jud na og way klaro hawha, di ba? Pangitag tin-aw mo ra gud nagtan-aw kag TV. Ganaan ka sa salida, pero karat jud kaayo, kay karat ang signal. Ibalhin og lang channel. Ginoo ko, oh, sus pastilan. Shoutout ni Ryan, Jetro Pilos nga naminaw kay Mingaw kung nagigikan na ni Ryan. Hello, good evening, good evening. Okay mga ka-vibes, oras na para sa story number 2. Are you ready? If ready na mo mga ka-vibes, story number 2 na ta. Oh, tungod kay taas pa kayo ang atong programa, no? It's still 10:37 and hopefully we can still read our third story. Atong third story, basta. No? Feeling na ko ang third story medyo SPG pero medyo naluoy pod ko kay murag na siya problema. Kini mga ka-vibes, hindi na ito maglangay-langay pa. Let us proceed to our second story for tonight, ang atong ikaduha na FMR Bedtime Stories. Sayo pa ko natuplukan, naraday, ikaduha nga FMR Bedtime Stories.

Mayang gabi, DJ Kimian. This is CK. And gusto na kong i-share akong story, DJ Kimian, sa inyo hang tanan, nimo og sa atong mga suking tigpaminaw. Kabahin ni Tiguang. Tiguang. And nganong Tiguang akong tawag sa iyaha is tungod kay maguwang siya na ako og 6 years because atong panahon nga nahitabo ni DJ Kimyat, 16 anyos pa ko, unya siya, ambot, murag 24 naman guro or 20, ambot, basta tigulang na siya atong panahon na DJ Kimyat, 24 or 26 or 22 rather. Unta mabasa ni Nimo akong storya. Sugda na to sa panahon nga wala pa'y kami DJ Kimyat. Nagkailaming duha or nagkaila radyod mi tungod sa iyahang classmate sa una sa CTU and nagtagay sila and during that time gipaapas ko sa iyang friend which is friendsad na ko and nagkaila-ila mi ni Tiguang and maunang hinungdan nga nung nagkahimamat ming duha. After how many days or during that night we exchanged numbers and after how many days nagtext-text ming duha and eventually nagkita ming duha ni Tiguang. Okay raman siya DJ, cute, puti on, lamig smile, that's why naganahan ko sa iyaha. Take note ha, walang giingon nga gwapo ha, ang giingon kay cute, puti, og lamig smile. Joke. Munang naganahan siya ko sa iyaha. First meet na mo DJ, or second meet na day na mo DJ Kimet, kay first meet man na mo itong nagtagay mino. Second meet na mo is sa imol. Gadala pa siya water bottle ato. Og lami kaig pahiyom DJ Kimyat. And always ming mulaag after sa iyahang klase DJ Kimyat. After how many months ni adto ko sa ilaha DJ? Og na meet na ko iyang mama, iyang manghod. And DJ, okay raman sad sila. Jamming rapod sila sa ako ah. And we had fun. I had fun together with his family. Ani nga time DJ Kimet nagskwela kog ALS. And akong klase is MWF ra. Mauna nga every na ay vacant, magkita jud ming duha ni Tiguang. And naabot sa point DJ Kimet nga nilayas nako sa amua ug niipon ako sa akong amiga. And at that time muadto siya sa balay namo DJ Kimyat nga akong gipuy-an. Kay lagi DJ sa kalaagan di nakahibawang mo pauli. And during this time, sige na siya adto sa amua DJ Kimyat, magsige na mig text-text. Niabot sa point nga na misunderstanding akong friend ug siya. Ug nakauli jud ko sa amua ug ahat. DJ Kimyat, pila ra may dagan sa storya DJ Kimyat. Tungod kay lagi, maglayas-layas na ko.

kababae niya. Pero ako nag-expect nga mabuntis ko ni J. Kim yat, kaya nga no, magpilis man ko. Safeguard siya na akong kaugalingon kay bata, pabaya ko. Maguwang na biya siya, tiguwang na biya siya ni J. Kim yat, bubitong tiguwang iyang pangalan. Pero ang butog nga nung nisugot ko, nga na'y mahitabo na mo. Ang sukad nga nabuntis ko ni J. Kim yat, kalit nga nagkawa mi klaro. So mauto. Nagawa mi klaro og tungod kay buntis ko, namalay siya sa amua. Siyempre, isip lalaki, iyang giatubang akong pamilya. Ako na happy sad ko ni J. Kim yat, kaya binakog daganan ko niya. Dato siya sa balay, namalay siya, giistorya niya akong pamilya. I was hoping nga mauna to ni J. Kim yat, ang sugod sa among malipayon nga relasyon. Na even if napamabdusan ko sa batanon nga pangidaron, abes hindi ag magmalipayon sad mi isi pamilya. O kung ugaling kami yung duha ang magkadayon. Apan pag-ulit niya DJ, kalit nga din na nako siya makontak. Wa na ko niya chati, o wa na niya tagda ako mga tawag, wa na nako siya makontak. DJ Kim yat, pagkapakyasa. Nanawag ko sa iyong igsuon, DJ Kim yat. Diba, jamming-jamming, baka ayaw mi? Vibes-vibes, baka ayaw mi? Akong gikontak iyong igsuon, DJ. O, dito na ko nahibawaan. Nga naana di ay siya'y asawa. Naana pod sila'y anak. O, buntis pod ang iyahang asawa. DJ Kim yat, weird lang, kiwa ko na sakitan. But instead, it felt like a driving force for me. Bugo na kong bugo, DJ Kim yat, pero nagsige kong pamugos, DJ Kim yat niya, para mahimong kami, para na ay mga mahan sa akong anak. I kept on reaching out, I kept on contacting him, ako siyang giniingnan nga, Tubaga ang tawag, panubagimi sa imong anak, kinahanglang mga mahan ka sa akong anak, ginasubayan ako siya sa iyang mga saad pagpamalayi. DJ Kim yat, nabot yun sa punto nga hangtod, wa na yun ko niya ginatagad sa chat, mga text, tawag o uban pa. Daw gi-erase ko niya sa iyong kinabuhi o daw nawa siya nga murag buwa. Kanang gitawag nilang nalumos sa sabaw, murag maujud siguro na. DJ Kim yat, laktod pang baga-istorya, naningkamot ko nga mabuhi nga akura. Bata pa kaya ko ato DJ Kim yat, when I gave birth to my son. And now, DJ Kim yat, 7 years old na siya. Karon DJ Kim yat, 7 years old na ang among anak. Kalit siyang nagparamdam na ako og balik. Pag 2021 ko no, nagbulag na kuno sila sa iyang asawa. Wak ako yapi. Karon nga nako na ang bata DJ Kim yat. Ingon siya nako nga makigbalik kuno siya nako. Matod pa niya, nagbuwag sila sa iyang asawa kay nahibawaan ang iyahang binuhatan nga nakabuntis siya og lain. Buwan ra kuno'y ligas. Lami man mo tando DJ Kim yat, lami mang mo ingon og sige para sa anak. Kay di ba kani adto sige kog apas niya. Sige kog hangyo nga mga mahan siya sa akong gisabak. Pero bilipsit ko sa akong self DJ Kim yat, that I was able to muster enough courage, strength, and confidence to say no. You know why I said no, DJ Kim yat? Because I realized nga okay na koron nga wa na siya. Okay na koron nga akura. Karon DJ Kim yat, imagine, naanapod

ilaing babae. Buntis na pod kuno ang babae. Kaipo na pod kuno niya. Grabing lakiha, oy. Grabe yung katiguang. Nadagit yung kunimog apil. Sige lang, gugmaan man sad ko atong panahon na. Pero happy sad ko, DJ Kimiat, para sa iya ha. Doon nasakitan ko gamay, pero happy sad gihapon ko para niya. Happy ko, nga happy siya. Ug okay na ko ron, nga okay na po siya. DJ Kimiat, I don't want to make this story long. Tungod kay mura man dyan di akong storya. But siguro, I just wanna say, unta, di na niya buhaton ang iyang nabuhat sa ako ah. Happy na karoon nga malipayo na siya. Sa imo mga tigpaminaw, DJ Kimiat, I just wanna share my story because unta, walay maparehas na ako nga mabulasot sa bangag. Nga magtuong gugma na to. Nga magtuong kilig-kilig rataman ang tanan. Pero og ugaling nga mapamabdusa na kalit kang biyaan. I hope nga di na mahitabo sa inyo ha, sama sa nahitabo sa ako ah. Daghang salamat sa pagbasa sa akong storya, DJ Kimiat. Truly yours, CK.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: Stories.
1: Sa mga vibes, it is now exactly 11:04. Itong oras na ikatlong bunal na sa itong programa, mga ka-vibes, ang programang Bedtime Stories on your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes! Love ba kaniya? Ala, oy, maninood. Na mga ka-vibes, parenta sa itong nalagi murag karatiyo. Ano din, oy? Na yung karat. Tingin na lang. Eh, pasag din na lang ng karat eh. Ayun ako. It is now exactly 11:05. Alas 11:05 na. Padahal sa programa, mga ka-vibes, nga Bedtime Stories. Karong gabi una, DJ Kimmy at gihapon yung kauban. All the way at 12 midnight. Third hour stretch na nato, mga ka-vibes. Ikatulong oras na. And I hope nga okay pa mo diha. Ako okay pa man ko. Kamo. Oras na para sa itong third story, mga ka-vibes. Ikatulong story na ito. Nga itong pag-asawaan karong gabi una. Hi ni Karen Galpan ng Canada. Olo, nainamino na ito. All the way from Canada. Thank you so much for tuning in, mga tigi Canada. Hi ni Ulan, shout out. Uy, si Ulan, welcome back to you. Nagunsa naman mong doon ni Yokis. And sa itong mga viewers on our Facebook fan page, thank you so much for tuning in, for dropping by, no? Ako naman, again, I really don't demand that you stay for long, eh, kaya ba ako busy mo? Pero malipay na kung amuhapit mo sa akong mga Facebook live, di ba? Oo. Grabig memory, DJ. Ako naman, basta yung ana, basta chismis, no? Pwede ka mo pasa og song, DJ? Yes, if namoy mga kanta, pwede lang ninyong i-email sa fmradiocebu@gmail.com. fmradiocebu@gmail.com. Kung mupasa mo og story sa Bedtime Stories, i-email lang sa djkimyat@gmail.com. Oo. Shoutout sa mga taga Prague, Czech Republic, ni Ramsky, ni Jel, shoutout to Amamalin family sa Bohol. And please i-upload sa YouTube para paminawon na mo offline. Sige, maningkamot ko, di na ko busy. May magkabisihan yun. May gabi from Vietnam, si McLair. Hello, good evening. And to everyone na lang naminaw parong mga orasa. Mayong maayong gabiin na tong tanan. Oras na para sa atong third story, mga ka-vibes. Ikatulong story na to karong gabi una. And waiting for your stories, DJ. Nakaduhan na mi ulan. Round 2 na mi. Ika-round 3 na ni ng hapdos na gani. Yan mo ka napaka-waiting-waiting. Ito, mga ka-vibes. Oras na para sa atong third story. Ikatulong story na ito karong adlaw, mga ka-vibes. Our third story, mga ka-vibes, is not that long, no? It's also short, pero it is a story that questions a lot of principles, no? And beliefs in life. So if ready na mo, ready na ko, ato nining tiwason og ni ka-vibes tonton pa, tibawaso na nato ni. Ha? Tibawasan na nato ni. Hihi! Ano yan na atong last and final story for tonight para sa atong FMR Bedtime Stories.

Maayong gabi sa tanan, maayong gabi DJ Kimiet, o sa tanang mga naminaw sa imong programa nga FMR Bedtime Stories. DJ, itago lang ko sa pangalan nga Mark, DJ Kimiet. Nagdako ko sa usa ka Christian family, DJ Kimiet. Alliance. Kaya yung kinaraan nga Kristiyano, DJ Kimiet. Nagdako ko sa simbahan, Sunday school, Bible study, youth camp, tanan, giagian jud namo, DJ Kimiet. Mao siguro sa akong pagdako, DJ Kimiet, mo jud niya akong gipangita. Nangita kog babae nga kanang God-fearing, hinhin, dili kiatan. Siyempre, nangita sa jud ko og babae nga virgin pa. Ganahan ko nga akong minyuan, iniga, makasal na ko, kay kanang virgin pag yun. Siyempre, tungod sa church na mo, dito po na ako nakaila si Leia. Si Leia, simple raman na nina. Hinhin, dili hilig og social media, dili kiatan, hilumon ra. Kanabitong, di ka kulbaan niya ipailaila sa imong pastor, di ka kulbaan niya ipailaila sa imong mga ginikanan tungod kay buutan kaayos siya nga babae. Hangtod sa nanguyab ko niya, ugwasag ko niya sugtadayon. Ipapanguyab ko niya og tarong. Pero eventually, gisugot ko niya og nahimong kami. Dili mi perfect. Usahay mo supak mi sa among relihiyon. Mag-inom mi panagsa, unay okasyon. Magtagay-tagay, maglaag-laag, may konting kalipay. Pero pag abot sa boundaries, DJ Kimiet, ako mismo ang muset sa boundaries. Anak ko niya, di ko gustong na ay mahitabo nato. Kay paabuto na ako nga makasaltang duha. Tungod kay matod pa niya, sulti niya na ako, putli pa siya, DJ Kimiet. Virgin pa siya. And I believe her. Kay kahibaw ko, nga tinuod ang iyang giingon. Munang feeling na ako, nakita na jud na ako ang babae nga para sa ako ah. Sa tibok relasyon na mo, DJ Kimiet, grabe jud niya ka conservative. Mag-holding hands mi, DJ Kimiet, pero usahay awkward pa ganing holding hands. Maglabing-labing mi. Unya, o gana na ganing padulong ng manginit kay mo aksyon naghikap-hikap. Musmile ra ko unya, ako mismo ang mupalayo. Ako'y muset og standards. Ako ang muingon when and where to stop. Wala ko na frustrate, DJ Kimiet. Sa tinutanay palang gani, DJ Kimiet, mas nibilib ko niya. Kay girespeto niya ang akong prinsipyo nga unya nako mo make love niya or I will never have sex with her not unless we get married. Para nako, DJ Kimiet, the safest way to have sex is to wear a wedding ring. Mao na nga gihigugma nako siya pag-ayo tungod kay girespeto niya ang ako ang gusto. Kay usahay siya manghaga, DJ Kimiet, ako join mo palayo. Pero inay nga masuko siya nako. Inay nga dudahan niya akong pagkalalaki, gidawat niya og tibuok ang akong prinsipyo. Ako siyang ipa ila-ila sa akong pamilya. Gikuyog na ko siya sa tanang mga church events. Kada gabi, ginaampo jud na ko siya. Sigurado na ko, DJ Kimiet. I am already sure. Siya na gyud. Siya na gyud ang babae para sa ako ah. 2 years in our relationship, DJ, I proposed. Nag-propose ko sa iya ha. Pagluhod na ako, hilak siya, DJ Kimiet. Sa diyang iyang giingon nga, yes, I will marry you. And ako pod, I was able to breathe a sigh of relief because finally, I found the girl that I've been praying for a long, long time. Hangtod sa naitabo ang usa ka reunion, DJ Kimiet. Reunion niya sa iyang mga friends kaniadto pag college ug iyaha kong gikuyog. Gikuyog ko niya. Kauban niya iyang mga amiga pag college ug karon lang nako ni sila na meet. Samtang nag-imnanay, syempre ni inumpod ko, medyo nag happy-happy sila. Syempre, gitagaan po na ko siyag time nga makiglingaw-lingaw with her friends. Nipalayo ko dapit sa may living room area.
Feeling na ko, medyo nadaghan akong nainom, so niatras ko gamay. Niadto ko dapit sa may kitchen. Kundiin, adunay mga babae nga nagtapok. Ug naa didto ang ako ang girlfriend. Nakikistorya sa iyang mga friends pag college. Wa nila nabantayan nga naa ako didto. Nakadungog ko sa usa ka babae nga niingon DJ Kimiat. Grabihan ni Muleya, no? From party girl to church girl. Real quick, ha? 2 years raman? Nangatawa ra sila. Naapay babae nga niingon. May gani kay na kaya ni mo. Nagbag-o na dyan siguro ka. Then nitubag akong uyab nga si Leia. Ana dayon siya. Kebo na ka girl. Di man ta mabisbisan. Naabi atay mga sex toys nga makapanglimbaut og balahibo. Ana putong usa ka babae nga lagi dako man imong mga dulaan pero lahi gyud ang mabisbisan pag tinuod, di ba? DJ Kimiat, nang limbaut ang akong mga balahibo sa akong nadunggan. Nibarog ko ug nilabay ko sa ilang kilid ug na-shock sila nganong na ako dito. Nakadungog sa ilang istoryaan. Mura kog nahuwasan sa akong kahubog, DJ Kimiat. Sa dihang pauli nami, nasakyanan ga drive ko, kaybaw siyang nakadungog ko sa iyang giingon. Hello marami pauli. Waiting ganay. Naglibog kong unsaon pag-confront sa iyaha, DJ Kimiat. Pag-uli na mo, sige siya hilak. Wala man siya ni-deny, DJ Kimiat. He never denied. Ingon siya, oo, party girl daw siya before. Wa may problema na ako kung party girl siya. Maton pa niya, mutagay siya, mag-bar. Tanggap gihapon ako siya, bisan pag-ingon-ana siya. Pero the fact nga di na di ay siya virgin. And not just that, DJ Kimiat. The fact nga daghan na day kaayo siyang mga lalaki sa iyang kinabuhi. Daghang lalaki nga nakatilaw niya, nakahilabot niya. Muna'y di na ko madawat ni J. Kimiat. Dilira isa, dilira duha. Daghan daw kaayo. Pirti daw ang daghan na. Hangtod sa matod pa niya, nagbag-o na daw siya. Kay napula na siya sa iyong atong kinabuhi. Nipaduol siya sa Ginoo. Og dito daw ko niya nakaila. Dito na ako siya gihigugma. Gipangutanan ako siya, DJ Kimiat. Nga nung namakak siya na ako, og niingon siya nga virgin pa siya. Ingon niya sa ako, ah, nahadlock daw siya nga basig. Di daw ko ganahan niya kung di na siya virgin. Kikahibaw siya nga para sa ako, ah, importante to. Kay prinsipyo na ako nga ganahan ko nga akong pakaslan. Kay putli pa. Kay unya na nako hilabtan ug makasal na. Nahadlok siya nga basin ko nung biyaan ako siya ug mahibaw anako. Ug kini pa jud DJ Kimiat kato ko nadunggan nga mga sex toys. Iyang gipakita sa ako a DJ Kimiat. Color violet nga vibrator DJ Kimiat. Nga kung akong sumad-sumaron siguro mga times 3 ang gidakon sa ako a. Di na ko ma-imagine kung giunsa niya na paggamit. Ug matod niya, sukad ko no nga niundang na siya ato, muna lang ko no ang iyang ginabuhat. Tambal sa iyang kainit sa lawas. Sukad ato DJ Kimiat. Every time gumutan-aw ko niya. Ambot, wala ko kaila kung kinsa akong kaatubang, kinsa akong kasturya. Kanabit akong love para sa iya ha? Nailisan og kasuko. Giluod ko nga gihilasan ko. Nag-propose bi ako niya ug karon hapit na among kasal. Ambot kung unsaon ako pagsulti sa iyaha ug sa tanang tawo nga dili nako nga di ko ganahan niya na. Pero nahuna-unaan sad nako kung pasayloon ba nako siya pero feeling nako di man ako kaya. Every time nga makita na ko siya, di na ko mapugan nga maghuna-una kung unsa siya sa una, nga law-ay kaayo siya. DJ Kimia, please help me. Naglibog ko kung unsa'y buhato na ko. Kay karon, kasdunon naming duha. Mupasaylo ba ko? Bisan pa mag-deep inside me,
di na ko siya madawat. Love man ako siya, DJ. Pero di yun na ko madawat, DJ Kimiat, ang iyang gibuhat sa ako, ah. I'm confused and clueless as to what I will do with my situation. Dengan salamat sa pagbasa sa akong storya, DJ Kimiat. Truly yours, Mark.

0: stories.
1: Oras mga ka-vibes, alas 11.23. Aray mo! Aray ko! Ito itong last story for tonight mga ka-vibes, ang story ni Mark. Si Mark! Tahimik lang! Aray mo Mark, ginoo ko ang story na to, ang story ni Mark mga ka-vibes. Na ini-comment rin ngayon si Ulan, valid ang feeling sa lalaki, which I believe is true. I mean, it's not even about the guy, no, having this principle. Nothing against him and his religion, no. Ako, para sa ako, ang mga ka-vibes, naman dito yung mga prinsipyos kinabuhi. Sa maragod na sa di kumuka o karne, kaya ima vegetarian, irespeto na to na. Diba? Di na to na-ibash, di na to katawan. Diba? Kung para sa iya, ganaan siya nga, ang babae iyang ninyoan kay Putli, that is his right. And there should be nothing against him. The only problem is that namakakmangod si girl. Diba? And, you know, ang pangunta na hangtod ka no saan mo na matago. Diba? Diba na yung mga signs, diba? If, you know, when you do the first act, if napay V-card or wala na. No, but I don't know. So, maybe, you know, ni girl matago ra niya or whatnot. Di po natin ma-blame si Lucky because it's not just about, you know, being virgin or not. It's about breaking the trust. No? Oo. Matapad rin, biya na boy. Kahit kung sa sinugdanan pa lang, ang foundation is lies na lisod ng ibalik ang trust. Matapad ni bro, I've been there bro. Although imong dawaton, kanunay karon, kunuhay karon, pero time will come, mubalik yun na. Matapad ni Max Payne, biya na boy. Kaya magkasal na mo, ana, mangita na po naglain, aray mo, pakak. Yan si Holy Fire, distansya na sa mintras wa pa makasal. Move on na lang tigo sa lain, master. Kinapa may daghan diha. You can even toy vlogs. It's a sign to save yourself, boy. Red flag is red flag. Gika ni Aloe Vera. Matun pa ni Ming Shipe, move on na lang, goy. Kay para di magmahay. Ayan, okay. Lodi, guess ko diha puhon, be. Sige puhon. Imang ka, masok ko si Sir Sam Costanilla. Ah, kinabiya ka sa DYCM. Valid iyang feelings, that's true. Pato pa ni Lesting, magpakatotoo na lang siya kaysa makikuban siya sa di niya ganahan. Pato pa ni Darcy, just pray na lang ni God and ask what you're feeling. If you're doubting, ayaw sa pakasal. Ayan. Makigtok og tarong, kung di na yun ganahan, gilisod i-trust og balik din ayaw, no? Ang reason ni girl kay para dili biyaan niya karon day nga na-reveal sa mutno og layo mao na. Nay rason nga nadungog nimo man, ang anong nadungog nimo gipanugas sa Ginoo para makahibaw ka sa tinuod nga dili siya para sa imuha. Oh, swerte na unta ang babae, gisayangan lang. Ask og schedule sa bedtime stories. Ito every Saturday 9 p.m. to 12 midnight. You can will makalapis for me din ay paday ng kasal oy unsaon man unsaon na lang og utrohon niyo og nakasal na sila masakit na inuon o matod pa ni Claire tagsaon ako nung lalaki ngon ana gisayangan lang itagay na lang na boy oh itagay mo na lang yan boy napadere bulagin na lang na Mark ayaw na pa sa si Leia kay na hebos man dayon ka tungod sa iyang kaagi. Alright, sige. Ako ika-share ni Mark is the situation is he really to face the meaning with life. He said that their wedding is nearby. He should like to forget the past to face a new life with the partner. Gika ni Clipboard. Ah, di ba? Dinilisod sabton. Shoutout sa Sugbo ng Kotsero, Grab Driver, DJ Kimet, Pirming Maminaw, every Saturday, June Pastolero, mga Grab Car Drivers. Mayong gabi eh. Mapaplay og paano na kaya by Bugoy Drilon gikan ni Armel Almer Kaputol. Sige, puhon pa ato na i-play later, no? Matupad dire, hi ni Official George. Hi Lods, pa-shoutout ni Lucille akong mama. Oy, ako man, ako ba si kasi kinugusta ko si George or si Georgina. Oh, hello. Matupad ni Ashina 12, useless ang kasal kung guba na ang trust. Akong ang trust giguba na sa babae. Pero di ba basta makasal na di naman kinahanglan mag-trust? Basta nakasal na. Kasi pwede na kahit walang trust. Joke na to guys. Huwag mo kang gets. I'm telling you every time you guys are doing it, mo flashback yun ang tanan. Tinuod yun na, no? It's not about the girl not being virgin anymore. No, para sa ako, it's not about that. It's about destroying the trust. It's about lying, no? if kanang abutang importante na sa isa ka tawo, you should not break the trust of that person or expect nga kanang ma-okay ra na siya kay kung love jud ka. Because the other argument would be kung love jud nimo, dawaton nimo og kinsa og unsa pa na siya. Dawaton tika, ayaw pa makaknako. Di ba? That's the argument of the other side. The flip side of the coin will say, if you really love that person, di ba? If you really love that person, dawaton nimo kung unsa o kinsa jud ko. That's the other side of the coin. Mo man ay argument sa pikas, di ba? Kus unsa ra man na, virginity ra man na, di man na big deal, og love nimo, dawaton ra nimo na, ay moro jud na siya, di na siya mo matter. No, that's true. Virginity does not matter. But what does matter? Lying and trust. Mauna siya ang mumatter. It's not about the virginity at all. Dawaton tika. Ayaw pa makaknako. Kay og nahigugma ko nimo pero gisultian ko nimo nga dili na di ay ka V-card pero nagbag-o na ka, then as well, basig madawat pati ka. Karon dili naman. Kay ano man, two strikes man. Diba double-edged sword ni siya? Aside sa fact nga namakak pa ka sa iyaha, na, di ba, dili naka virgin, namakak pa yun ka sa iyaha, kaya nagpa-askip ka nga virgin, mo na nag-propose siya sa imuha. It's hard not, di ba, it's hard not to look at it that way. Di ba, that's why I always say, valid ang feelings ni Guy eh. Di ba? Di ba? Hi ni Girly Buntilaw, yan may gabi. Before sa imong partner, deserve niya ang truth. Ayaw tawon og don't be selfish. Yes. Again, kini ha, sa tanang mga managuyab diha or mga bag-o lang nagkauyab or if ever uyab na mo but you're hiding something from your partner. If that something is something that you believe can affect no your relationship, bugat kayo nga epekto sa inyong relasyon, ha? Please let your partner know. Ay, ingon niya, ako nang itago-tago eh. Ako nang sulti sa iyahan ni Kanya na eh. Pasaliwon ra ko ani niya kay dugay naman sa dino. Ayaw. If you believe that this can affect your relationship. O sa may example na ng mga dako kayong aside running virginity ba? O kanang naade kay anak sa lain. O di, ka, di ba ka mo girls ba? Uyab ko nuhay mo, onya, wakasulti inga, naaday anak sa lain, jag mahibaw ani mo, o di ba? Muingon ba tanga, ay dawato na lang na niya, ay total, love man jud ni mo na, parang, di ba, it's not about you having another kid with another girl, but it's about you lying to your partner for a long time. Di ba? When you try to build that trust, di ba, try to make it assume that everything is okay, unya then and there, bakak di ang tanan. Muna'y problema. It's not about having another kid, having a, di ba? Or being virgin or not, di ba? So, muna siya ang naguba. No? And I believe valid ang feelings ni Mark. So, Mark, if ayaw mo na, huwag na. Yan ang masasabi ko. If you feel like it is against your principle na, let your principles stay. Let your principles stand. Your feelings are valid. If ayaw mo na ituloy, because syempre, di ba ang ending ana mo balik-balik na si mga nahuna niya, if ever mag-idayon ni mo na unya mo okay siya ang ending ana, you will always bring that back up. Kaya nga no, ang relasyon di man na smooth sailing naman yung mga panahon nga mag-away mo o di bring up na sa dani mo ay ikaw gani na makagani ka, di ba dili mahimong malinawo ng inyong pagpuyo. That is why I would suggest na karon pa lang itigil na natin tong kalokohang to, no? Kinsay ni kanta sa Di Ko Kayang Limutin Ka, Devo Bayer. Devo Bayer ang ni kanta. No? Isang ending ana manggod, magsige na lang kag kwenta ana. Mabalik-balik na ng sala. 'Di ba? Uting kayon pirme ang sala. So, you know, I think it's much better for you not to push through with the wedding. No? And then maybe mapalayo ka niya. And then if magbalik mo, make sure nga napasaylo na nimo siya wholeheartedly. Di ba? I'm not saying nga wala na ipag-asa magkakamo. Because maybe in the long run, if muhil na ka, then you will realize nga kaya nimo siyang pasaylon o madawat na nimo siya o unsa o kinsa siya. Di ba? Ang pagpasaylo dili tungod kay di na siya virgin. Ang pagpasaylo dili tungod kay namakak siya. It's not about the virginity. It's about the act of lying to you, making you believe that everything is okay when in fact it's not. Di ba? Okay, so, mauna na. Oo. Kinahang lang magong establish nimo ang purpose. Tiyari. Ayoko na. Ayun ako. Anyway, so mauna akong masulti ni mo, Mark, no? And I hope nga you know, you will heal from this. Your pain or the pain that you feel right now is valid. Your feelings are valid, and I hope that eventually you will heal. Aning imong gibati karong kasakit sa dughan. Okay? So I think that's it for Mark, and that's it for bedtime stories karong gabi una. Okay? So mga ka-vibes, it is now exactly 11:33. We were able to read 3 stories tonight. Tulo ka storya atong nabasahan karong gabi una, mga ka-vibes. Final shoutout sa lang Girlie Buntilo. Okay na Mark, na apay mas deserve ni mo. Maabot na ni mo, Mark. Hello. Hi ni Maring Mavili sa Declaro, diha sa may kuan sa Dubai, amping diha mare. And to everyone nga nilili, ni Hapit, ni Tambay, sa uban nga ni Tambay, no, na uban nga nagdugay og lili sa atong Facebook or dugay og Tambay sa atong Facebook or TikTok. Salamat kaayo sa mga naminaw sa ilang mga radyo, 93.1 sa Dalsil yung mga radyo. Ayan, salamat kaayo for tuning in. Salamat gihimo mininyong kabahin sa inyong mata gabi. O gasugod na day, hagbong na pud ko ni sa exam, o gikan ni Maps Nyeres, salamat. Babati naman, happy birthday ni Vientoy Vlogs. Ayan. Pailain dire. Cordapia Baduday, good evening. Kimia Charity Nelson Delmar, gikan ni Crisel Duterte. Ayan, thank you so much for tuning in. Oh, si Nelson, no? Oo. Shout out Sir Jolens, shout out kay Marvin at aking partner na si Papa Bal sa basketball court. Kadalasang umeere ngayon. Ah, okay, sige. Shout out ni Gwen Batukan. Shout out DJ, nagtanaw sad ko sa imong TikTok karon og sa Facebook pod. Salamat kayo, okay? Eto pa, finally gonna see you live sa una sa MOR pa ko. Makadungog sa imong tingogi ka ni Dan. Yan, salamat. Salamat DJ Kimmy at bukas na pa yung bedtime stories. Wala, every Saturday lang to. O, kada Sabado rin ha, para aabangan nyo. That's the beauty of having a program that's only once a week. Ginaatangan jud sa tanan. Gikahinaman. Kanabitang magpaabot ka, eh, Sabado na giyod. Ah, makapagawas na ko. Ano ba? No? So yan, shoutout kong Jefferson Hortelliano, akong pares nga gwapo. Yan, ni Aying, and to everyone, salamat mga ka-vibes. Alright, here's my final song entitled Why Goodbye by Peebo Verizon. Salamat sa iyo, Pupaminaw. Madunggan ko ninyo diri sa 93.1 FM Radio Cebu, Lunes ang tud-Biyernes, alas 9 sa buntag. And then, matag Sabado sa gabi, alas 9 sa gabi. Okay? Muna ha, tanginingin na muna yung mga programa na ako dali sa 93.1 FM Radio Cebu. Good night and sweet dreams sa tanan. I hope nga makapahuway na ta, maka-recover, maka-rest, and maka-rebound. No? Diba? Makabangon o balik o makapadayon sa atong kinabuhi. Good night to everyone. Ni Abigail ng Finland, ni Gwenny, ni ako si James, and to everyone na lang yun. Salamat. Good night and sweet dreams, guys. Amping mo sa kanunay. Kini si DJ Kimiat, signing out, leaving you with a song from Peebo Verizon. Para sa mga nagbulag, mga ka-vibes, you always ask, why goodbye? But you have to say goodbye. Because there's no other way to say it. Good night and sweet dreams, mga ka-vibes. Bye! So

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: yun? Maano ni?
1: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maano ni?